0: kada bes padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan
2: epektibo.
1: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
2: masamig ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500
2: masaligan.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
14: Angelina,
15: try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na. Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
0: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang Extend
3: Supplement for Men.
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo?
5: Yes, darling! Come to Mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing
4: performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinong na dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas na antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
6: Eye Care Gold ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata.
7: May superior antioxidant
6: para sa mata, kaangay sang lutein,
7: vitamin A,
6: vitamin C,
7: zinc
6: kag bilberry berry extract.
7: Eye Care Gold ang superior antioxidant eye formula.
6: Basta may problema sa mata,
7: mag Eye Care Gold na.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
8: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
8: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: Oras, alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
14: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: Kung nag-kurap-kurap ang mata mo, bla, tumarka na sang ascorbic acid, Mighty C. Kag DTX 500. Magpangapika bala sang kapiga organic nga way nagasulabang chan mo. Kag hindi kapag acid. Diba mabanga doon acid ko? Ati ko na daw gusto mo na magkape pero tagam ka kay base kung igoon ka sang acidity. DTX Premium Coffee. Ang nami pasinipili mo ni pangregalo mo, no? Tatay mo, nanay mo, manog weekend, oh? Mapuli ka sa probinsa, bakle bla sang DTX Premium Coffee, bla? Organic sang pre-bio coffee, available ini sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Namining mga tagplamatid na kay kompleto, may negosyante, may estudyante, may ban bastante. Nangyari di ho. Amanya te, di pa check attendance kami ha. Bawo, Professor Louis Lagandaon Saldivar sa Laguna, kag si Philippine Chamber of Commerce and Industry President, PCCI Iloilo Chapter President, Businessman Jardwin Dongor. Guys, sir, anay sang duwa. Habal na, ha ha ha. Great anay kita di sa live ni Pak Ted Noy Dongor. Nami tay Pak Louis pa. Ano matawag ganay namon tuya ka namon sa poblasyon Bidwen niya? Pak, no? Pak. Pakol! Pakol! Insa ka pakol, no? May kwan ini mo, may rasyonali, no? Sang bataon pa kami, sang bata pa kami, subong bata pa man. Gatambay kami sa waiting shed. Kung kisa, gapamantay kami sang galabayda. Simple nga kabuhi sa umabla, no? Inang gaka kwan ka naga banding ka sa mga childhood

0: Pakol ba? Deso nang tawagan na naton, pak. Amo na nga pak. Tuwa nyo lang da ima, tuwa nyo lang da makitaan sa poblasyon bidwin niyas. Present every day. Tikalon, di nang CF sang mga ayin sa sang gobyerno. Tani na bulgar na ina, mas tarde ke munka. Hulag samtang may CF hindi kay bulsahon nyo. Hambal ni Ignacio Talagon. Glenn Gerhem, gahulat si Budha Bulhao, nga tamyawon mo siya. Nga pamatikid Budha. Abis lining imong hayo ngayon sa nga Bulhao ni imong pahayo man. Salamat gid kay Sir Warren Rojo, Mighty Sea Morning. Ti amo na sa mga nagapamatik subong may mga listener kita nga mga professional, mga ordinaryo, kag may ara man sang negosyante, estudyante, ang iban bastante. ayos na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Las 8:12 sa aga. Balikan ta kay ti subong nga bulan is National No Smoking Month. Sa idalom sang Presidential Proclamation number 183. Amo tong inabal naton kay ina ang immediate and long-term improvements kun maguntat ka sa pagpanigarilyo. After 20 minutes ka maguntat ka panigarilyo, Sir Budha Bulhao, Jamie Camonias, Mambes Darlilya, amo to nag-stabilize yung mga blood pressure kag ang heart rate mo. Tapos, after 8 hours, ang carbon monoxide level sa imo dugo, Sir Warren Rojo, Ma'am Karil Rojo, nagatunga na lang na kag ang oxygen level nag-normalize. After 24 hours, Sir Jean Siman, Ma'am Apple Camari Siman, ang mga dugo, ha? Ang limpyo na sa nikotin. Kay siging ka-apple sinasang nikotin sa dugo mo. Kung sige, nga soyop! Sunog baga. Kung si Professor Louis Salivar pa, si Pac Louis. After 48 hours, ang lawas, clear na sa carbon monoxide. Ang monoxide ni higo ni mo. Kag ang lungs, clear na sa mucus. Nga nagapanami na sa imong sense of taste kag sang imong sense of smell. Makapanabor ka na kag makasimhot ka na sa maayo. So mga tuig ang tema, Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. Ang ibang sinang tema, inatawag nila nga, Bes, huwag magyosi para di kadiri. Huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. Huwag magpaloko sa vape at sigarilyo.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang vape nga daan ngayon, very tempting ni. Hindi ni nga gina-offenta ka, no? Nerespeto, ta kaya kung nag-vape ka da, no? Ang vape flavors nga daan ni, kung ano, tempting ni kabataan. Ibaloy ko naman tong istorya na to. Blato sa nagsakay kita sa tricycad. Ang nag-drive, ang driver, gurong bata, ng mga 13-14 anyos. Tiyamba ko to. Dulong mo ko to sa punta, oh. Okay, sige, sikad niya. Sige, sikad niya. Pag sige, sikad niya, ginapanilagan ko. Singko, ano na? Ang tingo, yun ibalang daw, why pa bala ma-develop good formally ang iyang ng vocal cord, bla. Tiyamba ko to, ano na to? Ano niya? Vape to. Kaya walang alang patingo, hindi pa man lagong, bla. Vape to. Oh. Tiyamba ko, di mo naging bakal?
2: Dito sa takas to.
0: Tiyamba ko, sino nagatag kwarta mo?
2: Ako to eh. Nabiyahe ko sikan mo.
0: Oh, gasuyop-suyop sang vape ang bata.
2: Vape to.
0: Alang-alang pa ni Tingog, hindi pa blaw. Alang-alang sa bata, alang-alang pa sa ng hamtong, no? Tiga, ang vape man ani, damo ni sa flavor mo, iced and menthol, no? Sa idalos ng iced and menthol, may blue ras ice na sa, medyo malamig-lamig sa baba. Mabakatid balaan mo. Balaan ko lang sa kwan sa ng papel pero wait akon ga gamit ha. May blue ras ice, may Miami mint, may watermelon ice. Di mag watermelon kani bla sandiyan na sa. Tapos lemon lime ice. Inaya kon ice and menthol. Ang fruity naman, Sir Janley, sarabi, Sir Janley, bantayan mo gin si Irvin, ha? Kay base, dugay-dugay, kasuyop na. Hindi lang si IC. Kung fruity, sila lang sa fruity, may kiwi passion fruit guava, may strawberry watermelon, pagin mamros ka bang alimbagi, may Alfonso mango, may blueberry sour raspberry, na, sinalom na siya sang fruity. Sa desserts and sweets naman, strawberry milk, Oh, Timak Strawberry Milk kita mo do.

0: ma-appealing sa dila sang mga pamatanon, sa mga bata. Strawberry milk. Strawberry, may donut. Bakit may donut? May vanilla custard. Watermelon. Bubblegum. Amo na ang mga kwan, ang mga sub-flavors nila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: Pueblos. So gusto mo na may daw ilimnon lang sabor niya, beverage. Colombian Coffee Ice. Colombia Coffee Ice. Pink Lemonade. Cola Ice. Amo nang ngala niya. Globally, may 1.2 billion katubeko users. 1.2 billion. 80% sang smokers nagakabuhi sa low and middle income countries. Ang nagapanguna nga manason nga grabe magpanigarilyo. Almost half of the world's smokers nagaistar sa tatlo ka mga nasyon. China, India, Indonesia. Sa China, may 290 million ka smokers. Sa India, 116 million smokers. Sa Indonesia, 61 million. 36% sang mga lalaki sa kalibutan nagapanigarilyo. And 8% mga babayi.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang mga pamatanon, Aryo, 24 million adolescents. Mga baka-adolescents, Sir Edgar Badbadon, Jenny Camonias, Budabulaho, 13 to 15 years old, currently smoke cigarettes worldwide. Dari sa Pilipinas, ang adult smokers nagkalabot sa 16.4 million. 16.4 million. 19.7% ini sang Pinoy adult population naga panigarilyo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: 23% sa Pinoy adults daily adlaw-adlaw ga panigarilyo. May iban man yang konsensyonaw lang, no? Iban niya adlaw-adlaw gid. With men averaging 11 cigarettes per day. 11 ka stick sang sigarilyo kada adlaw per day. Iyan ay isang lalaking average dari sa Pilipinas santo sa survey. Kag ang babayi 7 cigarette sticks on average kada adlaw.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Yano ang tobacco ill effects sa sini, no? Ano ang ill effects niya sa mga nagapanigarilyo abi? Istorya ta na dugay-dugay. Ang vaping kag ang youth trends. Subong may 1.2 million ka mga Filipino nga mga kabataan nagaedad 13 anyos, 15 anyos gakwan naga-vape. Nga naga-vape sila. Kaya mo ganito, tamis sila bibig mo. Iti lilain flavor, may ice and menthol, may fruity, may dessert and sweets, beverages, tobacco and meats. No? Ti subong mga nag-edad ni Trece, pakinsin niyos, ga panigarilyo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: 1.7 million adults sa Pilipinas are active electronic cigarette or vape users. E-cigarette ni, or ginatawag natin nga vape. Ti subong ginabumba sa mga putos ni isang mga sigarilyo, nga dapat 85% kinsa mabasahanin nyo, graphic health warnings. That cigarette smoking is dangerous to your health. Makaguba na sa imong lawas ang baga mo. Kung ikaw lalaki, ha, mangin impotent ka. Ha, kung ikaw lalaki, bataon ka pa, dunglay na! Ang imong twin tower. Te, dere sa Pilipinas, may 16.3 million current smokers. Dere naman sa Pilipinas, ang top smoking regions. Una sa tanan dito gino Northern Mindanao, Ken Palyasa Roteo, Jefferson Agudines. Ikaduwa Region 1, Ilocos Region, Region 3 or ikatatlo Region 2, Cagayan Valley, ginasundan sang NCR kag sa iban pang bahin sang pungsod.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ti ini paglapas sa Clean Air Act of 1999 kag Tobacco Regulation Act of 2003. Dali sa way nga kun ako abi mayor, ipatuman ko yung no smoking mo, no? Ipatuhan ko no smoking. Pangdakpon na yon pero yun sa sudad. May ICAST kita. Iloilo City Anti-Smoking Task Force. No? Ilo-ilo sa iti anti-smoking task force. Ti, hindi pwede manigrilyo sa mga pampublikong lugar. Pero ti, hindi mo man ma-perfect kay bisan diin, gasoyop mga way man ka pasulaid. Di ka mo yung mag-pangdalay kaya kung gusto niyang patay timprano. Eh, ang second-hand smoke, grabe ng ill effect niya. No? How we worse nga mailog tang pungsod Maldives. Maldives. Ang Maldives, labing una nga nasun sa kalibutan nga nagpatuman sang outright generational tobacco ban. No? Tobacco ban ka dyan? Why na marigilyo to? Kung hindi magbaho-baba mo? Since January 1, 2007, no? Tiang Maldives, may 802,000 population. Ipatuman Manila ho. Tapos ang pungsod Bhutan, Bhutan, in 2005, labing una nga nasun sa kalibutan nga nagpatuman sang outright ban on smoking in all places. Sang 2004, may ban na sila sa pagbaligya sang sigarilyo. No? Kung manigarilyo, kaya ti, you smoke at your own risk eh. Daan mo na yung gakatabo dito sa Bhutan. Ti, ang vape ban, ginapatuman man sa Maldives. Namiguro ni Sai Lohon totong presidente sa Maldives rin sa Pilipinas, no? Rin sa itong mga anti-smoking ordinance makita, hindi mapatuman. No? Yan ang nang ikaw yung bagwak paligo tapos ha, may magpapaligarilyo da. May naistorya ko, may gokugid nga politiko. Aba ko doon ang iwang ka, oh, yan ang numunya ko. Kasi nga numunya ka, oh. Yan kay gagalibot ko sa barangay, bla. Tigilibot ko sa barangay, pero pangamusta, kung may gatumpok-tumpok to, tiyala nga lang nga, may nga manabon ka o kairong mo, karoon na ikitig, ha, pangaluyag ka, buto na mo. Yan yan, na-expose ko sa second-hand smoke, no? Dito na sa area to, sa Binggawan, lawagon ko, ha, no? Ti, singkuti, siko face mask ka, niya doon di karaw ay manggaring gakampanya gaga face mask ka. Pero mambasa na doon na rigkaman timo kananda. Ay taga bukid sana taga umat nanda. How we wish ha? Ma'am Beth Edalilia, ma'am Bigs PSJ, nga mangin Maldives kita. Ang vape ban subong ginapatuman sa Maldives, Mexico, India, Thailand, Brazil, kag sa Singapore. Sa France, ganiya, strict public smoking ban. Hindi ka pinik panigarilyo sa mga public places. No? France, tuyo nila nga maging tobacco-free generation. Amunin gusto ta? Kung ako yung amunin gusto ko, no? Mabuhi kita yung huwag panigarilyo, di ba? Noven, Tibori Rosa. Di ang France, New Zealand, Norway, Uruguay, Malta. No? Amo ina, ang ilayang mindset. Tiang Maldives ngayon makita ini sa South Asia with 531,000 population.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Galing kay nagtuhaw ining vape ngayon. Pakita tayo anything please for Sir Paul, vape or anything da parang may makita sila please. Thank you. Kay isang 1927 pa lang, si Joseph Robinson, isa ka Amerikano, nag-imbento sang electric vaporizer. Daw pangkwan ng bla? Panghaklo-klo. In 1963, ginpanami pagi ni Herbert Gilbert. Si Herbert Gilbert, nag-imbento siya sang smokeless non-tobacco cigarette. Smokeless, ha? Smokeless, di daw ginpanami lang. In 2003, amon niyo, ining si Honlick. Si Honlick, pharmacist inisa kag-inventor nga taga Beijing, China. Gin-combine niyang battery, heating element, liquid solution, ining propylene glycol, kag nicotine. That is why Jimmy Gregorio, Jenny Camonias, Luminado Hayosenas, Joy Lagarde, na imbento ining vape. Ibalik naman kita to sa istorya to sang 13-14 anyos to nga solter dito nga tricycle driver. Haba ko to! Masalangan mo ko to! Oo to! Itingaw dyan lang alang. Dugay-dugay, samtang kasikan na siya. Sing ko do, inigaw ko salangaw. Sarangan ko to ah! Dugay-dugay yung kamot niya, sige. Suyop siya, sige ano na? Vape to! Ako no, flavor! Strawberry! Sige ko di ka nagbakal! Nga dito sa takas to! Last ko nga pa, mangkos. Ikaw na ibaluan na sang tatay mo ni papa mo at mama mo. Wala. To. Why niya ibaluan? Kaya mo na. Ito niya, why matagpamilit sa inyo. Pero nami sini ng batiran ulo ni si Honlik nga ni kaysa ni nagimo kaya isang kwan nga ni vape nga niyo. Hindi nga gina-offend pa ka ha, pero ti plastar ko lang ni sa inyo. Kadungan, sang National No Tobacco Month gina-observe ni diri sa Pungsod Pilipinas. Ano ang mga ill effects ang pagpanigarilyo? Cigarette smoking is the leading cause of diseases. Take note of diseases, hindi lang isa. Death and disability. Tobacco smoke contains 7,000 chemicals, including dozens of known carcinogens. Basingon ang carcinogens kani nagadulot sang kanser nga nagaguba sang imo nga lawas. Ang respiratory system mo gubo niya gina lung cancer, no? Tobacco use is the primary cause of lung cancer, responsible for roughly 90% of all lung cancer deaths. Ang COPD bla inang ala abi mo ginabaro ko ikaw lang kaubo. Kaya para nakit do niya lawas mo ka. Ang chronic obstructive pulmonary disease nag-include isang emphysema kag chronic bronchitis. Ano pagid? Cilia paralysis. Anong cilia paralysis? CILIA paralysis. Smoke paralyzes and destroys cilia. Ang cilia, tiny hairs ina nga nagasilig sang dirt kag mucus. Ti kun sa aton daw nagasala ni blasang yabok nga maklo ta, no? Ang infection, ang guba nga baga, mate, face a higher risk of severe infections, pari sa pneumonia, influenza, kag coronavirus disease. Asthma exacerbation. Ang paghaklo sang aso sang kasigarilyo, nagapa-irritate inasang airways. Kag nagatrigger sang gulpe, kag malala nga asthma attack.
2: Foro de los Pueblos.
0: Cardiovascular damage, arterial narrowing. Ang nicotine kag ang carbon monoxide nagkapadamol kag nagapakitid sang blood vessels. Amo na nga iban gina high blood, sticky blood. Smoking makes blood platelets clump together, nagapilit, nagalapot, nagacreate sang madamol, sticky nga dugo nga nagatugas ang blood clots. Heart attack. Ang clogged coronary arteries drastically nagabuhin sang oxygen supply. Nagatugas ang premature heart attacks. Stroke. Ang barado nga blood flow takadto sa utok causes strokes which can result sa permanent adult disability or death. Ano ba gid? Aneurysm. Aneurysm. A-N-E-U-R-Y-S-M-S. Smoking damages arterial walls. Significantly, nagapasaka sang risgo sang fatal abdominal aortic aneurysm.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ano pagid? Systemic health issues, type 2 diabetes. Ang active smokers, 30 to 40% higher risk na mag-develop sang type 2 diabetes sang sa non-smokers. Tapos, nagahina ang imong immunity. Ang chemical toxicity, nagapakompromiso sa imong immune system. Nga nagadala sang mahinay nga pagpali sang imong pilas.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Bone loss. Nicotine reduces calcium absorption. Nagapadasig sang osteoporosis. Kag nagapasaka sang risgo sang hip fracture. Hip fracture. But silingon, ang imong balikawang mabali. Kag vision loss. Bone loss. Vision loss. Smoking damages delicate ocular nerves nga nagakos ang katarak kag age-related macular degeneration. Digestive ulcer. Ang pagpanigarilyo, amo ang inhibits ang protective thymus mucus, stomach mucus. Nga mo ina ang nagatugas ang masakit nga peptic ulcers sa digestive tract. Ano pagid? Cosmetic kag oral degradation, gum disease. Smoking causes periodontitis. Tapos sa jomo na, sa mga sagang, sensory loss, tar and toxic gases coat the mouth and nose, permanently nag-reduce ang sense of taste kag smell. Skin aging. Ang pagpanigilyo nag-autod sang oxygen sa imong panit, nag-cause ina sang premature wrinkling, stretch marks kag dull gray tone. Dali magkurinot, imo panit. Isan magpabelo ka pa. Am I correct? Am I talking with sense here? Dira na pamatud-an ang pagpanigilyo makaguba sa imo lawas. Kay ang maestro ko sang high school siya gid ang naka-experience. Kay isang bataon pa siya, 15 anyos siya, isa kadlaw di magdobo sa tatlo ka kahang nga sigarilyo, no? Maubos niya. Habang ni Ken palya sa Rote. 55 pa edad ko, why ko ka testing panigarilyo. Janli Sarabia, gahungaw na tingog ya. Habang ni Sir Janli, diri sa Singapore, makita ko manigarilyo. Bisan di lang, multagid. May place gid. Pwede ka pahubot. Diri sa Singapore, 3,000 Singaporean dollars ang fine sa madakpan niya nag-vape. Jenny Camonias, Edgar Badon, hindi consistent ang pagpatuman. Di mabanang tubay ko, hay hanggod abi, ang excise tax sa tubay ko. Correct. Ang natawag nila nga sin tax. Sala nga bisyo. Bisyo na, sala mo. Sin, galing kiti. Makwartahan tayo. Ikaw, be presidente, padlagan ka be sa 2028. Ang imo yang ng plataforma ng untaton mong sigarilyo kag ang inom, guro, Marina Buab, guro ang mga, ano, ang mga kompanya, no? Laing guro buot sang San Miguel pa, nagtanduay, no? Last also, 33 na sa aga. When we come back, ato ni istoryadang Today in History, June 26. Subong adlaw, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, International Day in Support of Victims of Torture. Micro, Small and Medium-Sized Enterprises or MSME Day. And subong man adlaw, National Forgiveness Day, encouraging people to let go of grudges and seek reconciliation. Ginpatawad tanaka, pero hindi ka lang magpakita sa akon, di. Oo, napatawad tanaka, pero hindi ka lang magpakita kita, di, ha? Tapos, kuno kung ginahaboy ka, ha? Ginapasipalahan ka, balikan mo siya sang hataga mo sa tinapay. Ang tinapay, isulod mo sa garapon para magbukol ulo na. Kaya hindi man nag-forgiveness. Last 8:34 na! Put a smile on your face kay ang nagakusamod, raw ay. White raw ay nga nagalantaw ka nagapamati sa Foro de los Pueblos. Ang importante da, naka-DTX beauty soap ka mo. Magabalik ang Foro de los Pueblos!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo mo blood sugar.
2: TTX 500.
1: Garantisado.
2: TTX 500.
1: TTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
10: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Ang energy DTX 500 Masalika DTX 500 D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
0: Oras alas 8:44 na sa aga. Oras sulong sa Mighty C kag DTX 500.
18: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Last stretch aton program was sa aga alas 8 alas 9 sa aga. Kumustahan with Pedro with Pastor Pedro Bilyones. Pamatigid ka mo ha. Mga ka-purpose. Oo, sa aga. Pamatigid ka mo. And 9 to 9.30, Gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerio Pacificar Celeste. Pag-alauna sa hapon, The Voice of Calvary with Pastor Nimisyo Tahala. Kada Sabado, pamati ka mo sa K5 News FM Iloilo.
18: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio, mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Manag-weekend ha, patumara sila sa ascorbic acid, Mighty C. Are you still there? Alam pa ka muna? Subo man nga adlaw, National Beauticians Day. A day to appreciate the hard work of hairstylist and cosmetologist. Mga konibla, hairdresser or hairstylist, ang mga nagabungkal sang inyong mga lubong nga mga ingrown. Manicurista, pedicurista. Anong kinalain sang manicurista kay pedicurista? Abi, dali anyo. Anong ginakutay niya? Siyempre eh, kung gapang pedicure, tiil ina ang ginakutay niya. Ang imo da nga nang, ang imo kalyo, mas madamol-damol sa tiil sang sakamot. Kung manicure naman, kag may butangan mo naman sang, ano ganyan, cutics. Cutics, gimana? Tawag sana is manicure and pedicure. Amo na sila ang nagaginahatagan na pasidungog sa buong adlaw ang National Beauticians Day, no? About ko may eskwelahan pa na dito sa Ilulo sa buong School of Cosmetology. Kay dumduman ko sa una may Miraflor Fashion Academy mo dira sa may old building bala sa Guang sa may Mapa, Guangco, Mapang area bala sa kilid ka kay Sano. Ma'am Gingging Habilosa, Sir William, marap pa na ang Miraflor Fashion Academy daw, Miraflores, Florete, na sa mo, Miraflor Fashion Academy, pang cutex, no? Kaya ang esthetician, maning skincare expert, di ba? Kung magpa-facial ka, pa-kuan mo, para gabot mong tanan mo nga mga whiteheads, blackheads. Namo nang ilang ilang adlaw sa bawang mga ito nga esthetician, no? Manicurist, makeup artist, kag mga hair stylist na amo nang ilang adlaw sa bawang adlaw ni Papa Bebot Solosyo. Kisaga kalipat ako sa oras ang programa nila Rosa Marie Gramon. Ari pa, Ari Arman Guay, forgive even if it hurts, forgive even if it's hard. Do not cling to the pain so tightly that it steals the beauty of today. Life is not measured by how long we live, but by how much love and goodness we leave behind. Choose love, peace, and kindness because of the hearts we touch today. Hopefully, one day, it will become the most beautiful part of our story. Grabe si Ma'am Ningning, ha? Very well said! Alas 8:48 na. Second si K5 Karen, tiyano ni kay Kapon, si Police Colonel Wilbert Parilyagid, ang Iloilo City Police Office Director, ang nag-check sa security deployment sa mga police, kadungan ng mga punggan ining mga mass shooting ini, kay iba pagkid niya mga krimen sa eskwelahan.
19: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Ibalon tabi, dagudagunong tang report niya, si Ma'am Betty Soloso, nagakupo siya sa ulunan nga heart. Adlaw sa buong ni Sir Bebot Soloso mo, no, kay National Beauticians Day. Magka-baka beautician, dulaon tayong pag-stereotype nga kung beautician, agi. Beautician, da kanubo, no? Mano kabi kung why beautician? O graduation nyo be? O present graduation nyo, Ma'am Edeline, no? Iti, may dapat ang buhok nyo, ginapanami ka mo da, may hindi nyo naman sarangan nga kamulang. O mga lipstick ka mo da. Ang lipstick nyo, ginabagay pa na sa inyong nga skin tone. Abi nyo, ko kay balo, kapanilag man ko. Hindi ka mo mag, kung ikaw daw black beauty, bla, hindi ka mang lipstick nga pula-pulagin. Ito masalaan ka nga bangkay. Am I correct? Sa Caloocan, Ted, may mga gatudlo dito, mga maestro nga libre kada Sabado. Muna, kay balo ako mag-manicure. Kay auntie ko, nag-teach. Pwede ko ka pa manicure, Ma'am Rosemary? May pusher ka dyan kag ano pa kanina gamit dyan sa mag-manicure man. Kaya ngayon sa una, doon nadudla ko blay nagpa-makuan ko, doon nagpalimpyo lang ko kamot ko, na pilas ko ah. Bako hindi lang, ako lang ah. K5 ka rin, anong ginihin mo subong sa mga polistery sa sudad? K5 ka?
20: K5, Ted, sa Subong, no, may mga kapulisan nga ginpang deploy sa nagkalain-lain nga eskwelahan diriya sa syudad sang Iloilo, K5, Ted. Ang mga eskwelahan nga napanglabyan ta, like sa Iloilo City National High School, La Paz National High School, Ramon Avancenia National High School, K5 Ted, Iloilo National High School, kag iban pagid, no, especially ang ining mga public, K5 Ted, may ara gid sa mga K5 Ted. Oo, wala pa ni natabo ang shooting incident dito ya sa may Tacloban sa paglibot-libot na ngayang adaan naton, K5 Ted. Halin pa sang una, may mga pulis na gidman kita nga makitaan nga nag-standby sa mga eskwelahan, pero subong kung madumduman, K5 Ted, sa interview naton sa kay Iloilo City Police Office Director, Colonel Wilbert Parilia, K5 Ted, nga Masgin pa hugot lang gid nila no ang ilay ang security measures sa mga eskwelahan. Sa Subong may makita na kita nga may mga metal detector na K5 TED.
0: Very good.
20: Ang iban nga mga eskwelahan kay para hindi na bala budlay sa ila K5 TED especially sa mga security guards ta ang mag-check yar tigi sa isa sa mga estudyante ngayon na lang bukadon pa ya ang bag kag amo pagpasulod K5 TED.
0: Kaga time consuming na sa kaya time consuming kay tikon nagilabukad mo ang hulat si sa likod, mahulat naman.
20: Yes,
0: pero
20: correct.
0: Kung paglabay,
20: patayo
0: yun. Patayo yun, kung may metal detector.
20: Yes, K5TED.
0: So dapat tiyang, ma-address ina.
20: Oo, correct yun, K5TED. No? Tikahapon, ng on-the-spot inspection man eh, si Regional Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, upod si ICPO Director, Colonel Parilla, sa mga eskwelahan, para ni sa mga police deployment K5TED kay suno sa kay Colonel Parilla nga importante gidiriya katama ang police visibility K5TED.
0: And we hope nga day in and day out Lunes hasta Domingo para nga feel secure ang tanan bla K5 ka. Kon weekends ti ara naman sila sa mga quality plaza, ara sila sa mga mall, ara naman sila sa public terminal.
20: Yes, naga-mobile patrol pagid ini nga daan ang aton nga kapulisan K5TED.
0: Sige, salamat K5 Karen.
20: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ma'am Violi Belenson, himos na kay mangumpra sa sayang at siyangge dira sa Barotac Nuevo, Jean Simon. Advance birthday greetings, boss, kay Astrid Kin Simon. Ang bungas ang pagdaluay nanday Sir Jean kag ni Ma'am Apple Kamari Simon sa Sambag Saraga Iloilo. Astrid Kin Simon, advance birthday greetings, boss langga, 7th birthday. Padag-alan ni Tito Moted Tamyao bisan way na regalo mo. Astrid Simon, enjoy your day. Kag subong adlaw birthday greetings kay Mami Buday Abilieto, ang Suman Queen. Kag kalamahe ate Queen ka sa lihid Barotac Nuevo. Happy birthday Mami Buday. And sa boss naman adlaw June 27. Birthday greetings kay Sean Thomas Kabasa. Apo ni Tita Ambing Baez Kabasa ko. Tita Ams, good morning. Nakamighty see ka na. Toto, Sean Thomas Kabasa. Birthday greetings, boss. Enjoy, Toto. Be a good boy, to. Sean Thomas Kabasa. Birthday greetings, boss. And Astrid Kin Simon. Lolo Felix Rabago. Bawo siyang todos a news birthday niya subongo Winifred Asamiento ang nagapanamyaw. Ang oras alas 8:54 sa aga, oras sulong sang Mighty C kag DTX 500.

0: Ryan Ornido. Thank you. Si Nini Jana sa July 3. At itamyaon ta sang bongga-bongga mambete. Alas 8:54 na sa aga. Sa Lunes dumana. Orit din ha. Ano pa aton man? Madaginot doon tako na, Sir John Lee. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligat.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masaligat.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
15: may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
12: D3 Bio.
18: Ako si Karen. Nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3. Babakal sa mga butika.
8: Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.
0: pagpamati. Kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Good morning sa tanan. Welcome ko mo sa informasyon sa ikaayong lawas. Oras subong, alas 9:03. Diri naman natin pag-aistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga nagadulot sa atong lawas nga malayo kita sa mga masakit. Ha? Bawal magkasakit. Remind ko lang, tagsa-tagsa, na kinanglan mag-take kita sining aton na major nga mga suplemento, DTX 500, na? Maayo ini siya of danta abising mighty C ang alkaline nga vitamin C, of course ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mo kamo magkalipat ha, sa aton mga kapi, sa aton nga mga pampalinis sa lawas. Upod naton sa aton nga programa subong is Sir Boy Sulweta. Sir Boy, mayong aga.
5: Mayong aga, engineer. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga at mga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas.
3: Kay dapat lang.
5: DTX 500, of course. No? Nga pahubin sa aton sinula. No? Remember your cells, again, is the foundation of your health. When your cells are healthy, then most likely healthy ang bilog ng lawas.
3: Kag,
5: no?
3: Ikaw happy man.
5: Ah, siyempre ha, Vicky healthy ka, huwag ka gastos, huwag ka ilata sa kama mo, no? Makaubra ka, mahimo mo mga butang na gusto mo himoon, amuna ang gift sang health. That's why health is wealth, kuno, kumbaga, no? And of course, ano mo lang ginaubra sa DTX 500? Siyempre, super antioxidant ni. Ginakontraya ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ang muna yung oxidative stress, amuna yung pagdamo sa free radicals, mga free radicals, nga halin sa aton mismo pag ginhawa sa pag-usasa ng aton mga pagkano o metabolismo.
3: Do latak ni sa Sir Boy.
5: Oh, lamon niya ginatawag nga latak kung kumbaga sa mga free radicals nga halin sa pollution, no? Adlaw-adlaw ka dabi, gabiyahe ka sa balay mo kadto sa downtown, ha? Na traffic kada sa Lacson, na asuhan kada sa mga jeep, no? May kapanigilyo sa tupad mo. That, all of that contributes sa ginatawag nga premature cell aging. Ano pagid? Of course, mga bisyo ang ginatawag pagid nga mga chemical sa aton pagkaon. Amunitan ng tanan nga degrade sa aton cellular health nga gapanubo sa aton lifespan. So that's why kung gusto mo kondisyon, permi ang lawas mo in a cellular level, ha? Kung hubin ang cellula, hubin ang tsura, ay mag DTX 500 ka. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Lalo na sang imo immune system, mga soldado sang imo lawas, para makabato man sa ginatawag naton nga every day or every second gani nga invasion sang ginatawag nga mga harmful microorganisms. Remember, your immune system is one of the busiest cells of your body. Kay 1%, out of 100%, 1% lang marunda pa niya adlaw-adlaw sa imo lawas, malibot.
3: Siya nang check and balance para maging healthy ka, layo ka sa mga masakit, amuna yung garunda adlaw-adlaw.
5: Abi mo, may nakasulod sa mikrobyo sa lawas mo, kaya huwag ka masakit. May nakasulod, galing, na dipinsahan ka lang sang imo immune system everyday. Kay Mighty C, alkaline vitamin C ka, no? Anong paaman, engineer? Ha, ganami ang panit mo. Your skin health, ha, improves kung nami ang vitamin C level sa lawas mo. Yung, ang glutathione mo nga ginaproduce sa imo lawas, gadamo. Siyempre, no? Kay, may kaupod isang antioxidant. Ang collagen production mo that creates the elasticity and the repair of your skin, ha, gadamo man kung gamay ti si alkaline vitamin C ka every day. And of course, para ma-enjoy mo ang imo sightseeing engineer. Importante ni si imo ha kag sa aton mga amigo dang gusto mag sightseeing kay like, kondisyon ang mata. If you are concerned about your eye health, then there's a food supplement right now that specialize in improving your vision o imo nga panulukan. Mag Eye Care Gold, tandaan ang ngalan, Eye Care Gold, ngayon Eye Care Gold, puno ni siya sa kinatawag vitamin C, vitamin E, bilberry extracts, kagtanan ng mga minerales na kailangan sa imo mata para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision. Kung ikaw bala medyo abusado sa imo mata, permi lang cellphone, tablet, computer, ang ginatubang, ha, kapulaw ka pa, permi, ay kailangan makabawi-bawi ka da. Magtumal sa Eye Care Gold Capsule, no? Para sa optimize eye health. And of course, para kumplito ng imo eye care, mag eye care drops ka. Amo ning gatinlo sa imo mata, no? Para layo, para kumbaga ma-refresh man ang imo mata, no? Remember, your eyes is very hardworking. Yung ambal nila kanin, your eyes is the window to your soul. Kumbaga, that's partly true because your eyes amo ning gakwa sa mga data, sa impormasyon nga gasulod sa imo brain. That's why you need to take care of it. So mag Eye Care Gold Capsule and mag Eye Care Eye Drops. And of course, this next product needs no introduction. When it comes to microbes, when it comes to harmful microorganisms, nga gadalas sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, might it be viruses and bacteria, the superfood supplement is D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
3: Introduction pa lang, punong-puno na, busog na itong mga tagpalamati. Sige, ibalik ta ining aton nga programa ang mga detalye nga mabulig sang DTX 500 Surboy, i-kwanta, i-plastar ta sa ila.
5: Mm-hmm. Why do we need antioxidants every day? Nga, lodlaw, kita man tayo oxidant, ha? Unknowingly, gan tayo oxidant at lodlaw. Lalo na kung sakto ang pagpadako sa aton or ang aton parents responsible or nami ang impormasyon sa mga dinikanan, no, sa ginatawag nga pagpakaon sila bata. Di na ko ang antioxidant, simple sa simple nga laswa mo.
3: Uh-huh.
5: Ang laswa mo nga may, at tawag siniganit, tugabang, may ilogbati, may ginatawag nga
3: okula. Ako niya may amarguso pa na.
5: May amarguso pa gid.
3: Oo.
5: All of those green leafy vegetables and green vegetables are rich, are packed of antioxidant.
3: Kompletos. Huh? Basta kung dapat yung utang gid sir boy, number one gid sa aga, kagamon yung pagkaon sa mga Pinoy.
5: Correct, no? Hindi, ang ganina. Ang ato ni mga ato ni bisyo kumbaga nga pagkaon sang laswa sige hunta ni ha kay amo ni ang gapadugay sa aton lawas. Not only that you get vitamins and minerals from these healthy vegetables, dala na da mga prutas, of course mga fruits, grabe man, no, ang ginaka-importante da ini nga mga utan kag prutas kini puno sang antioxidant nga gapahubin sa imo silila.
3: Ang nang kinanglanon ta, pero ang mga Pinoy subong si Sir Boy, mga fast food nang ginatira nila, pero balik tayo gyapon sa natural nga mga pagkaon sang Pinoy laswa.
5: Hindi yun tama na rin din, no? Nga, ang tawo kis sa sobra na ka, lalo na
3: busy
5: na
3: kayo?
5: Luto, busy na kaayo. Amo na ginatawag nga fast food, makatulo lang sa dasigay na lang. Ma-order na lang sa ginatawag nga mga instant nga mga pagkaon para makakaon kag makaubra na.
3: Nasudlan lang tiyan, ayos na sila.
5: But remember, kailangan kagid magbawi sa lawas mo. Amo na nagasulod na ang DTX 500 sa mga hindi makakaon.

0: kasi prone ka na sa mga metabolic diseases like diabetes. So remember,
1: delikado, Sir Boy.
0: Ang mga pankreas mo, ang mga baga mo, including your brain, are made up of cells. And if those cells are attacked by free radicals that causes oxidative stress, most likely, kaka-damage sila. And those damage, those cellular damage, could basically reach tissue damage and organ damages caused by merely by free radicals. Why ka pa na mga mikrobyo, ha? Why ka pa na mga mikrobyo? Free radicals pa lang na ang gakosin na, no? And because gasuffer ang imo tissues and imo mga organs, ha? This, ang elevation sa ginatawag ng oxidative stress causes chronic inflammation. No, amunang gusto to storyahan subo nga abala ang chronic inflammation is bad. Nga naman niya ang ginatawag nga acute inflammation is good. Ha? Ano ba lang inflammation nga ini? Inflammation is basically a reaction of your immune system. Basically, konsimplihon ta. Gigareact ni ang imo immune system kay may problema.
1: Okay.
0: Might it be invaders from microorganism or may internal problem nga kakatabo?
1: Or kung kaysa, ma-deficient ka sa mga minerales, kag vitamina, Sir Boy?
0: It might be. That could be, no? Pero di mo makita nga ang ini nga pagsigi-sigi nga inflammation o sigi-sigi nga pag-ubras ang imo immune system, ang ending sini, pati ang mga healthy cells mo atakihon na sa imo immune system.
1: Delikado na, Sir
0: Delikado
1: Boy.
0: Na, no? So, hindi na productive ang ubras ang imo immune system imbis na nga paayuhon niya to ang problema, naging problema man siya.
1: Uh-huh. Siya mismo ang problema.
0: Siya mismo naging problema man.
1: Uh-huh.
0: That's why, ha? Kung ang imo chronic inflammation is caused by oxidative stress, kalanlan, bugana ka sa ginatawag nga antioxidant. During chronic inflammation, sigi-sigi ni ang pag-produce sa free radicals not only by your body because naka-hyperdrive ka, because elevated ang imo cortisol level, which is the stress hormone, but also because damo nga free radicals ang gina-release man sa imo immune system.
1: So wala untat na serve nga inflammation? Pabalik-balik?
0: To defend itself from that cause nga biya may masakit sa.
1: Aha.
0: No? So that's why, kanan may araagid sa ginatawag nga DTX 500. Always, no? Kung hindi ka pala kaon-utan, pala pulaw ka, you don't like fruits, may harap dyan tao nga hindi gusto prutas, no?
1: Aha.
0: May harap dyan tao nga hindi man gusto utan.
1: Well, dapat tanang prutas kag utan, yata gilang sakon.
0: Correct. Ay, may hari di side question, no? Ang balila, ano bala mas mayo? I-juice mo ang imo fruits o kanon mong fruits mo as normal? Din bala mas mayo, no?
1: Tikun-kun kan on mo as normal, Sir Boy, ito may mga fiber pa na daya. Mm-hmm. Ang fiber nga radra, kay buti nga nun, hindi na juice mo, hindi ang may mga ang fiber madula na kung juice na lang yan mo.
0: Correct na, hindi na, that's really correct, no? Mas nami, to answer the question, mas nami, gidya kan on mo ang prutas mo the way it is.
1: Ang raw, gidya.
0: Oo. Uh-huh. Kung pwede mo lang makaon ng panit, kan on mo ang panit nga, ah, anong rason da? Most of the antioxidants are ara sa skin.
1: Okay.
0: Ara sa skin, sa fruits, like sa mansanas.
1: Uh-huh.
0: Hindi pagpaniti mansanas mo. Ha? Kung magkaon ka grapes, hindi man pagpaniti. Kaya ara, datanan nga antioxidant niya, ara ng fiber. Ha? Ano ka katabo kung imo, on mo juice ang imo prutas?
1: Uh-huh.
0: Ang kakatabo si Nagili Engineer, ha? Wala sa fiber. Remember, ano ba lang sugar nga makuha mo sa fruits? Fructose.
1: Fructose, oh.
0: Fructose, kabalo bala ka mo nang it's only your liver that can metabolize fructose.
1: Hindi na siya kaya sa tao.
0: It's only your liver that could basically use fructose as convert it into energy.
1: Grabbing power sa atagili na to.
0: Meaning to say, kung nasobrahan ka fructose, mataas man gyapon ang sugar level mo.
1: Uh-huh.
0: Fruits may be healthy, but you need to eat them the right way.
1: Okay.
0: That's why, lalo na, pag insinutat, lalo na ang atong paborito, get mangga.
1: Aha.
0: Ang mangga, nubo sugar kung green.
1: Aha.
0: Pinakataas, isa sa pinakataas sa sugar kung luto na. Tiban, gusto pa ng imon fruit shake na dula pag itong fiber.
1: Oo.
0: Nagtaas pag itong imon blood sugar. Pero ang mangga is good, basically. It's correct, very healthy.
1: Correct.
0: So,
1: di namin, Sir Boy, inang hilaw or inang luto?
0: Ako may ilikyo sa ilaw.
1: Oo. Nang gakuan bala, nagtagasakid kan, ono bala, garagumo.

0: Bla?
1: Ang term bagnas. nang sak nang tunga-tunga bala.
0: Oo.
1: Gusto na, no? So, going back to antioxidant. Nga kailanan mag DTX 500, ha? Sino bala kailanan mag DTX 500? Ang mga palapulaw. Ang wala gakaon sang sakto. Meaning to say, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. Ang mahilig sa sugar.
0: Aha. Ha?
1: Ang mahilig sa ginatawag nga magpulaw, nga gapataas ang ilang cortisol level, amuna ang dapat mag DTX 500. Of course, ang mga tao nga stress perme. Physical stress, pala exercise ka, the more you need antioxidant.
0: May isa man ni ka pamangkot, Sir Boy, about bala sa component sang aton nga DTX 500, kundi may ampalaya. So, din ang nami kaunon ang ampalaya or extract nga ampalaya or ang ampalaya mismo, damo hindi ako yun sang ampalaya, kaya pait ko no?
1: Well, kung tanawon magid, no? Amo na ganyang purpose, ganyan mo sa extract.
0: Uh-huh.
1: Kaya iba, hindi ka uyon sa ampalaya.
0: Correct.
1: Ano pala ang makuha mo sa ampalaya extract? When you say extract, meaning to say, ginkuha mo ganyang essence sang ampalaya, sang malguso.
0: Correct.
1: What is essence? Amo na yung pinaka-healthy nga part sang malguso.
0: Okay.
1: Nga ka panubo sa imo blood sugar. Amo na yung ginatawag na charantia.
0: Uh-huh.
1: That's why, arap mo na sa DTX 500. So, just to make this short, ano, kailanan mo mag-antioxidant? Yes, kailanan mo mag-antioxidant every day. The more ka nga bisyuan, the more ka nga palapulaw, the more mo feeling stressed ka per me emotionally, physically, kailanan may antioxidant ka para makirecover sa lawas. The secret of long life is antioxidant. Amuna ang ginhatag sa aton, no, from God. Basically, that's why ara na tanan sa mga food sources ta, lalo na sa mga prutas ta. So take your antioxidant, mag DTX 500 adlaw-adlaw, ha, para hubin ng selula, hubin ng tsura.
0: Salamat, Sir Boy. Wala ka nami sa aton nga interaction kag nami sa aton nga topiko. Sugod ta subong, Sir Boy, ang mga proceed kita sa mga benefits nga matag naman sang D3 Bio sa talk ni Doc.
1: Mm-hmm. Thank you, Engineer. No, sa talk ni Dr. Suryahanta bala, ano man bala ang balon sang ginatawag nga D3 Bio? We're not only talking about sang iyang ginatawag nga natural antimicrobial properties, which is D3 Bio is known for. D3 Bio is of course a superfood supplement because it contains cold-pressed extra virgin coconut oil and vitamin D3. The latter, the cold-pressed extra virgin coconut oil is considered as one of the healthiest oil in nature because of its natural antimicrobial properties coming from its medium chain fatty acids, nga may ara na daan nga tawag nga antimicrobial properties, but is multiplied by 200 times ang iya antimicrobial properties once it is converted by our body into its monoglyceride form, which is
0: monolaurin.
1: Monocaprilin, monocaprin. In all of these monoglycerides coming from D3 Bio are superb antimicrobial agents. Meaning to say, magambal ka antimicrobial, dala na daan viruses, bacteria, fungal infection, pati parasitic invasion. Dala na daan. Tanan-tanan na is a gift of nature. Ginputang sa kapsula ni Dr. Ramil Uy, na? Para makabenefit sa ginatawag nga tanan-tanan nga makabato sa ginatawag ng mga microbes o mga mikrobyo nga gadala sa ginatawag nga masakit, no? Ano gidula mga famous nga adlaw-adlaw ginadala sa mga mikrobyo nga ini? So, of course, tangkaso. Tangkaso nga gadala sa ubo, sipon, kagilanat na dala na sa checklist ni D3 Bio. Mga microorganism that causes ginatawag naton mga diarrhea, dala man na, ha? Dala pa gina mga pati mga dala sa mga fungal infection nga dalaga dala in skin infection, dala man na.
0: Kagang skeletal formation, Blaser Boy, ang mga bones naton, of course, ining D3 Bio, ginaabsorb niya ang calcium, Sir Boy, nga ginakaon talin sa mga prutas. Kag mga ano, nami ya. Kaya nga, makasupport gid sang aton bone health.
1: Trivia lang, Engineer, no? Ano ang pinaka nami nga source sang pinakataas nga source sang ginatawag nga calcium?
0: Ti iban gambal kuno gatas, Sir Boy.
1: Gatas is that's common knowledge, no? Pero sa utan wala makapeldi sa balunggay.
0: Abi ko iron ang sugdamo gid.
1: Pinakadamo, not only iron but protein and calcium.
0: Uh-huh.
1: That's why, kung mag-inom ka dito bayo ang imo balunggay sa imo laswa, ginadul ang iyan ni mga tawag nga health benefits kay ni ginadulong gid sa aton silula, no? Ginadulong sa, and remember your muscles should all your muscles should also have calcium in a little way, no? Kung talking about calcium, and also ang calcium should stay in your bone, hindi siya dapat magdugay sa imo blood. Dapat na ma-deliver na siya.
0: Dapat healthy gid aton nga bones para kay draan kun mo manufacturing sang tanan naton nga mga blood serboy.
1: Not, your bones are not only the scaffoldings or framework of your body, but it also correct engineer, it is also the factory of your immune system. Going back again, tinatawag nga sa D3Bio, di mo makita nga ang D3Bio ya. Kumbaga, when it comes to antimicrobial properties, well discussed na gid ni. For 7 years, kundi engineer, no? Gin all the research and ginatawag nga studies nga gintunan ko through books and lectures indicates that hindi gin matawaran ang health benefits ng cold pressed extra virgin coconut oil. What is the role of the other part of D3Bio, which is vitamin D3? Vitamin D3 is vitamin D.
0: Uh-huh.
1: But amuni siya ang version nga pinakabakod, ang pinakabaskog klase nga vitamin D. Ano ba lang yung basa ang vitamin D ni? Vitamin D3 ni nga sa D3Bio, it boosts your immune system first and foremost. Nami ang imo bone health. Ang
0: okay.
1: Isa na nada. But vitamin D3, again, is a fat-soluble vitamin. That's why ginparis ni siya sa cold press extra virgin coconut oil para makuha mo gid ang full benefits sang vitamin D3.
0: Oil sa oil mo, no? Ang D3 bio kagang virgin coconut oil, ti oil based na ta?
1: Oil based for healthy oil.
0: Correct.
1: Are a lot of oils that are not healthy, no? The amon ang ginakuha mo sa nga tawag nga oil from your corn. Vegetable oil is not healthy.
0: Uh-huh.
1: Vegetable per se is healthy.
0: Okay.
1: But the process of getting oil from vegetables, tam-an ka damo chemicals kin usal, making it unhealthy. Unlike ya sa coconut ya, hapos la ya i-extract ang iya oil. Naturally. That's why it's one of the healthiest kind of oil. Ano pala ka katabo kung may medium chain fatty acids nga din sa D3Bio besides its antimicrobial properties? Number one, may instant energy ka. Na instant and energy is really important. You don't only use energy in your body to move. The most important thing is your energy also basically maintains the function of your body, of your organs. Ang pinakamayo gidi sa energy nga ningalin sa medium chain fatty acids, sige-sige ang paghatag sang enerhiya sa mga silulata nga ga-repair sang ilalawas, lalo na in sleep. No? So di mo makita ang D3Bio is basically a superfood supplement manggeda. Isa ka palmasya sa isa ka kapsula. Kay nga, kay besides its antimicrobial properties, damo kagid makuha pagid nga health benefits nami imo brain health, nami imo
0: ang cognitive function niya, sir babe, sir
1: well, sir sakto na
0: sir boy,
1: adto mo makita yang ang regarding na pas na binalipat si engineer, basic kulang siya sa tawag nga energy sa brain niya. Kay kisa kakalipat ta nga abi naton kung diabetic ta, kay most a lot of Filipinos are diabetic. It's not only your body that is diabetic, your brain is also diabetic. Meaning to say, if your brain could not use sugar anymore, which is the primary source of its energy source, hindi na ni siya ka-process mayo. In fact, gagugutom ni mo brain cells. Ang ketones niya, nga isa ni siya kalatak pag-usal mo sa medium chain fatty acids mo, why niya ginaindian sa mo brain cells? Remember, your memory loss is an indication that your brain cells are dying.
0: Uh-huh.
1: In fact, may mga MRI nga pakita nga your brain literally shrinks kung may Alzheimer's ka. Gagamay gid ya. Gagamay gid ya, no?
0: Iban so, niya humud sa buot sa buhay nga palipatan, labi na gid utang na sir buhay, kalipatan nila yun.
1: Tila ina ya. Dako na ya utok. Kika ba naman nagkiyo sa utang ya? No? Dako na ya. Alam na ya. going back to it, no? Di mo makita nga dito ibayo, inassess your brain health, nami imo heart health, nami ang imo digestive system. Those are all gifts of nature. Ang cold press extra virgin coconut oil, naging putang sa isa ka golden capsule called D3 Bio.
2: So kung gusto...
0: Ang skin cells natin dapat maproteksyonan man. Pinaagi siya ng D3 Bio, Sir Boy.
1: Correct, no? So di mo makita nga when it comes to overall health, dala ng skin health mo, ha? Hindi pagpabayan. So nga tawag niya D3 Bio, the superfood supplement. So kung may 14 pesos ka bala, baklon mo ni, nga makahatag si mo sa tanan nga benepisyo mo for the whole day. Protektado ka na sa mikrobyo, kampiyon pang imo brain health, ha? Nami pang imo heart, ang imo nga tawag nga blood flow, kagaya nga tawag nga digestive system mo when it comes sa nga tawag nga D3 Bio. So kung hindi ka gusto mo lang i-maintain ang overall health, kiway ka man kananan iayo, kiwala ka gatang kaso, ubusip on kagilanat, ay, pwede gapon ang ginatawag nga D3 Bio.
0: Salamat, Sir Boy. Kagaina sa DTX 500, busog na sila. Subong sa D3 Bio, dugangan ang busog nila, Sir Boy. So, Drio, ma-move kita sa pagtinlo naman sang aton nga skin, Sir Boy. Kinanglanta maligo adlaw-adlaw. Dapat hamis, dapat moisturize, ka-glowing ang aton nga skin, Sir Boy. Mag- DTX Beauty Soap. Okay.
1: Your skin, just like your nails and your hair, are indicators of your health. Ha? And ang skin niya gani, mas tako pag ini ang perp, ang iyang tawag nga function. Ha? It is basically the largest organ in your body that covers all your body, not only nga to keep your body warm, but also to protect it from ginatawag naton nga mga invaders nga rin sa external environment. That's why kailangan intact ang skin mo, healthy ang skin mo. Dapat hugasan mong skin mo o maligo kadla-adlaw using DTX Beauty Soap. Ang habon nga may ginatawag nga may cold pressed coconut oil that is rich in medium chain fatty acid nga kapatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga ginatawag nga skin diseases. May problema ka bala sa an-an, bun-e, may mga psoriasis kada or mga punggod mo do hindi gin magpapugong, ha? Amo ning dapat nga habon si mo DTX Beauty Soap. Ang VCO nga ining mga may antimicrobial properties, kaya man patyon ang mga mikrobyo nga gatuga sa body odor kung ga DTX Beauty Soap ka. Kung regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain nga gapaputi si mo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that elevates your glutathione level nga ga-amplify pagit sa paputi mo. So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, kag ginatawag nga healthy gid ang imo overall skin health, ari ng habon para sa imo. DTX Beauty Soap.
0: Okay na, hamis ka na, abi. Medyo puti ka. Ang problema lang kung may mabaho ka nga ilok, Sir Boy. Kinanglanta, may ari kita diyan nga solusyon. Ining Klinika Diofresh. Nami na ya, tinlo ng laton lawas. Kag tinlo man, kag hindi mabaho yung aton nga ilok, Sir Boy. Klinika Diofresh, 48 hours nga protected ka. Kay tanan ng mga cells dira ginapatay ya, Sir Boy.
1: Tanan ng mga bacteria.
0: Cells nga may ara bacteria ginapatay niya, Sir Boy.
1: Correct, na tungod na sakto sa engineer, no? Ang bacteria that causes your body odor. Remember, yun yung mga bacteria ini, amo ni ang ga-ferment sa imo balhas. That's why gabaho ang imo balhas. No, that's why ang Klinika Diofresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why sakto si engineer, it gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh deodorant every day.
0: Okay pa yung api naman ta, Sir Boy. Kinanglanta mga api, ako niya kadagay ang kape ko, DTX Coffee Mix. Aga kape ka na, aga detox ka pa. Kaya nga ang aga-detox, kaya tungod may aras siya nga chia seed, Sir Boy, nga nagatinlo sa aton nga sulok-sulok. Mm-hmm. Amunin kayo mga sekreto ya sa mga pogi, Sir Boy, mga piaga pa, DTX Coffee Mix.
1: Basically, duwa ka detox ang inobra niya. Ang pinaka-importante nga detox inobra, puno ni sang antioxidant nga gatinlo sa imosilula kontra sa oxidative stress. Aga pa, may gahugas na, may galigo na.
0: Aha.
1: Kiga pa nga pika, sang kape, nga pugbuga nasa antioxidant DTX coffee mix ang kaduwa nga detox sa mutong ambal ni engineer ang gatinlo sa imo colon which is may chia seeds ni DTX coffee mix that acts like new a scrub kay rich in fiber ni no ginapagwa ini tanan nga mga mucoid plaque or mga higko sa imo colon para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So din ka pa, aga ka pa, aga detox ka pa, manamit pang kape mo, mag DTX coffee mix.
0: Ang double barrel yung nga kape, Sir Boy, hindi kita magkalipat. Ining DTX premium coffee, labi nagi ko may mga bisyo ka, taas imo bi blood sugar, yun, hindi ko mga pikiga taas akong blood sugar. Inang mga kape na, itiklod na na, diri kaya sa DTX premium coffee, kaya ang iyang sweetener siniyaya, stevia, hindi iya maka enhance o makapadataas ang imo nga blood sugar, Sir Boy. No?
1: Correct, no?
0: DTX premium coffee.
1: May ergo tayo din man eh, ang DTX ka premium coffee kag DSE, super antioxidant, duwa ka bilog gid gani, no? To basically protect you from your vices, to protect you from your lifestyle. Amo ni yang kape nga gapahupin ng sakto kay duwa ka super antioxidant ang unod sini, no? So mag DTX premium coffee maan limo pa ambal engineer kay Steve Yang sweetener. So gusto mo kontrahon ang imo bisyo, kibisyuhan ka manong kape, manong kape, or you simply want to look young. Ah, tandaan ang ngalan, mag-order sa DTX Premium Coffee.
0: Sige, sige. No? Pero te, ang pre-bio coffee, Sir Boy, kag ang Clinica Spore Biotics, amo mani ang kung gusto ta, mabugana bala ang mga cellula natin sa atong natyan, amo na dahi ang mga may ara good bacteria nga dapat makaupod sa ila. Kaya ang tiyan natin, sulok-sulok natin, Sir Boy, grabe na dahi ang mga bacteria, both good and bad.
1: Correct.
0: Ah, so dapat ya, ipatambukong ta nga itong mga good bacteria kag pamatyun ta ang mga bad bacteria para malikaw kita sining digestive nga mga problema, bla, Sir Boy. Like for me, kita nagabalik-balik, diarrhea, abi. Ah, agabalik-balik sa banyo. Ay, grabe na da. Kay tungod sang hindi matinlo nga sulok-sulok, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Unahon, ang pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, no? Amo niya tawag ng kape. Nga ka pa namin isang mood mo adlaw-adlaw. No? Kung gusto ko medyo buringot ka, you're not a morning person, kumbaga, ay tiis lang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee nga. Ah, puno ni isang ginatawag ng mga spore-forming good bacteria or probiotics, no? With moringa. Wow, may balunggay ngayon eh. That improves your mood kay ginapatamo sa probiotics ang ginatawag mong happy hormones like serotonin. Ang nami pagitsin eh, ha? Kay spore forming when you kakapatay ang probiotics sa init sang tubig sang kape mo o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics kung ga pre-bio coffee ka every morning kag sa pagkanamit klase nga kape, no? If I may say so. Ang next nga probiotics, siyempre amo na niya kumbaga ya kon ang pre-bio coffee, ano ni sana ang kumbaga auto. Ariya 16-wheeler.
0: Uh-huh.
1: When it comes sa kinatawag nga spore biotics, feeling mo bala galuya ka adlaw-adlaw? Alin ka ba sa masakit, nag-antibiotic therapy ka?
0: Uh-huh.
1: Pala inom ka bala? Ano pagid, no? Tawag ni ganini, mahilig ka bala magkaon sa junk food? Initanan-tanan ng mga bagay gapanubos ang population sang imo good bacteria sa imo gut. Gin-explain man gina ni engineer how important your gut bacteria is, no? Kailan ka mag-inom sa Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming good bacteria that works together in improving your digestion, the formation of your happy hormones, hormones that are needed by your brain, no? Like ining serotonin, kailan sa aton brain, ginimo yan ang melatonin para manami ang imutulog. Ang dami ang pag-usa sa mga antioxidants kag mga bitamina kag pinakanami gidya, your probiotics is the alarm system of your immune system para ma-alert dayon yung immune system mo kung may mga invaders na nakasulod, ha? Clinica Spore Biotics ka na. Ang paaman sa mga babae dang medyo may problema sa mga ila flower, ang gusto niyo magbalik ang normal flora sina, ha? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Para magmumot liwa.
0: Ang UTI, Sir Boy, umibig tapos iniwan.
1: Kampiyon!
0: Amo ng UTI. Sir Boy, hindi kita magkalipat. Mag-extend food supplement for men. Nami ni si Seboy ka hindi lang ni nga imong nagaloyloy kag nagalaylay kag nagaano nga nga kwan Sir Boy nga kinatao mo kinanglan pagauntayon ina mag take kita extend food supplement for men kay nga may maka ina kag klabuwas ka nga nagapa-enhance nagahimo balance nami balance sa imo cholesterol level Sir Boy kag rich man ini ang maka rich in nutrients Sir Boy. Ah, da superfood mo ni siya nga nagapa-enhance ang imo vitamin B, vitamin B2, vitamin C kag vitamin E. No, nagapa-strengthen man ini sang aton nga bones ang makabla nga ara sa extend food supplement for men. Nami lang niya, hindi lang ni panlalaki nga para nga manami ang performance kay naga enhance ang sexual libido Sir Boy. Kag nami pag sang imo nga function bilang bana sa imo nga asawa Sir Boy.
1: For centuries na no ang maca kag klabuwaska ginausan sa mga Peruvian tribes no to enhance their sexual prowess kumbaga kompleto tambalan no kay tungod ni ang ininga di lang pugana sa antioxidant ini ginapanami pa ni ang performance ng nitric oxide. Ang nitric oxide amo ning pa vasodilate kag vasoconstrict sa imo mga veins and arteries para nami ang pagdeliver sang imo dugo nga gadala sang oxygen kag ginatawag ng mga minerals and vitamins and nutrients imo selula kag amo man ang gahimos sang basura sang imo selula. That's why kung importante ang blood flow mo para importante man ang performance ni Mr. mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo niya lain naman nga paagi nga magdami ang imo blood flow, magpamasahe 2-3 times a week no. Ang sekreto sa masahe ha, ara man kisa sa masahista, ara man kisa sa Balanios. In this case Balanios gid DTX liniment oil lang sana oil lang bayan kampyon ng hago ng init na ginaatag sini sa imo mga tired muscles sa mga hinangin sa kasukasuan mo ha makwa ni habang ginabanyos mga batsagan mo ni ang plus ng pagmamahal sa dinatawag nga init sang dinatawag nga DTX liniment oil ang sana oil ng bayan may paaman nga aromatherapy that relaxes your brain ha that eases your brain lalo na kung may biyahe hilo ka kampyon man ni ang dinatawag nga DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
0: Okay Sir Boy na todo wala ta tiempo Sir Boy Biyernes bong anong mga advice mo sa ila before mag weekend Sir Boy?
1: It's a Friday, take your break. Remember, all work, no play. Ha, hindi na nami, no? Ha, kanan ka ba loka maglingaw sa lawas mo. Importante ang obra, pero importante man maka-rest ang lawas mo, no? Di lang pahuway mo, i-boost mo ang imong tawag ng pagpahuway, pag-repair sa lawas mo, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ha? Pabuhayon man ang imong mata, mag-eye care gold capsule, kag-eye care drops, and of course, palayo sa masakit, sa nga tawag nga trangkaso ubos ipon kagilanat ha mag D3 bio ha that's a superfood supplement. Ako si Boy Silveta Gambal, good morning, God bless and enjoy your weekend.
0: In behalf ni Dr. Romil Oya, ang pinalanggang nga CEO of course ang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton station manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao i-albao mo. Salamat ninyo po ang pag-upod sa inyong programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian para tanan happy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: sa balita.
1: Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
3: Kampyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampyon!
7: Kakaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Ano pa bing mga nakita mo?
9: Ate, ko sa nakita lang, sa kadamo gida dia.
8: Ano pagid gani?
9: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura oh. Kadamo na. Ang mga kanal. Gabidahaw na da.
8: Ay, kadamo gali.
9: Hindi lang ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang oh. Plus o kayon pagid sa mga idoong mga basura. Tininapta pagid eh. Kagtumpukan man sa mga langaw.
8: Kaya ba?
9: Ang mga lutakon pa daw, wala ganyan ma-repair niya. Pinabayaan ng gidiasang barangay ta.
8: Baw kadamo gigili isang naraokan ni Kapitan ba?
9: Makaraok mo tada pilakadlaw ah. Ila pa lang nasubong. Dasonin mo naman ah.
8: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Sa din ka maupod?
1: Malakataw?
0: Hindi, boss ah.
1: Di ano man gali?
0: Ang boot ko sa lingon, boss, sa din ka maupod?
1: Maupod sa din man.
0: Kay Alan o kon kay Sherwin?
1: Sino na sila man?
0: Mga senador bala, boss?
1: Di ano matyagan mo sa akon, senador manaw? Nga apop doon mo kuya sila. Mano ko to sila man.
0: Namin ko bala, boss, hadiin kaya maapin sa ila?
1: Ako? Maapin sa ila? Dagaman!
0: Ang boot ko silingon, boss, kung mangin senador ka bala, sadiin kaya maupod?
1: At yan mo na iagali.
0: Oo, amo ng boot ko silingon.
1: Ano ang pilihanaw?
0: Sadiin ka maupod sa minority o kung sa majority?
1: Sa may hatagay malita eh.
0: Nye!
1: Oo! Kung sa diin nga panghatag minalita nga kwarta, dira kuya!
0: Di sa diin ka gani, boss.
1: Kung sa diin gani ang may hatagay malita nga kwarta!
0: Kaga ah, boss?
1: Kay basi kung hindi ko magupod sa minalita nga kwarta, basi isa ka malita man nga warad tubares ng ihatag sa kon. Oo, basi ang pililian sina, malita or warant. Kag kun amo man na lang pililian, natural, para safe ko kag kwarta pa ko, sa malita na lang kuya.
0: Agay! Boss?
1: Oh, kun ikaw be, sa diin kao.
0: Ah, sundon kong ginhimo ni Cheese Boss ah.
1: Oh, ngaw, anong ginhimo ihaw?
0: Naglikaw man, agod nga hindi makasuhan.
1: Ati ba si may malita man siya?
0: Ayun, but lang. Wala man siguro madulungan sang Eton Marines.
1: Why?
0: Basi kung sakto ka, boss. Dulungan pa lang siya.
1: Ha? Ti sadya-sadyain ho.

maayo ang suhestyon ni Ibusman Ribulta. Pangpahugo namon ang mga sutab ng mga senador. Kutob sang magtuman, wala kaso. Kutob sang magsupak, sunod gid kay Senator Unggoy Castrada. Bao bili bala ko sini kay Senator Castrada mo. Wala na takaan magbalik-balik sa prisuhan. Daw pa matyaga niya ya. Nanamian pa siya magwa sulod. Pariho ginisla ni Senador Bong Rebillame. Nga mahilig gid magpapriso ay no. Kagabo mo nang matabo sa hindi gid magkontra sa amon gusto. Sa subong, 2 down pa lang ka senador ang isa gapanago. Ang isa manimaho gini sa prisuan. Unsi na lang bilin sa inyo kag unsi man ang dampig sa akon. Pero sa banta ko, sa unsi nga gakontra sa akon, gamay lang na nga pahog, malukso na sa grupo sang malita. Sadya-sadya ino.

0: Tabagot.
1: Ano man, budot?
0: Kamusta ang improvement ni Noli?
1: Ay, nawala naman na improvement na tuntoy, ha?
0: Ano?
1: Oo, kaya mag mo, ha? Nanguha siya sang daon kasaging.
0: Kaginano yung daon?
1: Inputsan, balas.
0: Oo,
1: gini mo yung balas nga lupi.
0: Oo, basiton. Galuto-luto to sa... Kag dugay-dugay, pidin mo na matilawan. Ikaw man dayon, una tilaw para mabalaan mo kun sa buduso o kun hindi.
1: Aya! Nge, dahil mo naman kung abuang man.
0: Ay, hindi ah. Kay dirata na mabalaan, nga sinuli kun mayo magluto alupi.
1: Aya, daw binuang yung imo yung.
0: Nga binuang at abugo.
1: Kabalo ka na gid nga bala, si Pekao mo basag.
0: Natilawan talang ka, kung bala, talatnan ka na ninuli. Basi bala. Basi bala, hindi lang sinuling nagabuang. Basi pati ikaw.
1: Aya, sadya-sadya, ino.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ka-paborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
6: Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Masaligan.
6: Epektibo.
11: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Physio.
6: Yung may
11: D3.
6: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Ti dapat, Mads. Balik ka to dayon sa hospital.
1: Mabalik gid ko to, Mads.
0: Ti, naaari ka man, Mads.
1: Wala gid ta da.
0: Hindi
1: pala dapat, Mads. Kay akong gabantay to kay Norbin, di malunaw sa hospital. Dapat gaan mo ko na isuhol.
0: Abaw, suhol. Ay, kakukuan, Mads.
1: Eh, Mads, ang may plano bala kita sa kanamiton? Sa kay Norbing, di ba duwa man ta?
0: Ay, oo man, Mads.
1: Eh, ara man lang gali na, Mads.
0: Ay,
1: madami mo nagkadto ko di, Mads. Nagkadto ko di kay mga ayo man ta suhol.
0: Ay, kakuan, Mads. Ipadumdum ko lang man sa imo, ha?
1: Ha? Ang ano na, Mads?
0: Sang na ospital si Norbing bala? Hindi bala, dapat duha ta ang mabayad, no?
1: Ha? Ay, oo, Mads.
0: Ti, ako lang bala ya, Mads, ang nagbayad. Ang isuhol ko sa imo, Mads, dugang na lang tuamot sa pagka-ospital ni Norbing.
1: Ala, sadya-sadya, ino.

0: Naan?
1: Ano man, Angelina?
0: Happy ka man sa Sunday school?
1: Ang hindi lang ko happy nga ang party ko sa pagkaon, kuhaon mo pa. Happy gid ko kay may mga activities ta. Tapos, dasig pata makabalos ang mga leksyon nga wala ta nabalaan.
0: Kag ilabi sa tanan, mabusog kita tapos klase. Gusto ko ganiya. Adlaw-adlaw may Sunday school para adlaw-adlaw man ta may libre pagkaon.
1: Hala!
0: Kanami lang guro sang kabuita kung adlaw-adlaw ara si Mamburakday ah.
1: Nga aman na.
0: Maluwas kita sa gutom.
1: Abang.
0: Kag kung maluwas kita sa gutom, hindi na tawa patay sa gutom. Kag hindi naman to nila pagtawagod patay gutom.
1: Hi!

pagsunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: yun.
1: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
0: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
0: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
0: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Galingawan Time!
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tugtubala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.
4: Ifri Pio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3
7: mga buti ka.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500,
8: masaligan. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty
4: C. Mighty
8: C. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
7: Mamakal sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabot bulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend
23: Supplement for Men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to Mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
24: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
24: Nga nagapanupo.
23: Kagakontrolar.
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masalikan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabagats mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabagats mga butika.
29: Kampiyon sa balita.
30: Kampiyon sa music.
31: Kampiyon sa kalingawan.
32: Kampiyon sa serbisyo publiko.
33: K5.
34: K5.
35: K5.
36: K5.
37: News FM.
38: 88.7.
39: Kampiyon!

0: 98.7
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakats, mga buti ka.
3: D3 Bio. Health. News D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
3: Yung may D3.
7: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, sir boy.
8: Mm-hmm.
7: No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol.
8: Uy.
7: Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, sir boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL
8: mga bad
7: or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako, na?
8: Di mo tambay.
7: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, sir boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
9: Isa naman, sir boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers.
8: No? Mm-hmm.
9: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
8: Mm-hmm.
9: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Campion. Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
7: Wow.
9: Magnesium sa
7: aton. Amo dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
9: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio, ang balindocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
7: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
8: nitric acid mo,
7: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
8: Uy,
7: meaning
8: ba
7: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
8: Kampiyon.
7: Para ang dugo riktato sa transmitter.
8: May turbo boost na lapad pang highway, no?
7: By turbo.
8: By turbo.
7: Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
8: Extend. Kampiyon.
9: Sarurot gita.
7: High blood ka pa sina. Nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
0: D3 bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay nga batian ko kag intestinal ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: 라디오
1: 강변하라죠.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Ora sa K5 News FM Iloilo. Last 11:03 na sa aga. Oras sinadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka K5 John Sapio, indiang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sun, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Mayong aga mga ka-K5! Kumusta ka muna? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edition. Subong Adlaw, Biyernes! Biyernes na, Biyernes! Pizza 26 na sa bulan sang Hunyo. Kumusta na ka muna? Aton sinay mga nagapanguna nga mga balita, Subong Adlaw, ang ginakabig nga sikat nga resort dito sa Sikogon Island sa Banwa, San Carles. Oh, may mga nagakatla tabo subong to. Ano duman aton sa unang isyo diri? Nada may isyo na da nga ginabalabagan to sa mga pila ka grupo, mga farmers kag mga cost-oriented groups nga i-develop nga isa ka world-class nga resort dira sa Sikogon Island. Bangod kay may pila ka mga porsyon dira nga may napaidalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Ay nato, mabalaan ko anong status sad to, anong natabo sad to. Kaysang una, ang nagasabat sa interview naton sa ato pata sa piyag gawaragwagan, amo si Mr. Sarusa. Ito may ang pagka-insindi kagang latest naton sa tonga ni Balawan. Ito may joint venture sila sang Ayala Corporation. Ano na natabo subong kay isa sa mga katapo sang pamilya Sarusa. Ining si Mr. Dave Sarusa, paisog na nag-contra sa iya pamilya kag Ayala Land Incorporated. May kang tanan sa isyo sang land grabbing sa Sikogon Island. Nagtuga ini sang kontrobersiya kag nagwa sa social media ang isa ka video ni Mr. Alfredo Luis Dave Sarusa. Kung saan ini nakitaan ini nga may pusil long arm. Kag nagapanghangkat sa iya sini ka pamilya kag sa Ayala Land Incorporated. May kang tanan sa isyo sang duta dito sa Sikogon Island. Sa video nga ini, ginpahayag nga natabo ini sang kahapon nga adlaw, Webes, Hunyo 25, mga alas 4:20 sang hapon. Tama kaisog kag akig nga nagatubang sa kamera si Mr. Sarusa samtang kaupod pa ang isa ka armado nga lalaki sa iya sini nga luyo kon iping niya. Nakita dito nga daw kwan lang video naton karon ipakita naton dira ah. Kay ginasugid lang naton anay sa inyo. Direkta nga ginatudlo ni Sarusa ang iya mismo mga utod niya sanday JJ, Michael kag Christine ang nag kuha sang control sang ila sini nga propiedad. Di sa video, ang nagambal nga I've told you several times. Land grabber ina. Gin land grab nila ang Sikogon sa pahayag ni Sarusa. Gindugang pa nga naakig si Dave nga gutom na ang mga tawo kagungod niya nga ginpahibalo ang bilog nga kalibutan nga matuod nga nagakalatabo dito sa Sikogon Island. Sono sa informasyon, amo man na nag-ugat ini sang tensyon. Sang napaslawan ang Joint Venture Agreement o kon GVA sa tunga sang pamilya Sarusa kag sang Ayala Land Incorporated na nagsugod pa sa tong 2010. Sang 2010, sunod diri sa informasyon, si Sarusa kag ang iya amay nga si Edgardo nga nagpakinegosyar sa Ayala Land Incorporated agod tanyang itan gimangin na mag-joint venture sila sa Sikogon Island bilang isa ka world-class eco-tourism destination. minilyon kapisos ang ginkapital ni Sarosa para sa mga infrastruktura katulad sang batching plant, heavy equipment, kag mga karsada, duty port, kag airport sa Sikogon Island Tourism Estate o kon corporation. Apang basis sa ginbuyagyag ni Sarosa sa video, naglabot sa 16 katuig nga napaslawan ang joint venture agreement kag wala natuman ang ginkasugtanan para sa pangkabuyan kag pagpahapabahay sa mga residente. Sa ulihi nga video, nagbuhi sang masakit nga tinaga si Sarosa nga nagpamahog nga handa ini nga magdepensa gamit ang armas kag indi magpadala sa pagpangipit sang gamhanan nga korporasyon kag sang iya mga pamilya. Dugangan naton ini karon kay i-check naton nga standby na aton sining sister station ang K5 News FM Bacolod kay mapakigupod sila subong sa aton matandem broadcast kita upod sa aton sining K5 News FM Quinto Distrito team sa pagpanguna ni station manager Manilin Abaro Palik ngadto didto paabot na sila sa Carles upod sa kay K5 Ridgy Di Mayo. Ang aton sining report dugay-dugay. I-check na to na ang aton sining connection sa K5 News FM Bacolod. Bacolod, mayungod to.
3: Mayungod to. K5 News FM Iloilo Jan Sapyo. K5 Eric Tenerefe ang imo counterpart subong diri sa siyudad sang Bacolod.
4: K5 Eric Tenerefe. Puwerte!
3: Ginahulat-hulat nato ng balita kay ang mga fanimalay sa Rosa, mga ka-K5, kay K5 Western Visayas and NIR, ang mga panimalay sa Rosa, taga Bacolod, taga Negros Occidental, taga diri ina sa Amon, taga Sagay ina nga pamilya. So we will be hooking up upod kami sa inyo, K5 News FM Iloilo. Guapo, John Sapio, back to you.
2: Madam, okay, salamat. K5 Eric, nandumduman ko sa una si Mr. Edmond Sarusa na interview ko. Kag daw may parintin nila niya ang former governor sa Negros Occidental. Yes. Nalipat lang ko kung sino itong gobernador ninyo da, nga daw related ini sila. Yes, correct. May isa sa una sang staff nga nag-istorya sa aton sa Sapiak Pigta nga Waragwagan bangod kami nag-petisyon sining propose nila sadto nga joint venture agreement sa Ayala, yes. Land Incorporated, no? Si Subong

0: facilities sang si Cogon Island. Kaya may isang una ni, may mga flight pa ini sila mo. May mga magagmay nga aeroplano, kaya may airstrip o kung runway dito sa si Cogon Island. No? World class nga klase sang resort ini ang si Cogon Island dito. Nga ginapanagiyahan, joint venture sang Pamilya Sarosa kag sang Ayala Land Incorporated. Dara na kay Paypal ang ini nga video ni Mr. Dave Sarosa nga gin pagwa kahapon mga pasado alas 4 dito sa si Cogon Island. Kag nakuha ini sang madamo naton yung mga kuturan, kag nakita ini sang aton sini nga mga tagpalmati. Kahit from the start may kontrobersiya na ining si Cogon Island bangod sang pagpamalabag sa dito sa mga native o kon mga tumandok dito sa area nga mga mangunguma. Ara na kay Five Paul sa aton sini nga mga tagpalmati ha, para maka-take off kita sa aton sining SEO kag standby kag K5 Bridge di Mayo kag station manager Manilin Abaro Palik nga ato sila dito subong sa Banwa San Carles. Kay any moment from now si Mayor Bitita sang Banwa San Carles ang magapagwas ang statement may kaangtanan sini. Ara na kay Five Paul sa aton sini nga mga tagpalmati ha. Ara na pabati naton si Mr. Dave Samura. Mr. Dave Sarosa.
1: 420. It's 420 Thursday. 420 Thursday, January, June 25. Ayala family and my brother GJ Michael, my sister Christine. I've taken over Huni. Kwa ano na din kumakwa ano, I've told you several times, kinlan, grab din natin Ayala, kinlan, grab din sa Ayala, si Cogon. Diin ka mo, diin ka mo si napatay si Papa. Ang mga tao di, gutom mo. And I told you already, hindi ko di magpakwa ya boy ya. Ara na natanan nga mo ebidensya, ara na sa mga abogado ko, ara na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala, land grabber, amuling epekto. This is 6 anos, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid kamo! We grew up holding arms! We grew up learning how to defend ourselves! Come and get me, assholes!
0: There, among any may isog nga video footage ni Mr. Dave Sarosa. Maisog nga nagpanghangkat ka naghambal nga ang property nila sa mga Sarosa dito sa si Cogon Island ang ginland grab sang Ayala Land Incorporated. K5 Direk.
2: Okay, bro, grabe. Armado sila subong K5 dyan sa Pio Kakululbaan. Nagabantay subong ang mata sang Negros Occidental. Si Dave Sarosa, siya ang brother-in-law ni former Governor Marañon. So bantayan namon ini K5 dyan sa Pio, K5 News FM, Iloilo, Western Visayas. Nagabantay ang NIR. Ang mata subong aragid sa imo. We will be hooking up. Grabe nga balita. Gin take over ang bilog na si Cogon. Maginamo na ni K5 dyan sa Pio.
0: Depende kay subong may mga polis na dito. Alin sa Carles Municipal Police Station ang ato dito, no? I-check na ito ng ato sining reporter nga nag-follow up sini si K5 Reggie Di Mayo dito sa Banwa San Carles. Subong, K5 Reggie, kumusta ang sitwasyon da sa Carles? K5 Reggie? Reds?
3: K5 dyan, si K5 Manilining Iyo ko.
0: Yes, SM. Yes,
3: nga linya. So, ari kita bago lang nag-abot sa may Banwa San Carles. Aton diri na tinuhaan na ma-interview si Mayor Arnold Bikita, kay may scheduled interview kita sa iya sa mga tinion. Pero as of this time, sa pinakauling datang aton diri na baton, direct ka dito sa nakuha sa antong source sa may si Cogon Island mismo, nga nakuha na ang, na penetrate na sa aton kapulisan man, si Dave Sarosa, kag allegedly na dala naman diri sa Banwa. So si K5 Reggie, para subong sa police station, gina-check niya dito kung ara na gid man si Dave Sarosa na nagsulod o kung nag-take over sa mga pasilidad sa SciTech o kung sining si Cogon Island na mga facility sa K5 dyan, K5 Eric. And as of this time, sa aton dito nga nabaton ng information,

0: kasagaran kahapon, nagsugod ang ining kinagamo dito sa may Sikugon Island. Nagsugod ining grupo ni Dave Sorota dito sa isla and allegedly, yun pang hostage niya ang mga SITEC engineers and securities. Kaya amo na lang yung mga nabilin dito sa hotel. Tukol sa Hunikugon, Bala T5, John T5, Eric. Sa isang June 15 pa, nagsirado ang pasilidad o kung mga facility dito sa Ayala sa may Sikugon Island. And ining anong kabilog na security nga nabilin dito, pati ining mga engineer abi nga nagtalabilin, amo ini ang din hostage allegedly ni Dave dito kag ang duha, iya pagin kuha. At yung apat, ara sa area, ang duha, ara pa sa may sakayan. And nakuha to dito ng information, ang duha ni ka mga security nga gintayaan niya, kaging kuha ang mga cellphone, gintanghaboy ni sa dagat ang mga kagamitan nila, kag ginapahayag man ng ila service ni uko ng ila ni wala nga daw pump boat ni, ang gintaarakan sa nga luthang, kag ginapahayag naglubog. So amo pa ni ang mga information tukol mga sitwasyon dito kahapon na nagkalahitabo, nga aton pa i-verify subong. So may duha dito ka video, nga gintasa na to, maluwas to na play na itong kaina. May isa pa ka video, makapagsampot yun ni Dave Sorota sa may isla. And makitaan man natin dito sa video K5 John, K5 Eric, na may mga pulis naman dito sa lugar. And may isa din ka video na iya ginahangkat si Governor Arthur Defensor, kag si former Congressman Buboy Tupas, and si Mayor Arnold Bitita, kag ang pamilya Bitita, angot sa sitwasyon dito sa Sikugon. Kaya ang tinutuyo kong tanong ni Dave is, kumbaga mapalagpot ang matutuod ng sitwasyon dito sa may Sikugon Island, na ang mga tumandok dito, K5 John, K5 Eric, na ti nagakagutman, kumbaga ginsakop na isang Ayala Land, ang bilog na isla.
1: Okay. So ang ikaduwa nga video naton K5 Paul, pwede naton ma-play ang pag-take over gid bala sa facilities nga ini ni Mr. Dave Sorota, no? Paul, ara na para makita naton kay dugay-dugay, i-check mo naton si K5 Reggie Di Mayo dito sa police, no? Kon bala official na nga nakuha nila kag ano ang kaso nga ipasaka nila sa kay Mr. Dave Sorota. Yari ano yung video, K5 Paul?
2: Yes, sir. Ate.
3: Okay.
2: Ako, may hapon. Hindi naman. Okay. Ate, may hapon sa Carlos PNP. Now, kag sa mobile sa region.
3: Sara.
2: Una sa tanan, napabalo ko ang agaw pa ng huni. Dugay na nga kaso. Ang ginabasol ko si Mayor Bitita, number one. Kapila na kami nagpadala, kadtuan yung naging tao. Pagambalon nyo, pamangputon nyo, kitikaklaro sa ako, hindi nga gipamutang ang mga ebidensya. Number one, ang tao, dugay-dugay na, 16 anyos, may magyapon na tagaan sa musisya, di. So, inang mga Bitita na, hindi na di sa kasulod, ha? Private property na di, kaya nga yung pabalo ko na sila, kagpila katuwing na nga si Bisyos ang pamilya namun sila, mga talawit na sila, kitungod ay alam din ang pintro nila, nakulbaan sila. Number two, sa kay primo ko na ng mga Tupas na, B-boy Tupas, sino nga bulig sinyo? Primo Toto, sino nga bulig yung tatay nyo? Naway ka mo di ka kato sa akon. Kantuin nyo ko di, iniwa ang polis, pwerte respetar ko, pero hindi ko magpatakop di boy, dire ko mapatay. Ang huni ni na take over, ang ginasugid nyo ako inyo ni huni, amo na ding duta. Ihudi puta ka mo. Din ka mo, pasudlagi sila natin, kay balbaladay kami. Ang mga tao ko din, insaksyon ako din, pabayiin nyo lang ko din. Pabayiin nyo lang ko, kahit sarangan ko na di. Tanga na di sila, pinakabilo ni tao ko. Hindi nyo na pagdamayon, why na di yan, nag-intra na di. Ako na di yan, mga mot. Ihudi puta. Ang pamilya ko, ihudi puta. Napatay ang tatay na mo, kung idura nyo na yun. Ang gobernador sa ano, ihudi puta. Ang tatay mo. Ako lang silbisyo kay tatay mo. Pero mo po, itihin ka mo. Kung iso ka mo, katuhin niyo ko din. Mga Bitita, ihudi puta. Ihudi puta ka mo tanan. Pinapayaan ng isla di. Mga tao, butom.
4: kinatsanay na dyan! Lintay ka mo! Salamat din sa inyo, pero hindi nila ko dito in-try pa rin.
1: Okay.
4: Tadya, dispitsari ko sa inyo, pero hindi nga doon. Kaya may damo kami, babe. Suti. Uy, paka mo din nagtawa ko na ano na hindi ka dugay. Amo na nangyakon nga ginaano. Sige, salamat din. Okay. So, dire kami, wala man may naano. Kipang, I made sure kiti mga security guard. Suti, amon man lang itong tao mo. Suti, tanan na ito, individual ko nga wala naano. Kiti number one ginaya. Now, kung kailangan ko na di pang ano, kung may mamato, paano ko niya karun? Okay? Sige, thank you.
1: Okay. So, amon na si Mr. Dave Sarosa. K5 Eric, Bacolod.
5: Yes, K5 John Sapio, ginakontak ko subong ang abogado ni Dave Sarosa nga ari sa siyudad sang Bacolod, amigo naton, former city administrator sang Bacolod. I'm trying to get hold of him. Agod gyud mapamangkot ta, parte sa natabo sa iyang kliyente dira sa Iloilo. Sige lang, ga-monitor kami sa inyo ni K5 SM manager SM Palik kag sa imo K5 John Sapio. Holding on ang Bacolod sa inyo. Go ahead.
1: Okay. Salamat kada ka K5 Eric. Balikan na to na bi si SM Manilin na Palik sa Banwasang Carles sa kumusta na da? Ara na si Mayor?
0: So, mali kita din ito buong abis ago eh. Si K5 Regil lang dito ang
1: nasa
0: may police station. Pero accordingly today sa initial info nga na-receive man, ang mga na-hostage ni Dave Sarosa ang nakuha sa ato ng mga otoridad ina sang kaagahon. Samtang si Dave ang nakuha sinila nga aga. So, kabay nga malabot ni karon ang natabogid bala kahapon para nga mapatod na kung ano gid ang nagkalangitabo dito. Pero as of this time, may pipila pakikita pa mga nabaton ng information nga magluwas nila abis sa nagkalangitabo sa may huli kugon, may araman sa mga passing year boat bala nga din paarakan man sa lutha. May mga post kita ka dati nga nakitaan nga amo nang natabo dito. So, pasalamat lang kay wala gid sang may naigo man. And ang pinakaulihi sa subong sitwasyon sa may Subun Island, according sa source nga nakontak dito, isa ka maestra, kapalayon dito subong ang klase sa mga kabataan, kay medyo malayo-layo man niya ang espilahan sa kay ang kunikugon is doon dito sa Prante, gede. And ang mga pumuluyo dito na sa likod na part sa isla. So, kapalayon dito, and may ara naman nga mga polis, may mga SWAT, and diri gani sa guwa sa police station, may ari man diri sa 12 IB niya nga sasakyan man. So both silingon may mga naka-deploy man diri nga mga Philippine Army sa K5 diyan.
1: Oh, may nag-reinforce gali dira nga katapos ang Philippine Army.
0: Okay, oo, okay, may makitaan kita diri nga ilang salakyan man eh. Ilang ka-12 ID kaki-5 dyan.
1: Okay, si kaki-5 Regine Mayo ato subong sa police station?
0: Mm-hmm.
1: Check natin si kaki-5 Regine Mayo kung anong report dira. Kagkong ara dira si Mr. Dave Sarosa sa iya sining sa dira sa Carles Municipal Police Station. Ang Carles Municipal Police Station, ari man isa lang sa ka-building sang Carles Municipal Hall?
0: Tabukay lang sila kakipay. Tabukay. Diyan, bali, lapitanay lang man ah.
1: Okay, okay. So, check naton ito si K5 Red RG Di Mayo. Kung ara sa linya naton, K5 Paul, ara siya. Dali lang ha, kay gina-contact naton. I-out lang naton, anay, si K5 SM Manilin Palik. Kay i-check naton ang report ni K5 Red RG Di Mayo dito sa may Carles Municipal Police Station, no? Kag gusto nato mabalaan ano ang status ni Mr. Dave Sarosa. Status niya bala, arrested bala siya or custody lang? Kag kun ano, nag-surrender siya o kung nag-voluntaryo nga nag-upod siya sa mga polis kaina sang aga, no? I-check nato, nara na si K5 Reds. Kag gusto man nato mabatian karon kay ginahangkat ni Mr. Dave Sarosa, si Governor Art Defensor Jr., former Congressman Boboy Topas, kag Mayor Bitita. Ara si K5 Reds Di Mayo. K5 Reds, musta da? K5 Reds? May isang signal. Si K5 Reds Di Mayo nagikan sa Carles Municipal Police Station sa Subong Abatian. K5 Reds? Ara na? K5 Bridge. Laway isang signal ako. K5 Paul. Oh, daw dali lang ha kay ara na sa linya pero daw ay kita gasalod sa on air. Subong ang mga tinon K5 Reds. Why may gasalod? Dali lang kay tawagan na to na K5 Reds di mayon standby kay katawag kami dira liwat sa imo ha. Kaya kung makuha na itong tani ang bagong chief of police. No, ang chief of police dira subong bago. Kay ang former nga chief of police ari na sa Iloilo City Police Station. No? Ara na. Ang atong koneksyon nagikan sa Carles Municipal Police Station. Pamangkot lang kita kung anong status ni Mr. Dave Sarosa kay hambal niya hindi sa kuno magpadakop buhi sa video niya nga earlier na to na play. Kaki-Five Reds? Kaki-Five Reds, eh? Reds? Ang bali sa poll nga na mag-counter na siya. Please proceed.
0: K5 dyan, no? Sobong ongoing day sa may Baniwan San Carlos ang atong si Dave Sarosa o pwede ang apat ni sa bodyguard K5 dyan. Based rin mo sa atong nga nakuha ang information from Carlos Municipal Police Station. So, sobong K5 dyan, nag-amat-amat na sila halin pakadto dito sa may isla, pakadto dito sa may talatapan sa Carlos Municipal Police Station. Agod nga ipaidalon sa medical examination from Carlos Municipal Police Station K5 dyan. Amuni ang atong nakuha ang information subong, no? And subong K5 dyan, ginahulat-hulat pa rin natin ang hepe sa Carlos Municipal Police Station. Agod nga makakadugang sa ibang detalye kung ano gid ang natabi, ano, kay una may ara, ganyan na ginapahayag itong may ara sa tawag sina. Pagparahog kay Sajan nga si Sarosa o kung si Alfredo Luis de Sarosa kung sino makita si Sajan nga may dala nga malaba nga armas samtang nagatahayag sa mabigat ng mga aligasyon batok sa iyang pamilya kay Sajan nagsaya laland kay Sajan nga may tangtanan ini sa isyo sa pagpanag-iya sa duta sa Secocon Island kay Sajan. So, kung K5 dyan, dinatinguan natin na ma-contact din si Hepe, pero as of now, ang pahanugot ng aton din na deputy chief of police na hulaton anay si Hepe kaya siya niyang makahatag sa dugang detalye si K5 dyan.
1: Okay, so din sabong si Mr. Sarosara na sa Carlos Municipal Police Station?
0: Subong K5 dyan, wala pa, nag-sabok pa lang sila, nag-abiyahe pa lang sila K5 dyan, takadto din sa may custodino sa Carlos Municipal Police Station K5 dyan.
1: Okay, pero dala nila si Mr. Dave Sarosa? Kag-apat ka bodyguard?
0: Yes, K5 dyan.
1: Okay.
0: Yes, ano? May apat siya kaupod na bodyguard according din sa Carlos Municipal Police Station K5 dyan.
1: Okay, mamangkot kita kung anong status ni arrested ini siya o kung voluntaryo nga nag-upod sa police?
0: K5 dyan, gindala, according sa Carlos Municipal Police Station, nga gindala siya no, sa aton nga mga otoridad. Pakadto din sa may Carlos MPS, upo ni ang ginapahayag apat ni sa mga bodyguard. Since kita rin no, nagpamangkot, nagpangusisa sa mga kapulisan nato ano sa mga Carlos Municipal Police Station and di sa ilang nakuha ng information man K5 dyan.
1: Malapit na sila kung malayo pa?
0: Medyo malayo-layo pa kay John kay according din sa Deputy Chief Police ang Carlos MPS mga wala lang dugay sila kahalim si Five John no, sa isla dito kag magtabok briefly si Five John.
1: Okay, sino kaning bagong police station da ang Chief of Police ang Carlos Municipal Police Station?
0: Yes, K5 dyan, no? Si Ma'am Rowena Garcia ang aton doon nga deputy chief police. Ginatinguan nato siya gani nga makuha man at ang pinagpamaliba din siya K5 dyan kaya wala niya siyang authority deed na makahatag sa information. That's why according sa iya, nga hulaton talang anay kuno si Hepe para siya maka-istorya pag makahatag man sa bigos nga statement angot dray sa natabo sa may Secocon na Island K5 dyan.
1: Okay, standby ka K5 Reggie Di Mayo kay tandem kita sang aton sining partner sa K5 Eric Tenerife sang K5 News FM Bacolod. Bacolod, K5 Eric, may pamangkot ka kay K5 Bridge?
5: Yes, K5 News FM Iloilo, K5 Jan Sapio. K5 Reggie from Bacolod, you know, interesado kami kay si Dave Sarosa is from Bacolod, from Negros Occidental. Brother-in-law sang former governor na Mondere, kay ang asawa sang former governor Marañon is utod niya nga Sarosa man. Now, si Cogon Island is 1,068 hectares and 70% of that is owned by si Deco nga iyas ang mga Sarosa. Now, pamangkot ko, gin-take over ni Dave ang si Cogon Island kahapon with high-powered firearms. May upod siyang mga bodyguard. Pareyos ang pamangkot ni K5 Jan Sapio kaina. Is he arrested? Did he surrender? And ano ang treatment sang pulis sa kay Dave Sarosa Subong? Iloilo.
1: K5 Reds?
0: If I was saying Visayas, no, so buong ginahulat-hulat naton ang initial bid na information o kung ang information bid mo angot rin sa pagdakot kay Dave Sarosa o kung ang iyang bodyguard. Pero may iarestad rin na nakuha ng information from Carlos Municipal Police Station no, na possibly if I was saying Visayas na ang kaso na ginahanda ang ipataka in sa ila P5 San, amo ang illegal possession of 3 class A firearms, serious illegal detention, attempted murder, the destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grave threats, kaga, malicious mischief, P5 Western Visayas. This rin was aton nga nakuha nga information. So, subong, padayon tagri ang nagasaigo nga investigasyon kaga dokumentasyon na ikangkanan sa nasambit nga o kagsadri nga sa natabo kaga as of now, no, ginahulat na ang pagpadala sa aton ng mga kapulis kay Sarosa at upod tinis nga mga bodyguards nga ginapatihan apat ni Cardino sa K5 Western Visayas.
1: Okay.
5: K5 Iloilo, kung amoy ng sitwasyon, damo nga kaso ni Dave Sarosa.
1: Damo.
5: Subong ang matagid sang bilog nga Negros Occidental ari sa amon, kay nagatandem kita, kag kita ang gadala sang istorya. Now, ang pamangkot, pwede kita makakuha live feed dito sa reporter naton kung diin na si Dave Sarosa, mga paryente niya, mga classmate niya si una, mga nasa lista na tinawag sa aton, pwede kita makakita kung anong sitwasyon subong dito sa ila sa Carles?
1: K5 Reds? K5 Reggie.
0: K5 Western Visayas sa hindi kita kapinitrit no sa area bangod nga yara sila sa area Subong and Subong no yari kita diri sa Maya Talatakan sa nga Carles MTS agod na magkulat sa ila kaya din diri sa aton nga nakuha ang information nga nagbiyahe naman in sila sa kadto diri sa Maya Carles MTS kag agod nga ipaidalom sa medical examination T5 Western Visayas.
1: Okay. Hindi lang Western Visayas, kay NIR na sa mga Bacolod, kay K5 Reds, no? By the way, K5 Eric, kadto pa lang sila. Naka-pull out na sila halin sa si Cogon Island, kaya nagpadulong na sila sa mga sa mainland, dira sa Banuas ng Carles. Kaya kung magkadto ka to sa si Cogon, ang pinakalapit mga sakyan sa Pampot, dapat sa istansya ikaw masakay kay mas malapit kon sa istansya. Pwede man sa Carles pero mas malayo-layo siya. That's why nga ginahulat pa naton ang pag-abot upod ang pulis ang Carles kag iban pa nga mga otoridad naton nga makadungka sila sa Carles para madala ini sa Carles Municipal Police Station si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa kag ang apat niya ka mga bodyguard na K5 Eric.
5: Okay.
0: Yes,
5: sige. Ito naman, pero famous ini K5 ba Jan Sapio aside from kilala gid ang mga Sarosa, kilala ang si Cogon Island. Kabalo ko nga famous ang si Cogon tungod kay ang paborito mo gid sing una nga artista nga si mga artista kasi nang una pa bla. Dira ang shooting sing una sang pelikula nga paborito mo. Pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Dira inagin shooting K5 Jan Sapio nga singuna dito sa Delgado nga sinihan dito ka papirmega kanto diyan.
1: Ti video na abtan pa naton ina K5 Direk. Okay, bantog ini nga si Cogon Island sang una kay before sang Sarosa kag ang Ayala, damay dako pagid sang una nga kompanya K5 Direk mo. nga nag-manage sining si Cogon Island nga mangin isa ka world class nga resort diri sa aton sa Northern Iloilo. Sikat ni man niya sa unang si Cogon bagon sang pagka white sand niya bala. Amo ina nga sang ulihi, amo ina yung joint venture sang sa Rosa family kag sang Ayala Land nga nanumduman ko ang pamagoton ko karon si Mr. Dave Zamora, Dave Sarosa, kung ang tatay niya mo si Mr. Edmond Sarosa, kay amo ni ang na-interview ko sang una, parte sa sining joint venture nila nga may mga oposisyon sa mga farmers dito sa Cogon Island, kay Paiberek.
5: Okay. Ang tatay niya na ni Edgar sa ni Dave Sarosa is the late Edgardo Sarosa, patay na. Edgardo.
1: Okay.
5: Kag ina ang Cogon Island, tatlo na da ka barangay nga mga dalag ko. You have the Barangay Alipata, Buaya and San Fernando. Sa 1970 after sang mga kinasuhay, balo kay inang Cogon Island K5 News FM Iloilo K5 Jan Sapyo. Puno ina sang kontrobersiya, halin gid sang pagsukod sinang island, kontrobersiya ina dira. Kag sang 1970 pag assert sang Sarosa family through the SIDECO sang ilang nga ownership, asta nga nag-abtan sila sang land reform nga munang siling mo nga nagreklamo ang mga tawo, kay gin-claim na da sang tawo ang 334 hectares out of the 800 plus hectares sang Cogon nga ginapanagiyahan sang panimalay Sarosa. So puno ina sang kontrobersiya halin sing una, pero sige lang tungod sang katahom sang beach nagsigi ang Cogon. Nadula lang ang alindog sang Cogon Island sang nagtuhaw na ang Boracay. Didto nadula ang alindog ni Cogon. Pero sang wala pa si Boracay, Cogon is the island, the playground of the rich and famous, hindi lang sang taga Iloilo kag Negros, but sa bilog nga kalibutan kay Five Jan Sapio, sir.
1: That's why gani ang konalipat kay sang alan sang artista to sang unang matahom. Ang baldiri si Gloria Diaz.
5: Nanduman mo ba?
1: Muna mga nandamid yun. Hindi naman kita sa to bata, pagin man kita sa to kay Five Eric mo. Napunin ba?
5: Dekado ka pas nung lagaw.
1: Dekay mga sinihan sa una din. May cinema, bla, may regent, may crown.
5: Doon naman mo sa una. Siguna?
1: Oh, kay Balango ka taga. Balango ko ka, Balango nga taga Tigbawan ka. Ti familiar ka sa Iloilo City.
5: Si, kay Five Jan Sapio, grabe ning balita mo, subong. Daw na... Daw na rock yun ang Bacolod. Subong ka pamati kami sa imo, huwag gigasapat eh. Ang abogado ni Sarosa, I was trying to give him a call, pero nagaring lang nga nagaring, huwag gid nagasabat. Kilala ta former city administrator sa Bacolod, siguro nagamiting, nagaring lang lang kayo na oh. I'm not trying to make a call, basi ara na gani, guro ng abogado, subong eh. Mahulat lang kami sa inyo, K5 Jan Sapio, we still continue. Tapid lang kami sa inyo.
1: Okay, so ulat-ulat man naton, kay nakontakt man naton ang mga koneksyon naton, hindi lang sa Carles, kundi sa istansya, kaysa ang gina-interview ko ni si Edmond Sarosa bala, or sino nga Sarosa sa mga pila na katuig ang nakaligad. Sa istansya siya nag-stay. Kay ginambal niya nga ang sa istansya siya, kay mas malapit magadto ka sa Cogon kung magsakay ikaw sa Pampo talin sa istansya pagadto sa isla sa Cogon. Kung sa Carles, mas malayo sa K5 Eric. Kag may opisyal to sa una daw, isa to ka right hand ban to ni Gobernur Marañon, nga daw taas mo lang nagkadto diri sa akon, nag-istorya, parte sina nga isyo. Antes nga nagpirmahanay sang joint venture agreement ang mga Sarosa kag ang Ayala Land, K5 Eric.
5: Ang joint venture sang SIDECO nga amo ini ang korporasyon nga gintindog para sa Sarosa Group dira sa Cogon, nag joint venture sila sa ALI or Ayala Land Incorporated in 2010. That joint venture is to develop a high-end resort with casino, with hotel, kag grabe nga resort ang i-develop. However, waay ato matigayon bangod kay may nagsulod nga land reform nga isyo. Nagprotesta ang mga fishermen, nagprotesta ang mga coast-oriented groups, hasta nga nag-abdan sila pila ka bagyo nagkalaguba tuda. Last 2 weeks ago, K5 News FM, Western Visayas and NIR, ang Panimalay Sarosa together with Dave Sarosa dindala ang pila ka mga pinili ng mga media dira sa Sikugon. Kaginpakita niya ang he declared, "This land is mine." Pag-declare niya, wagig kabalo ang tanan na may plano gali siya na mag-Rambo type takeover dira subong sa Sikugon Island. So while waiting for the police to do something, gina-challenge siya, grabe, gobernur, congressman, mayor, ginapanglanggabangin ang mga kwanta, mga opisyales, kag hindi inilahog-lahog, and displaying high-powered firearms in front of the camera sa Facebook. So tanawon ta kung ano ang aksyon sa polis. Nang pamangkot ko K5 dyan sa Pio is this. When he took over Sikugon Island kahapon, kamusta ang peace and order mismo dito sa Sikugon Island, sir?
1: Okay. K5 Red, sara ka pa sa linya. K5 Red, JD Mayo. May mga additional information ka kung kamusta ang peace and order sa Sikugon Island sa gin-take over kahapon. Kag sa video kayo na nakita natin K5 Eric nga way labot yung mga bodyguard niya, mga security guard niya sa hotel, siya lang niya ang sukton. Daw matag ina na ginhambal ni Mr. Dave Sarosa. K5 Red, kumusta da? Ano ang mga dugang impormasyon na tundra?
0: Sa karon K5 dyan, no, wala pa si kasang dugang information. Well, binahulat natin dari ang iba natin ng mga kapulisan sa kaming Sikugon sila kagpakadari sa police station. So, subong dari at K5 dyan kung natarayan dari natin ang sitwasyon niya. Kaya maibigay niya ginabantayan mo sa asam niya ng otoridad. Kaya pagsunod sa ina natin sa Carles, may nagaharang dari K5 dyan ng mga kapulisan, may nagapatigayan sa checkpoint. So para masiguro man ang safety ng mga pumiliyo ng aga pasilo diri sa Carles MPS. Kaya diri sa may police station K5 dyan, no? Kung kita magtanaw, may ayaw din nga mga army man nga nagka-standby man. Agad nga na-secure man K5 dyan ang seguridad ng mga pumuli diri kung ari kita diri sa police station K5 dyan. As of now, no, padayon pa diri ang investigasyon sa atong kapulisan K5 dyan. Kagbantayan, no, ang dugang mga official information, may kaantanan sa ininga incident K5 dyan, kalikad dito sa may Sikugon Island K5 dyan.
1: Okay. K5 Eric, sa dugang ibalo na ton, ang nagabiyahe, tani, sinadaring aeroplano, Manila to Sikugon Island among Airswift. Airswift Airlines kay may airstrip dira sa may Sikugon Island da K5 Eric Bakulod.
5: Kanami kay may eroplano na K5 dyan sa Pio, grabe. Ang tanan namon nga linya subong flooded and we are burning wire subong. Gapinanawag gid ang taga Bakulod, kilala gid adre. Right now we have this, the Sikugon takeover K5 Jan Sapyo. Arang Sikugon takeover natin for our coverage subong, and with your indulgence K5 Western Visayas, kadamo sang request K5 Jan Sapyo, pwede ko sir ma-reply kadali, ako di ma-reply sang statement ni Edgar Sarosa, damo way kaabot sir, pwede?
1: Pwede, go ahead K5 Eric.
5: Okay mga ka K5, for the Sikugon takeover story sang K5 News FM, here is Dave Sarosa when he took over Sikugon Island since yesterday. Tira etan.
2: 4:20. It's 4:20 Thursday. 4:20 Thursday, January, June 25. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine. I've taken over Huni. Kung ano na din kumakano, I've told you several times, inlanggrab din natin Ayala, inlanggrab din sa Ayala, si Kogon. Tay, din ka mo, din ka mo sinapatay, Papa. Ang mga tao, di gutom mo. And I told you already, hindi ko din magpakuha, buhay niya. Ara na natalan nga may ebidensya, ara na sa mga abogado ko, ara na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala land grabber. Amuning epekto, this is 6 anyos, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid ka mo!
4: guys. We grew up learning how to defend ourselves.
5: K5 Jan Sapyo, si Edgar o si Dave Sarosa. Ang wala diri ma-develop sa partnership sang si Cugon Island Development Corporation kag sang Ayala Land Development Corporation, amo ini pagpatindog tani isang Balay Cugon kag Huni si Cugon, the two biggest projects sang Ayala Land. However, they were overtaken by events nga nagkunol ang investment sang Ayala Land tungod kay nagtuhaw na si Boracay. Di kay nagkunol, why na to madayon ang joint venture? That's why gintake over ni Dave. Kasi nga di na to lagkantong joint venture. We, our prime property is now idle and we want to convert that property into money with a failed joint venture. Amo ina ang ginhalinan sa pag-take over niya subong K5 Jan Sapyo, sir.
1: That's why nga gina-challenge niya, K5 Eric, si Governor Art Defensor Jr., former Congressman Boboy Tupas kag Mayor Bitita. Kaisling niya, nagutman na ang mga taga Sikugon kag ano ang nabulig nila kay kuno kada eleksyon dala panumboy nga nakabulig ang ilang pamilya sa sining mga kandidato kay Pabirek.
5: Okay. Ang dako nga problema subong sa Sikugon sang Sideko is that ang Republic Act number 11933, I repeat, Republic Act number 11933. Kaya ang Sikugon Island right now is declared as a natural resources sanctuary. Si kung i-develop ini karon into a beach resort, kung i-develop po ang higad niya nga may bayon, what will happen sa pag-assign sa iya as a sanctuary? So development will be affected. Amuning dako subong nga problema sang Sikugon Island because the family of the Sarosas gusto i-develop siyempre kay prime property but they cannot do it tungod kay may joint venture sa Ayala plus ang Republic Act number 11933 nga ginhimo sila ng natural resources sanctuary and therefore hindi mo madali-dali guba ang mga higad sang baybay kag ma-develop because it is now a sanctuary. K5 Jan Sapyo, sir.
1: Yes, dugang naton diri nga impormasyon na bangod sini, no, ang ambitious nga tourism estate sa Sikugon Island sa Carles, nangin standstill after sang tanan nga mga major facilities were permanently na close bangod sang ongoing sa tonga dispute sa mga local agrarian reform beneficiaries. Ang Sikugon Island Tourism Estate o kon Santo Citec nag-anunso sadto sang closure sang ila facilities including ang luxury nga Honey Hotel, ang 50 Villas of Balay Cugon kag ang Island Airport nga kon sa diin na develop na as part sang 1100 hectare co-tourism estate. Ang airport had already nag-untat na sang operation in the late to 2025 last year samtang ang 52 ka mga kwarto sang Honey Hotel kag ang Balay Cugon officially nag-untat nga nagpamaton sa mga guest sadtong June 15, 2026. Ang CITIC is a joint venture established in 2010 between the Ayala Land and the Sikugon Development Corporation o CIDICO to transform sang island into a premier eco-tourism destination. Ang shutdown nagsugod ini sa long-running dispute between the developers kag mga member sang Federation of Sikugon Island Farmers and Fisherfolk Association nga nag-entered into compromise kag nag-framework agreement sa CITIC sa tong 2014. Sa idalom sang agreement, ang local resident nagilisugot sa pag-support sang tourism project in exchange for employment opportunities, typhoon resilient housing kag livelihood facilities. However, more than 700 families later nagclaim nga ang pila ka mga commitments were not fulfilled. They alleged that outside sang mga workers ang ginhired instead ang mga pumuluyo sang mga taga-isla sang Sikugon, mga outsider ang gintang hired nila instead nga ang promisa sadto nga taga-isla sang Sikugon. Ang promisa nga livelihood programs na paslawan sa pag-materialize kag ang housing project na deliver were below expectation. Ang conflict nag-saka sa tong May 20, sinilang atuig. After nga ang PCFA na paslawan, nagfile sa petition before sa Department of Agrarian Reform nga nagatuyo sang revocation sang land conversion nga naga-order kag naga-cover ini sang portion sang estate. The group nag-argue nga only small portion sang promise nga 30 hektarya nga relocation site had been developed despite sang 5 katuig nga compliance period. Masunod sini ang legal challenge ang CITIC nagsugod sa pag-amat-amat untat sang ila operation nga nag-culminate ini sang permanent nga closure sang ila sini nga tourism facilities. In an apparent effort para ma-resolve ang dispute, ang CITIC nagpirma sang deed of donation sa tong June 17 nga naka-transfer sang 63 hektarya sa mga duta sa mga local beneficiaries. Ang donation naka-include sang 30 hektarya intended para sa residential housing kag ang 33 hektarya para sa agricultural use. Ang company also nag-release sang nabilin nga 29 million pesos nga housing fund directly sa komunidad sa pagpinansa sang completion sang housing project sa idalom sang supervision sang local government units. Despite sining mga development, ang local groups nagapadayon sa paghingyo sa DAR, Department of Agrarian Reform, to return the contested commercial areas to agricultural classification sa idalom sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP, leaving the future of Western Visayas' most ambitious tourism developments uncertain. K5, Eric Tenerife.
6: K5, good kuya.
5: K5, Jan Sapyo. Gina-replay ko subong ang actual nga video nga nakuha sa Sikugon Island sang nagligad nga duha ka semana. Gina-replay subong sa K5 News FM Bacolod. I'm showing to you how beautiful Sikugon is. Kung naga-swimming trunks ka di kag naga-beating suit, K5 Jan Sapyo, upod mo, mag-amuni ka ta home sang lugar, sus ka lang grabe. Amoy ning pinakamagandang babae sa balat ng lupa, dirigid ni. So, amoy ning sitwasyon ta subong, and there is now a siege takeover, pero more or less doon na plastar na. K5 Jan Sapyo, mahulat na lang kami sa development, kaya I was told nga daw may newscast kita, dayunon tang newscast ta Mighty C. Then pagkatapos balikay kita nga duha base may update na kita sa mga reporters na nga to sa Carles. Sir, okay lang na?
1: Okay good. Abo man ang instruction dire. Mighty C Network News ta. Nay balikay kita pagkatapos di kay Pabirek.
5: Yes sir, promise sir. I will do it. Promise. I miss you.
1: Okay, miss you too. Salamat gyud ha kay Pabirek Eric Tenerife. Mabalik kita pagkatapos sa aton sining Mighty C Network News. Diri sa aton nga pagpangalagad ang aton sining tandem broadcast nga mabatian Region 6 kag NIR sa mga baragwagan sang K5 News FM Philippines. Standby mga ka K5.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: TTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis. TTX 500
10: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, was ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas lawas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: Hmm. So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon.
7: Nga istasyon K5 News FM.
11: Kulay bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
12: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
11: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
12: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
7: D3 Bio Health News. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasay niyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. Headlines.
13: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa kapisa dahil sa pangamba sa African swine fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ipinapatupada sa Aklan. Tone-toneladang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawin na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na maaksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa Antique pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bayan ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs sa Balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa kapisa dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Mahigpit lang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng kapis dahil sa peligro ng African swine fever o ASF. Sa nilagdaan na Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Ferdinand Castro, naglalayon ito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautusan, mahigpit ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin ang mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinala ang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at seguridad sa pagkain ng mga kapisnon. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: KC Network News.
16: KC Network News.
13: Gayun din mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
17: Mas panghinigpitan ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order Number 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores. Sa nasabing kautusan, mahigpit na kinokontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ang mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabag sa nasabing kautusan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Samantala, tonel-toneladang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
18: Labis ang pandulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Hinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam, bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya't nagbabaka sakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya't hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operator sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: At Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
19: Hinimok ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publikong paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Globan City. Sa isang panayam, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbarya na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ang isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa MyDC Network News, ito si KK5 Rufa Rivero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni KK5, Carol Medino.
22: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen Leyte, banda alas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng Burawen PNP kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
13: Samantala, isa na namang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental. Rider patay, dalawa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Sunshine Lacson.
23: Binawian ng buhay ang isang 18 anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang dalawang motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ng angkas ni Silver na si alias L. John, 14 anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rod John, 15 anyos. Nawalan umano ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabangga ng motorsiklo ang dalawang senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
13: Gawin din ilang magulang sa Antique Pabor sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Tabuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Aileen Magbanwa.
24: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa Antique sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, Umaasa ang mga ito na sila ang pinapaboran ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga menor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa Mighty C Network News, K5ID din Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
13: At misis sa bayan na Borlana, tinag-

0: iimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehas matapos mahulihan ang 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
4: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasakot sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang siyam na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Protel Regional Director, Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
5: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan ito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap dahil din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sadali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: 11 Mbps.
8: Balik kita sa atong pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sang DTX sa 500. The Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa balatian, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. Bangod ang DTX sa 500, nakakontrol ini sa inyong diabetes. Kag para malikawan nato nga hindi kita katulog kung gabi, ang insomnia, mag-inom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alte.

0: Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: BTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa atonyo pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Arang aton sini nga partner sa K5 News FM Bacolod kay mga balik kita sa aton sini nga tandem broadcast Iloilo Bacolod Region 6 kag NIR party sa sini nga natabo didto sa Sikugon Island sa Banwa San Carlos Iloilo. Naging take over ni Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa, isa sa mga bata sang tag-iya sang Sidico ang Sikugon Island Development Corporation nga nag joint venture agreement na nag-upod sila sang Ayala Land Incorporated para nga mag-develop nga mangin na world class nga resort ining island sang Sikugon. Eh kabalo kita nga sang una may mga nagapamatok sina kay na cover ang pila ka mga areas sang comprehensive agrarian reform program. Tibangon sini dapat magpatunga diring dar si Secretary Conrado Estrella III. Kag of course sa pagtingwa ni Yosek Yesri Palmares sang dar para ma-resolve na niyo kay tao ang commitment ko no sang joint venture agreement sang Sidico kag sang Ayala Land. Why nila kuno mahatag sa mga pamuluyo da no patindugan sang typhoon resilience nga mga pabahay kon balay kag subungman pa lang abuyan kag ang i-hire ng mga personnel sang hotel at sang resort sang Ayala ang mga pumuluyo mga native gid dito. No? So standby mabalik kita dugay-dugay sa aton sini nga tandem broadcast Iloilo Bacolod. May kang tanan sini kay tiyang mga pamilya sa Rosa taga siyudad sa Bacolod taga probinsya sang Negros Occidental ini sila. No? Related sila sa kay former Governor Joseph Marañon kay isa sa mga sarusa na pangasawa ni former Governor Marañon sang Negros Occidental. Standby ha, kag ang mga update na ton, kag nakuha na si Mr. Alfredo Luis Dave Sarosa. Ang nakita na ton, ipa-clear na ton ni karon kung ano ni, nakapusas, napusasan ginman siya. No, kay kahapon sa ngapon, kag pagwa kay na sang video, full battle gear ini siya. May long arms, may short arms, kag madamo sa mga bala. Ang bali ganito niya, hindi magpakwa buhi ako. Hindi sa kono magpakwa, hindi sa kono magpadako pabis sa polis eh, nga buhi. Suno sa kay Mr. Dave Sarosa. Rote ko nakita naton sa Facebook page naton na sa ginpost sa K5 News FM na ini siya ang napusasan. Te pa-confirm naton ina karon. Pagbalik naton sa report nagikan sa kay K5 News FM Quinto Distrito, K5 SM Manilin Abaro Palik, kag kay K5 Bridgie Di Mayo ngato dito subong sa Banwa San Carlos Iloilo. Ginahulat-hulat nila nga makabot sakay sa mga bangka pampot ang grupo ni Mr. Dave Sarosa kag sang mga katapos sang Carles Municipal Police Station. Pangangkat ini sa bagong at sipo polis ang Carles ining natabo dito sa Sikugon Island. Eh, bagong hipi mo kay si kwan sa una no si Police Captain Garnace ang Chief of Police to subong bago ng Chief of Police ang Banwa San Carlos arena sa ICPO. Check naton si kunara ng Bacolod tatawagan ta si Board Member Rolex Suplico kag kwanabi pabala ng Bacolod nga may interview kita si Board Member Rolex Suplico para nga balaan naton ang mga nagkalanabo kag kun anong mga bagay nga dapat naton tumanon sini no Ti nakita nga may pusas sa post blas ang K5 News FM. Leo ko bi K5 poll no ang i-post nato ni Saton lang nga video subong ning post sang K5 News FM Iloilo nga exclusive ini. Upod si Mr. Dave Sarusa kag ang apat niya ka mga bodyguard nga nakapusas. Ikay na to ang balya hindi magpakwa buhi. But silingon hindi sa magpadakop buhi eh. O tinga subong nakapusas buhi man siya. Ni blang maambal ka nga hindi ka magpakwa, hindi ka magpadakop nga buhi kundi dapat mabato ka. Tiway nga way siya nagbato aw. Why sang tuktukon niya 38 kag tuktukon niya Granada. Madali lang ha. Ara na K5 Ball no. Exclusive ining picture sang K5 News FM Iloilo. Ang pagkarga na sa pampot may pusas no. Pusas do K5 Ball. Ako para may arang naka-secured blabayo ng pulo ng na pulaw. Kag isa to daw naka-dark floor. Nga pusas no. Oh, kita mo K5 Ball nakapusas. May pulsiras. Check na to na busy. Pabalalang bakulon niya ara sa aton linya si board member Rolex Suplico sa 5th District Iloilo. Pabalalang ang bakulon para makaupod na kita sa interview ta kay K5, kay board member Rolex Suplico, K5 Paul. Ara na si board member Rolex Suplico. Standby ha, sa aton sini nga mga tagpalamati kag standby ko mo. Signal lang si K5 SM Manilin Abaro Palik kag K5 Reggie Di Mayo kon nakabot na sa mainland San Carlos ang grupo sa mga polis kag upod si Mr. Dave Sarusa nga gindala na dira no upod sa iya sini apat ka mga bodyguard oh di may armas tinamo to nga mga kaso ang pangatubangon sini nila pero ti ambalya siya lang. Why kuno labot ang iya mga bodyguard? Wala man labot ang mga security guard. Kundi siya, kagsagid lamang ang dapat niya manabat. Tanong tara na. Ara na, K5 Paul. Si board member Olex Aplico, ara sa ato niya linya. Si board member Olex Aplico na, kag ang bakulod ng pabalo mo na. Ara sa ato niya linya, si Iloilo 5th District board member Rolex Aplico, board member Aplico, sir, maayong hapon eh, live kita subong sa K5 News FM Iloilo, si K5 Jan Sapyo niya, board Aplico, sir.
2: K5 Jan Sapyo, kat sa tanan at ang palamati, maayong ugto sa inyo tanan.
3: Oh, board, pasinsagin nga nakatawag kami sa inyo, nakadisturbo kay disturbo man ining natabo sa Sikugon Island kahapon sa hapon, kaya sa subong, nga ginadala na sa aton mga polis. Anong imo sining mambal sining natabo dira sa Sikugon Island sa Banuan San Carlos sa board member Suplico, sir?
2: Do medyo na surprise man ako sa turn of events.
3: Mm-hmm.
2: Balan mo diyan.
3: Oo.
2: Hoping tani ko nga ma-develop sang Ayala Corporation ining Sikugon sa madaki nga panahon.
3: Mm-hmm.
2: Kaya kay ginakilala ko nga income generator tani ini sa Quinto distrito mo.
3: Oo.
2: Imagine mo may island ka, may airport, may duha ka ka 5-star na
3: hotel
2: resort sa ga-open. Ako mismo naka-tiner ako dira.
3: Mm-hmm.
2: Hindi lang isa, siguro mga apat ka beses. No?
3: Mm-hmm.
2: Kat, imagine mo kung nara ka dira, pwede ka mag-shoot sa Gigantes Islands mo.
3: Oh.
2: By speedboat o makipang boat lang. Dito lang.
3: Oh.
2: So, tinala din ako.
3: Board?
2: Na amo
3: board?
2: Hello?
3: Hello, board. Hold your fire, Anay. Pasinsagit kay... I-acknowledge ko lang sabong kay tandem broadcast kita sang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Bacolod, no? Si partner ko dito sabong, si K5 Eric Tenerife. K5 Eric, upod natin sa linya, si Iloilo 5th District board member Rolex Aplico. K5 Eric Bacolod.
4: Okay, board member Suplico, it's an honor nga mabatian kay subong diri sa Negros Island Region sa K5 News FM Negros Occidental and Bacolod. Sige, monitor kami sa inyo K5 News FM Iloilo.
3: Okay, board member Suplico, na surprise gid no kay anong pagtan-aw mo sa Sikugon Island na hindi pa fully develop gid ah board?
2: Well, ang ako na pagtan-aw, sa Kinsan, develop din sa airport.
3: Uh-huh.
2: Ako sa develop siya sa duha ka resort. Ang duha ka resort, amo ni huni ka Kugon.
3: Mm-hmm.
2: Palang Kugon. In fact, ang airport nag-operate dira, alin ka sa Manila, pwede ka magkanto sa Cubo na lang. Magkanto ka sa Quinto District o magkanto ka man sa Cubo Island. Kung ikaw naman, alin dira sa Norte, limbawa, mga Carlec, Balasa, Mistanya, pwede ka dira ka nalang magkanto sa Cubo para magkanto sa Manila naman. Taking flights from Cubo to Manila. So, hoping tani ko nga sinisigit tani ang development ng Cubo Island para maging income generator man sa Quinto Distrito kag sa Norte nga bahin sa probinsya ng Iloilo. May baluan ko nga kung mag-open na sila. Physicalidad ang 5-star na yung amenities nila mo. So, may income kadra na ma-derive, may mga real estate taxes na mabayad, yara na mga obra bala dyan, no? Yara na obra drabla na mga pumuluyo. So inaya, ginansya kinaya sa probinsya sa Iloilo tani. Kasabahan ko ya, na una pa yan na boom, nagsikat ang Sikogon kumpara sa Boracay. Tama na?
3: Oh, tama, tama.
2: So, nasubo lang ko ni, nasubuan lang ako nga natabo ini sa subong na panahon. Kagdaw, hindi ko kayong hindi dyan ha, Eric ha, sa natabo dira ha, katulad din nyo, kahulat man ko sa balita, para mabalaan ko kung ano din ang natabo dira. Ang ako namang pangabay nga as soon as possible, ma-address ini sa mga otoridad.
3: Okay. So, ang partner ko si K5 Eric, kasi may pamangkot kay board member Suplico. K5 Eric, makulod.
4: Board member Suplico, nagapamati ang bilog ng Negros Occidental kag makulod sa imo board. As the board member of the 5th district of which dira ang Carles, I would suppose, no, na plastar na paidalom nga area. Ano gid bala ang development plan as far as tourism is concerned? Parte sa Sikugon, you're right, nga ang Sikugon una pa niya sikat sa Boracay. Actually, ang alindog ni Sikugon, nadula lang siyang pagwa ni Boracay, but Sikugon is the first jewel of the tourist attraction of Western Visayas. Now, do we have Board Member Rolix Suplico, sir, any specific development plan sa inyo on the side of the provincial board para sa Sikugon area, sir?
3: Board?
2: Ang nabalaan ko mo sini, Eric, no? Una nila tinukra ang airport. Ang airport nila ng 100 days flight, ha? Ikaw gawin mo na yung terminal. Okay? Ikadua, nagpatindog sila sa dua ka world-class nga resorts. Ang sapihak, amo ang Balay Cubo. Okay? Dito na yan sa may Barangay Buaya. Diri sa piyak naman niya, malapit sa barangay sa San Fernando, nagpatindog sila sa ang huni. Ang huni, may ano niya, may the hotel na siya na may swimming pool. So, may choice ka. Kung sa swimming pool ka maligo, o dito sa baybay. Sa Balay Cubo niya, wala ito yung swimming pool. Dagat dito yung ginatubang mo. But in both places, manamit ang pagkaon. Nakita ko, kaya hindi lang ko isa, dua, doka, apat, ako magkanto dira. Nakita ko nga ang employment dira. Kita ko mga scholars. Sa una, mga kilala ko man, employed sila sa Ayala. Karon sa pihak na bala ko, mag-development sila na strip malls. Strip malls, ha? So, ugaling abot sa COVID, nag-untat na sila. Nag-untat sila. Tapos na balaan ko man, nga ang Eleco 3, ang muna ng service provider dira, ma-provide kuryente dira. Ma-provide kuryente halin sa mainland. By the way, ang Sikugon is located near the town of Istanja, ha? Sa town sa Carles. While it is part of Carles, mas badasik magkatulito halin sa Panua sa
3: Istanja. Okay.
2: Sa pilak sina, kung hindi ko magsala, Cadiz na ina. O Manapla. Na.
3: Northern Negros na.
2: Manapla o Cadiz?
3: Cadiz, guro, Cadiz. Cadiz.
2: Pero, nabalaan ko man na ang tangiya sina, mga Marañón kang Sarosa. Sila na nag-deal kag nag-interb into arrangement sa Ayala Corporation. Wala ko kabalo kung anong specific, hindi man ako yung kabalo kung ano itong ilang mga dokumento kay Perman. Pero sa nakita ko, daw may problema sa pamilya sang Sarosa. No? Kag, imprinting takeover nila ang huni mo, ang huni, dito kuno sila nagtulog last night.
3: Oo.
2: Bago magkato dito ang SWAT team, no? Ang balita ngayon, hindi ni Mayo para sa siguridad diri sa norte nga bahay sa probinsya sa Iloilo.
3: Okay. Kay isa diri sa mga natabo board, ining may mga binipisaryo sang CARP dira sa area nga daw ang commitment ko no daw ay kuno mahatag sa ila board member supliko.
2: Well, nagpatian ko man ina no.
3: Mm-mm.
2: Pero nagpatindog sila ang Ayala nagpatindog diri housing unit.
3: Oo.
2: Diri sa istansya sa may barangay Hulog.
3: Okay.
2: Tag nawalan ko nga ginaatipan na nila.
3: Mm-mm.
2: Hindi ba kung pating ang Ayala will develop an area without complying with the requirements ng layi.
3: Okay, okay.
2: Ayala Corporation daw hindi manamusin na.
3: Mm-hmm.
2: Di pala?
3: Oo. Oh, oh.
2: Sa hato niya experience yan, ang Ayala Corporation will comply with what is required by the law.
3: Okay.
2: So ako niya pananawan sa nakita akong interview dito nga tuwa ang KPA at Subong Adlaw daw may problema gimano so family problem eh.
3: Oo. Oh, oh.
2: Hindi kita ko exactly kahambal kung ano. Kaya, balaan mo, distance related mo kami sa Carosa family. Kang sa Maranyon family.
3: Uh-huh.
2: No, ang Tupas side sa akong pamilya, Iloy ko, Tupas, magulang na utod ni Governor Neil Tupas, distance related kami.
3: Mm-hmm.
2: Sa mga Carosa, kang sa mga Maranyon.
3: Okay.
2: So, hindi ako kabalo kung ano ang ilang problema.
3: Uh-huh. No? Now, within the family sa Carosa, ini, board member Suplico, ang nagtulod sa kay Mr. Alfredo Louis Dave sa Rosa kahapon nga nagpamahog to sa sulod sang resort board member Suplico.
2: Hey, nakita kong video no.
3: Mm-hmm.
2: Na may upod sa ano police tong upod ya.
3: Oh, may police.
2: Hindi ko makita sa likod bala.
3: Oo.
2: Kasi nakapanya may nakapan ang armas ang sa likod niya may nakapan mga armas. Nakilala ko dayon amo tong labi sang humi.
3: Mm-hmm. Okay.
2: Eh, dito ko permit mo sa labi sang huni.
3: Mm-hmm.
2: Pero hindi ko kaintindi nga mo ito nga mga tinagaan din po yan.
3: Oo. Na? Kay isa ito. Ito
2: naman yan ang mga kauturan, di ba?
3: Oo. Kay isa ito nga gina-challenge ito si Governor Art Defensor Jr., ang former congressman, kag si Mayor Bitita, kay kuno ang mga pumuloy, ang mga tao, kuno ito na gutman na.
2: So, ay man ako kapalo nga may natabo. Dira, ano yung may natabo? Dira, napaabot na nila sa Kapitolyo Provincial kung may gutom nila.
3: Okay.
2: Kung ganyan ka plano, baka magkanto dito. Mananawag pa ko kanya sa aga dito sa mga sumulakdam ko. Kaya manantan ko totally school supplies.
3: Oo.
2: So, ay man kuno, naman yung magkulong sitwasyon to.
3: Sa Subong, kain na lang. Oo, okay, kasi amo na to siguro.
2: Gin-inform na ako na nagkanto ng SWAT. Kanyang takot na.
3: Oo.
2: Armado nga tao.
3: Ano ang impormasyon mo? Gindakop arrested si Mr. Sarosa?
2: Ang ginpaabot sa ako ng mga armado ko, no? Ginaresto.
3: Okay.
2: No? Pero ato ya, kilimanaan ko lang naghampal sa akon. Ulat pa ko sa official news siguro, no?
3: Okay. Okay. Sa iba...
2: Pero naman ko sa peace and order, tumatawa yung mga ko, no?
3: Oh. Okay.
2: Isla kang si Kogon.
3: Okay.
2: Ang feedback ko.
3: Okay. By the way, K5 Eric Tenerife, si board member Rolex Suplico, former 3-term congressman sang 5th district sang Iloilo kag subong board member sa sang 5th district kay Pai Berek may additional question ta kay board member Suplico.
4: Yes, final question kay board member Rolex Suplico. Yes, correct na si board member Suplico isa Tupas ining mga Maranyon mga Tupas maning ilang nga clan no nga mga bloodline. Kag subong board member Rolex kag sakay K5 Jan Sapyo gina-replay ko ang video sa itsura sang si Kugon taken 2 weeks ago sang mga media especially kuha ini sang Tanyag News and Features katawhay-tawhay gid sang si Kugon kag ang pagkadto sina dire upod si Dave Sarosa kay ginapakita niya sa media kagahampal siya. We own this land, we own this property. 2 weeks ago, ini nga video yung napakita ko subong kay Sir Rolex Suplico, sir. Now, final question from Bacolod, board member Rolex. With this standoff now, dito sa Sikugon, ano ang mga plano naton para mabalik ang alindog liwat sa Sikugon? Agod nga, magsadya naman liwat ding Iloilo, kaya daw ang Boracay, daw subong daw, amugin ang gapamayag pagyapon, sir.
3: Board?
2: Tani, ako niyang opinion na muna. Tani, buligan sa gobyerno ang Ayala na matapos ang problema sa Sikugon as soon as possible. Kung ano man ina. No? Yeah. Parang mo, kinanglan sa probinsya sa Iloilo, ang development sa Sikugon. Kung ang aklan may Boracay, ginaguyod niya ang Boracay, dapat ang Iloilo may Sikugon man, ginaguyod niya man ang Iloilo. Ang muna yung planawan ko. The development of Sikugon must proceed without delay.
3: Okay. So salamat yun na board ha, sa time na ginatag mo din sa aton kay ma-play kami ni Dugay-Dugay. Tapos mo, i-play namon ang interview namon kay Mayor Bitita sang Carles Bong, board member Suplico. Salamat yun, sir.
2: Madamo ka salamat, Jan. Madamo ka salamat, Eric. Sa tanatag palamati, God bless you.
3: Okay, salamat yun. Okay. K-5 Eric, na interview ni SM Manilin Palik, ang mayor sang Carles. Mamati kita, K-5 Eric.
4: Yes, ka-interesado kami, mamati kita. Go ahead kay 5 Iloilo.
3: Okay, si Mayor Bitita sang Banwa sang Carles Iloilo na interview exclusive ni Kaki 5 Manilin Abaro Palik, ang ato sining station manager sang K5 News FM Quinto Distrito kag K5 Bridge de Mayo. Ari si Mayor Bitita sang Banwa sang Carles.
5: Dave ano, sa Rosa. But sa aton nga impormasyon nung na Likom may ara siya maging hostage no huni employees no but 10 no 10 p.m. no last night no, na ka-receive kita no sang info no alin sa aton nga chief of police no ara dito Subong well coordinated man kita sa iya no kay police major John Carl Jerome Tingala. Mm-hmm. Nung as of 10 p.m. na rescue na no ang 11 no. I believe 11 ng hostages.
6: Ang hostages sa akong hostages mayor composed of mga tinawo dito, securities yes, and employees.
5: Huni. Mm-hmm. Sa information sa tanan no ang huni tanan nga facilities ang Ayala Sitec.
6: Mm-hmm.
5: Nagsarado na sang June 15.
6: Mm-hmm.
5: So ang gamay na lang ng employees na bilhin, siguro kapanghimos, mm-hmm. mga records, na mo to ang natrap sa sulod, sa nagsulod si Mr. Dave, no? Sa dito kahapon. So from 10 p.m., no? I believe na rescue na ang mga nagkalatrap dito. Kaga ongoing, no? Ang negotiations no kay Mr. Dave no so to siguro no to surrender peacefully no aton nga police na nag-coordinate man siya mga brothers sa iya mga relatives for his peaceful no pag surrender siguro no kay sa amon report man no na basahan ko man kung nagadamo nagatext sa ako no nga may long arm siya no high powered firearms kanga nga pinalupok to siya no amo na iya ang allegedly kay di, wala pa man ma-prove so by 6 a.m. no 6 a.m. no nakabato naman ako report no from our police no dito sa Sikugon nga under custody na no si Mr. Dave and four of his accomplices. So Subong no do do ginadalo na sila no dere sa atong police station nagat.
3: Notod?
4: Yes, notod.
3: K5 Paul. Ara, balikan naton si Mayor Wayna tapos na. Inilabat yan si Mayor Bitita no, Mayor Arnold Bitita di Sikon sang Banwa sang Carles. K5 Eric.
4: Grabe, no? So, alas 10 pagalik kagabi, nakuha na sang pulis si Mr. Dave Sarosa dira sa Sikugon Island. Grabe, amuning talk of the town, tanan, subong ang libutan mo. Puro Dave Sarosa ang istorya. Ang akundi subong nga messenger kag text, puno lang Dave Sarosa. He is very well known dire. So, tani makuha tang status kung diin na siya, no?
3: O gani kay kung pakita naton ang Kwan Black K5 Paul ang ato lang picture nga exclusive sang K5 News FM ato makita naton din ano ano may pusas niyo naka-checkered ba K5 Eric?
4: Buti, interesado kami makita, ina.
3: Oo.
4: Sige, reply ko din sang iyasang tanyag news nga mga kuha to sa Sikugon last week.
3: Mm.
4: Pero I'll give the video to you. Kamu reply kami naman hook up. Agod nga makita namon dire ang sitwasyon. Interesado gid kami kay Five Iloilo. Go ahead.
3: Okay, kay naka-apekto ini sang tourism industry. Tikon tourism industry, kabalo kitang income generating ini. Hindi lang nga naga-incomes na dire ang Ayala or mga Sarusa, kundi naka-income ang mga taga-Carles, mga taga-istansya, kag ang mga pamuluyo dito sa Banwa sa Sikugon. Ikuhaon na natin anay si K5 Reggie Di Mayo kung kumusta nakaabot na bala sila sa mainland ang grupo sang Chief of Police kag ni Mr. Dave Sarusa, kahit ang batiantang daw arrested ang status niya, no, sa sining natabo nga kahapon nga gin hostage niya ang report nga gin hostage niya ang mga personnel sang Honey Hotel kag ang mga security guard dito. So that's why nga arrested siya kag damo sang kaso nga posible pangatubangon ining si Mr. Alfredo Luis Dave Sarusa. Ara kay K5 Eric, si kay K5 Reggie Di Mayo, a live report nagikan sa Banwa sang Carles. Sa K5 Reggie, Rebs.
7: K5 Western
3: Visayas. Kagina
7: yara. Okay. Ito na interview man.
3: Diri
7: sa kay Mayor Arnold
3: Pitita. Okay, K5 SM Manirin, please proceed.
7: Sige. Sa aton diri nga pag-interview kay Mayor Bitita, K5 Western Visayas, iyagin pasiguro na ara na sa luwas na kahimtangan ang onsetanan ka mga empleyado sa Huni Kugon dito sa may Sikugon Island. Alas 10 kagabi na kuha ang mga empleyado nga ini nga allegedly gin hostage matapos gin takeover ni Dave Sarusa kasang iyang nga mga bodyguard armado nga grupo ang nasambit dito nga mga pasilidad sa Ayala Land kag sa iyang pamilya. And mga alas 6 kaina sang aga sang tigayon man siya nga nakuha sang aton nga mga otoridad and asa subong padayon sila nga nagabiyahe patabok diri sa may mainland. Wala pa sila nakaabot. Ginaangan-angan taga ni K5 Western Visayas ang ihidli nga pagkaabot man sa police station.
3: Okay. Why pagid subong, no, kay kun dira madiretso sa Carles medyo malayo. Mas malapit kun sa Baya Estancia sila. K5 Eric, yes. Bakulod ba si may pamangkot kay SM Manilin Palik sa Banwa sa Carles?
4: SM Manilin, mayong hapon liwat sa imo, ma'am. Ang pamangkot from Bacolod is this. Kung arrested si Mr. Dave Sarusa, so meaning nakahandcuff, nakapusa siya. Now, the question is, i-detain bala siya dayon pag-abot sa Carles, Iloilo?
7: Aton din na information na K5 Eric, K5 Western Visayas, posibleng ipriso, within sure custody, bangod nga dinahanda na dali sa aton ng kapulisan man, ang kaso ng mga, o kung mga kaso, nga posible niya nga pangapatubangon. Laki ba dali ang illegal possession of 3 Class A firearms, ang serious illegal detention, attempted murder, robbery, destruction of property, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grave threats, kagang malistress ni Chief.
3: Oh, Bacolod?
4: Okay, sa tanan nga kaso, walo ka kaso nga ginlawag ni SM Manilin, ang ako nabalaan nga daw puro gitanan bailable, kagumpiyansa-piyansa lang masarangan ni Dave Sarusan eh. Now, will he be brought to court immediately or i-process anay sa presinto sa police? Can we have the chief of police or basi may mga live video kita sa itsura sa police station sa Carles?
7: Sige, ako anta K5 Eric ang video sa aton diri nga police station and subong wala pa man diri ang hepe sa Carles man nga si Police Major Jerome Tingala kay nagupod man dito sa may isla.
4: Okay. K5 Jan Sapio, K5 SM SM Manilin Palik, ma'am. Ang exclusive nga picture nga makita ta dire subong daw may dako nga bangka SM K5 Jan Sapio. Dako nga baruto nga blue kag puti Amoy ning sakyan ni Edgar Sarosa sa pag ano na ni Dave Sarosa sa pagdakop siya kag patabok na sa subong di sa Iloilo sa Carles.
3: Okay, oh, K5SM. Hmm.
7: Yes. Hmm. Yes, K5 Eric, amo ning sakyan na sa Kenya patabok di sa mainland sa Carles. Pero sa information tanga na receive, wala pa nilagid matul-e.
3: Okay.
7: Island, ano ang iyang ginsakyan kaga kung diin siya nag-agi? Pinaara sa mga information na posible may din gamit siya na speedboat kung hindi kuno magsala, may ara siya sa ginagyan halin dila sa Negros or diri siya nag-agi sa may estansya. Pero speedboat na usually ang ginagamit niya every time magtabok siya dito sa may Sikugun Island.
3: Okay.
4: Kung halin siya sa Bacolod, K5 dyan, Sapyo or Negros, kung dito siya halin sa Cadiz area, so mga more or less, mga 3 hours by speedboat ang dalaga nun. Sang speedboat halin diri sa Cadiz, pakadto dira sa Sikugon. Sa mga tagpalamati naton sa Bacolod nga nagapamangkot, yari ang picture subong makita nyo exclusive sa K5 News FM, may pusas, I repeat, may pusas ang grupo ni Dave Sarosa. And most likely, Dave is one of those na ginpusasan, although long shot malayo. Pero ginpangpusasan sila mga K5, kagang amon station manager dito sa Carles at Usubong, si K5 Manilin Palik, nga nag-monitor gid. Sige ma'am, magahulat din kami ba interesado ginang Bacolod K5 dyan sa Piusar?
3: Yes, damo ka mga kaso ni ang tumangon niya. Isa diri ining serious illegal detention bla, K5 Eric. Eh, medyo masakit-sakit din nga kaso. Kag ang tatlo ka klase sang armas ang ginuptan niya. Pero nakadepende ini, kasi kung may mga papilis man, pero gingamit mo sa katulad sining natabo. So may salabton gid ikaw nga dako sa aton mga sa aton sining nga kasuguan na K5 Eric.
4: Dako nga kaso ang pag-aatubangon ni Dave Sarosa kag ang iyang abogado din nga kilala ta. Subong duway gigasabat sa telepono. I think they are there. Masako si they have so many lawyers. May isa nila ka law firm nga damo abogado nga nagakapot kag daw tanan niya nga abogado nga kilala ko way giga sa labat siguro ara da subong. So we will just wait for update from our end dere sa Bacolod because Dave Sarosa is Dave Sarosa for Negros Occidental Mama Nilin and Sir K5 News FM Iloilo dyan sa Piyo, sir.
3: Okay. SMT, kung ano ginman ang mga update dira kay do ma-closing nagtadugay-dugay, mabantay yes. Lang kamo dira hasta mag-abot ang grupo ni Mr. Dave Sarosa?
7: Sige, K5 John, K5 Eric, K5 Western Visayas, magahulat yung kita dira isang pag-abot sa ilang grupo. Si Sir Dave Sarosa nga nakapostraft kag ang apat niya nitang mga kaupdanan. Initially, sa information taman, ining apat niya ka mga bodyguard ni ini, labanan ni mga taga Sikugun Island. Ini sila ang pipilaman ka mga pumuluyo dito nga nagpamalabag bala o kung hindi man mag-agree. Abi, sa kasugtanan dira o kung sa joint venture sa na Sikugun Island sa tunga sa na Ayala kag sa pamilya sa Rosaman.
3: Okay. Salamat kid SM K5 Manilin Palik sa K5 News FM Quinto Distrito. Ma-update lang kita. K5 Eric, te ano mabalikay naman tas Lunes.
4: Lunes na lang tabalikay K5 diyan sa but I am very happy nga wala matabo ang over my dead body. Overtime na kita K5 diyan. Thank you so much.
3: Yo, salamat kid sa kay K5 Eric Tenerife sa K5 News FM Bacolod. Subong man salamat sa kay K5 SM Station Manager Manilin Abaro Palik sa K5 News FM Sara Quinto Distrito kay K5 Rigi Di Mayo. Opo dito sa Manuel San Carles, exclusive ini nga mga development halin sa mga kataga K5 News FM Quinto Distrito. Salamat kid sa inyo nga pagpamati ha, mabalik kay kita sa Lunes. Sa ngala ni K5 Paul Dihada kag K5 Lawrence Suliman sa Master Control. Ang inyo ka K5 Jan Sapyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: X-Ten Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa X-Ten Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X-Ten Food Supplement for Men.
6: X-Ten Food Supplement for Men. X-Ten Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X-Ten Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang X-Ten Food Supplement for Men.
6: X-Ten Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
4: Mabagal sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sumasami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Pakal na sa mga butika.
17: Nestor,
13: Ang sinaing!
17: Luto na!
13: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
20: Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
20: Supplement for men!
19: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kagga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaliga,
20: epektibo.
19: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
22: ang D3 Bio
4: yung may PCO
22: ang PCO
4: yung may D3
22: mga butika.
4: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio
22: ang D3 Bio
4: yung may PCO
22: ang PCO
4: yung may D3
22: mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio
22: ang D3 Bio
4: yung may PCO
22: ang PCO
4: yung may D3
22: mga butika.
4: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
4: yung may PCO
22: ang PCO
4: yung may D3
22: mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag DTX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na.
19: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
19: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
22: DTX 500
19: garantisado,
22: epektibo.
19: Aramis
22: DTX 500
19: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
22: Magalingin bala ang imo nga ulo.
19: Masami nagapangihi,
22: masami ginauhan.
19: Masi may diabetes ka na,
22: mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
19: nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
19: DTX 500
22: garantisado,
19: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka mga butika.
19: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika, nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective
19: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
19: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
30: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Bay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
5: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
13: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
6: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
32: Imagine me without you. I've been lost and so.
33: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: 3Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio,
1: ang Physio
0: yung may D3.
1: D3Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!

0: Babe, nakulpaan ko. Basi kung hindi sila sa akon.
1: Nga, makulpaan ka, babe. Wala mo nagpangawin si mama kagpapa?
0: Ay, kuan. Kabalo ka naman. Basi kung husgahan nila ko dahil.
1: Babe, ihambal na sila kung anong matuod. Basta palangga ko. Palangga man nila.
0: Ay, ate, sige ah. Ay, ote, ano? Ano ang suksukon ko?
1: Babe, kung di niya komportable, amo nang suksuka.

0: Ma, pa, si Laika, nobya ko.
1: Eh, mayong adlaw, tita, tito.
2: Nga daw, bulit gid ang lawas mo sang tato, iha?
0: Ma?
1: Kuan, tita. Ang partner ko sa Dwabi, tattoo artist. Kag hilig ko man nga magpatato.
2: Ay, kuna mo. May live-in kagalay sang una?
0: Ma, pwede. Lain lang i-topic ta?
3: Gusto si Argyo Isabel.
2: Nagapamangkot mala ako, Eduardo. No, gracious ang bata ta. Dapat mahibalaan ta kung anong background niya.
1: Argyo.
0: Ma.
1: Okay lang. Okay lang. Sabton ko ang pamangkot ni tita. Tita, single mom ako.
2: Ha?
1: Kaginbulagan ko ang partner ko sa tungod. Nadakpan ko nga may kirida siya. Pagamoy na, solo ako nga ginabuhi ang bata ko.
2: Nangirida? Base ikaw ang may problema.
0: Ma!
1: Wala ko sang problema, tita. Tanan niya gusto niya, ginasuportahan ko. Ginpalangga ko man siya. Pero wala na ako sang nahimo. Tungod, gusto man niya nga gubo ng pamilya na muna.
2: Prangkahon ta ka, day, ha?
0: Laika.
2: Hindi ta ka type para sa bata ko.
0: Ma!
4: Ano ba nga sigurado naman?
2: Nagaprangka lang ako, Arjo. Pero hindi ako magpamalabag sa relasyon ninyo. Imo na desisyon. May buot ka na. Pero mahambal ko lang. Tani, nagpili-pili ka man sang bagay sa imo. Inang dalaga.
0: Ma?

0: Babe. Pasensya ka sa mga gipanghambal ni Mama, ha? Abogin na siya, eh. Prangka. Pero, mabuot na siya.
1: Wala sang kaso, babe, ah. Naintindihan ko man si Mama mo.
0: Di bala, babe? Naghambal siya nga hindi ka type. Pero, wala siya nagpamalabag si relasyon ta. Kag, babe, residido ako nga pakaslan ka. Kagun pakasalan kita, mabaton ka lang ni Mama sang amat-amat.

0: Babe, salamat ha. Nakasalangkit kita.
1: Arjo, ako dapat ang magpasalamat sa imo. Tungod ginbaton mo ako, pati ang anak ko.
0: Inatungod pa lang ka, takakatama. Laika. Babe.
1: Babe.
0: Gusto ko man niya. Makaangkon man kita sa kaugalingon tang anak. Babe.
1: Ay.
0: Babe.
1: Arjo, ginagutom si baby.
0: Bayad na siya, bala. Animunta, pro.
1: Eh, babe, pakanon ko siya, bala, anay. Mabalik ko diliwat, ah. Wait ko di, ha?
0: Okay. Balik ka dayon, ha?
1: Okay, babe.

0: Babe. Din Mayo nga. Si April. Dito mo na lang pati ni Ron sa kay Lola niya.
1: Babe. Babe, hindi pwede. Hindi ako makasaw nga. Wala sa tupad ang anak ko eh.
0: Hindi tabi makabuo tungod sa iya eh.
1: Ay.
0: Kita mo? Diri na siya gahulid sa ato, no?
1: Ginhakwat man siya naton kung matulogan na siya, hindi ba na?
0: Bisan pa, babe. Tagalas siya sa gabi siya katulog eh. Kagadula ng gana ko. Tungod, katuluyo na.
1: Babe, amo ginaa. Ga, paayaw-ayaw man ta kung matulogan naman siya, hindi ba lang?
0: Bisan pa. Laingin siya kung kondisyon ng lawas ko. Kita mo? Pila natakabulan niya nag-aupod. Tub-tub subong. Wala kang gihapon na busong. Tungod hindi ta makuha ang perfect ka timing. Agod nga makabata kita.
1: Babe, sorry na. Hindi man ako abi kasaw nga. Wala sa tupad ko ang bata ko eh.
0: Mainit ko? Ako na lang di mahalin, bro.

0: Babe, anong siling mo nga ikaw ang mahalin?
1: Ah, ang buhat ko silingon, mapain na lang ako sa kwarto. Sulod ka lang kung matulog ka na si Ibril.
0: Arjo, ikaw bala mo. Kasimple lang gitbala na nga problema. Abi dali bala diri kay mabawi ko sa imo. Kita na lang diring sa kwarto, oh. Hmm?
1: Oh. Babe. Laika.
0: Babe. Nagapamalo naman ang manok mo, ha? Hmm?
1: Siyempre. Abi maniobrahan, ha? Nahid daw naman ko abis ang wild kid, eh.
0: Okay.
1: Laika.
0: Okay, babe. Babe, si Ibril na nagpanawag. Eh, ba si buhi na nila?
1: Eh, karoon lang sabda mo na? Nagasugur na tao?
0: Sabdan ko lang kadali, babe, ha? Ay, para hindi ako mag-worry.
1: Sige.
0: Ay, wait lang git, babe, ha? Hello, baby ko? Ibril? Nanag-ibig ka? Sige. Ara na si Mama Bibi, ha? Sige na. Ha, bye na, ha? Malakat na ako sa bong, ha?
1: Babe, ano ko wrong?
0: Ay, babe, si Avril, ginaway ko na sa mga classmate niya. Eh, malakat anay ko, babe, ha? Sorry, babe, ha? Mabawi lang ko karoon sa imo, babe, ha? Mabawi lang ko.

0: Babe.
1: Nagaplan ako nga. Mabakasyon kita. Isang 5 days lang.
0: Ay, good idea, ina, babe. Ay, para maka-enjoy man sa April.
1: I mean, babe. Inang kita lang.
0: Ay, paano naman sa April, babe?
1: Babe, naghambal ako kay mama. Ginayo ko si Manang. Nga siya lang dalang mabantay dire sa balay. Kaga April.
0: Ay, babe. Hindi pwede nga bayaan ta si April.
1: Nga, hindi pwede, babe. Abi mo. Halin sa pagpakasal ta. Wala kita ka animon. Tungod permi ara sa tupad mo si April. Ang gusto ko lang ha. Hatagan taman ligwang ka o galingon ta.
0: Permi taman ginahatagan ligwang ka o galingon ta, babe. Ano pagit, babe, how? Mas nami gani nga magbakasyon man kita nga tatlo.
1: Okay man ha. Pero mas maayon kita lang yung aduha. Para makabuo na ta. Tub-tub subong. Wala ka pag ihapon nagbusong, oh.
0: Kulang lang ta sa timing, babe, ah.
1: Amon lang ni Pirme. Kulang sa timing. Hindi pwede nga mabilihan sa Ibril, ha? May mabantay man sa iya.
0: Babe, daw makasiling ko nga. Selfish ka.
1: Laika?
0: Kung gusto mo magbakasyon, ikaw lang to, eh. Bilin lang kami dire. Dulaan ko gana.

Ato na si Arjo. Ay. Daw na konsensya man ko nga amo tungin panghambal ko pa. Ay. Naintindihan ko man siya. Pero hindi man pwede nga ibilin ko ang anak ko. Sige lang ha. Mabawi naman ako sa iya karon. Mabawi naman ko.

0: Salamat.
1: Aljo? Hubog ka na naman?
0: Nagsat-chat lang kami sa mga office mates ko.
1: Boro naman ba yung upod mo ay?
0: Oo. Pero di ka magabala ka. Wala man sa Malaysia.
1: Aljo, naagamo kasi naman.
0: Pampalipas oras lang. Padula stress ko na habi. Kaya ikaw eh. Puro na lang si Ibril lang sa baba mo.
1: Arjo! Hubog ka lang ah. Nakainom ka lang.
0: Uy, Leica. Parang kakamunta ka ha? Natakaan ako mag-upod sa imo. Puro ka lang wala oras ako. Gusto ko malakata. Pero hindi ka! Tungod dalon mo gito si Ibril. Kamalo ka? Sabat-sabat na lang siya eh.
1: Arjo! Kasakit mo naman. Bata ko si Ibril. Di bala antes mo ako ginpakaslan? Ginbaton mo siya? Kaginakabig ng anak mo?
0: Oo! Pero sa doto ya? Pero subong! Laina! Tungon! Ikaw mo lang nagpadula, sinay! Nadulaan ako gana sa mga buhit, ha? May pasunguna? Ginsunod ko na lang si mama. Ngayon di ako mga sawa, si mo!

makasiling man ako nga may sala ako sa bana ko. Tungod madamo na sang tinion nga ginbalibaran ko siya. Tungod hindi siya gusto nga dalon ang anak ko. Tungod sabad lang kuno. Masakit man sa part ko pero naintindihan ko man siya. Tungod gusto niya man lang nga masolo ako. Nabutang ako sa tunga-tunga. May best nga nagalaya si Arjo pero nagabalik man siya. Sa subong, problema ko gihapon ini. Madamo id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Laika.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
4: Oh, import siya.
5: Yeah. Import kaya.
4: Your second immune system.
7: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
4: mga trained gipang train
7: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasabot mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: kagaw. Paborito dapat labi na akong plakaong katamis.
7: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Malakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabasko. Mas ginpanami. I Care Gold Capsule. Ang capsule

0: Mi. Amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay ng energy.
1: DTX 500.
0: Masal Rica DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: O baka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C!
3: Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
7: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Family.
13: Kadaragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro

0: nakakapagpakatol?
1: BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Mga butika
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Mga butika.
10: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
11: Campeon.
10: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
11: Campeon.

0: 101.7 K5 News FM.
1: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
0: 88.7
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: My
2: D3. My family history ba na kamuos ang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man tag nami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano
2: tayo ng ako niya
10: allergy?
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre! Libre!
12: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagat, sumagabot ka.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 3 sang hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, ginaligar nga ng hostage ang nagpinalupok sang armas, si Mr. Dave Sarosa sang iagin takeover ang Huni Hotel sa Sikogon Island. Iniangin pahayag ni Mayor Arnold Bitita II sa exclusive interview ni K5 Manilyn Palek sang K5 News FM Sara. Suno kay Bitita nga ang mga last days ang gab ay Hunyo 25. Natigay naman niya ma-rescue ang 11 ka mga hostage nga lunsay mga empleyado ukon staff sang Huni Hotel. Samtang alas 6 ang aga Hunyo 26, nakuha sa mga otoridad si Sarosa kag apat sini ka mga tinawo. Kag sila gin biyahe padulong sa police station sa mainland Carles. Sa balita nasyonal, ginaduso sang DILG ang posibilidad nga pagdumili sa mga online video games nga tuman kabayolente. Suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya, dapat tunan sang Kongreso kag iban pa nga mga ehensya sang gobyerno ang ginaduso nga total ban sa mga bayolente nga online video games para maprotektahan ang mga Pilipino nga kabataan. Kasunod sini sa mga report ang isa sa mga suspect sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Tacloban City, ginapahayag nga mahilig sa isa kabayolenteng online game nga ginatawag nga Gorebox. Sa balita international, nagsaka na sa 1,155 ang numero sa mga kumpirmado nga kaso sang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Lakip na ang 304 ka mga napatay base sa data sang gobyerno. Ini matapos malista ang 37 ka bagong nga kaso kag 5 ka mga bagong nga napatay sa nakaligad nga 24 oras. Suno sa mga health officials nga ang ginpabaskog nga epidemiological and biological surveillance ang nangindalan para ma-detect sa mga temprano ang mga kaso kabangdanan sang madasig nga pagtaas ang community transmission tagsa kasimana. Ang oras alas 3:03 na sang hapon. Ang balita nga ini ginadulong sa inyo sang MyPC nga ginpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, mag-inom na sang MyPC para lawas resistensyado gid pirmi. MyTC, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 student intern Dion Adrian G. Rizaldo, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mike, hey, five, kalingawan time!
4: Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
5: Oh, hindi na yung matuod!
4: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
5: Hindi gani ina matuod!
4: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
5: 19 years old to siya, hindi 18.
3: Hey, five, kalingawan time!
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor!
1: Ang sinaing!
10: Luto na!
1: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
10: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanubo
16: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
17: ang BCO
16: yung may D3.
17: Magabuti ka.
16: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
17: ang BCO
16: yung may D3.
17: Magabuti ka.
16: D3 Bio with BCO.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
17: ang BCO
16: yung may D3.
17: Magabuti ka.
16: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
17: ang BCO
16: yung may D3.
17: Magabuti ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: yan agapanubo sang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: garantisado,
17: epektibo,
16: ara mismo.
17: DTX 500
16: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi?
17: Masami ginauhaw?
16: Kasi may diabetes ka na.
17: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: yan agapanubo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado,
16: DTX 500.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.
27: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
28: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanturan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
29: Rehas!
28: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
30: Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: karma is real!

0: Patay ang ilaw nga dyan, panis pets.
1: Eh, agoy, ginkarmagid siya, Meg.
2: Ani man, ala, tanulot sila nga, Maria. Amo na yun ang siguro malo sa pagpailuyo sa ato mga idon de Sandra.
0: Hey, mapamuro kita. Mapatian sa ngiban. Tapat kita.
2: Ala, mani-mani na ho. Kanyangan mo na akong naumangunin.
3: Mag-amuni nga, istorya. Daw, babati na kin kuya sa ginasilinga karma Israelia.
0: Nga kuya, kapati kay ko. Pero hindi tayo dapat pagkulbaan mga Mexican sogo man lang ta. Ang dapat gabahan si namong nagsogo, hindi bala?
2: Gabahan naman!
0: Mga amigo! Nung abi Black Melon ta si Tita Evelyn, paugon na siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra, nga siya ang nagpailo sa tatlo kayo. O ti ano? Ano sa inyo mga Megs? Manihon ta ne?
2: Gunay ni, ano amigo?
0: Bah!
2: Ani? Gunay niya? Dalangan na! Ano ana din ina?
3: Ayos ah!

0: Hoy, tuod kami ka. Nagkadto man siya sa imo, ha? Abi mo ba na nagkadto man siya sa akon? Kagda ako pa yung awayo niya, ya, kahit hindi ko siya pagpahulmon sa kwarta.
1: Ay.
2: Oo, Shane. Mapahulam na tani ako sa kwarta sa iya, pero ginpunggan ako ni Banahon kag sang anak ko.
0: Ay, ako, Yamiga. Once ka pinagyan mo ko sang kasapat sang batasan mo, ay, bisan asta ka matayon, dumtan ta kaya. Ha! Mirisiya! Napatay man to ko nung Idoya?
2: Ay, napatay ang Idoya?
0: Oo.
2: Ay, kalulu, iman ka namin to sang Idoya. Ay, abi mo bala, Shine. Ay, intindihan ko gitkong daw anong kasakit ba dyan kung nga madulaan ka sang Ido.
0: Ay!
2: Basta subong ka na madumduman kong mga Ido ko. Nga ginhiluan. Katumulungin mo na tayong luha ko.
0: Ay, ambot, Miga,
2: kasubo. Sakit ganyan, ay.
0: Ay, day.
2: Dahil pareho lang ang nadulaan ka sang isa ka miyembro sang pamilya.
0: Ay, di natural, day. Kay ti ang mga pets tayo, miyembro gid inayas ang panimalay ta. Pero, hindi ka dyan madulang kaakig, kuya, day. Karma, guro kay Evelyn ang natabo, ah.
2: Nga, karma, Miga, Shine, how?
0: Ay, ano, ha? Wala ka ganyan sang ideya o kung may ginasuspitsuhan kung sinong naghalit sa mga alaga mong mga ido?
2: Ay, kukuan, Miga Shine, ambot ko naghahapati ka sa manugpakot.
0: Ay, oo, balaya. Naghahapati ako si Dayaday. Mga manughiwit, manugbulong, manugpakot, card reader, manughimalad. Ay, kapati kita ko si Dayaday sa ila. Ay nga, aday, labay man aton. Ano nagpapakot ka ay? Sa tong giniluan ng mga ido mo? O tiday, sekreto talang niya. Sino ang anong hambal sang manupakot, tay? Nakilala yung nagalit sa mga ido mo? Haday Sandra?
2: Kuna ba tuod? Ang siling sang manupakot.
0: Ano, day?
2: Kilala kong babae. Ang siling niya, amo ano niyo, no? Nga babae ko no ang naghalit. Kag bukay ko nung buhok, bisan huben pa.
0: Ano, day? Anay ka? Do ka familiar, hao? Do may kilala ko nga katubo-tubo mo kag bukay ang buhok kag babae, day? Hoy, si Evelyn ay hindi bala? Ha? Ano sa imo, Sandra? Husto mo lang pakot ko, ha? Hosto ay no. Day Sandra?

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Mga animal ka mo. Nugay niyo ko gani ka pahog-pahog, ha? Ginbayaran ta bala ka mo. Ano git bala? Hala niyo ka panukot, ha? Mga bisit ka mo karana. Ano?
1: Eminen? Gabay man nangin mayan mo sa amon. Ako ginin, on? Tanto ba kami ng matida? Tanong na?
2: Hosta siro kay Tita Evelyn.
0: Hinayal natin
2: ako. Malambot mo kay Tita Sandra, ha? Tunogon ko na pa na kulbahan ka. Basi mag-akusar ka kasi mo kag mapriso ka.
0: Mapatian gani ko karoon ni
2: Sandra na ko.
0: Hinayal lang.
2: Mapriso kayo na yan.
0: Mga animal ka mo, no? Hindi niyo ko kasagi kapahog, ha? Kay bisan isugid niyo ko kay Sandra. Wala man ka mo sang ebidensya nga ako ang nagsugo sa inyo, ha? Ipanginwala ko na hasta mapatay ko, noy. Kagkamo pa ng idot-dot ko. Tandain nyo na, ha? Sulion ko ang istorya. Tanawon ta kung sino sa aton mapatihan. Ako ang wala sang bad record diri sa lugar ta. Nakabati ka mo, ha? Ha? Kamo ang may mga kaso nga related sa druga. Kag sa mga kinawatay diri sa lugar ta. O sige! Isugid nyo ko kay Sandra. Isugid nyo ko!
2: Basi malipungan katakon, ipakita ko sa imo ang ebidensya.
0: Ano? Anong buot mo si Lingon? Ha, ate? Ha? Ano?
2: Tabatiyan siya sa atin, proiban na ka.
3: Ari wa! Ari, i-play ko na yung recording, bla.
4: Ay, may isugo ako sa inyo nga tatlo.
2: Ano na, ha? Magandahanan na yung minan? Ha?
4: Makwartaan eh! Balaan ko nga daan nga hindi man kamo magpati nga suguon kung wala suhol eh.
2: Ano na tao?
4: Pamati.
2: Ano na tao?
4: Pamati ka mo, Mayo. Hiluin nyo ang mga ido ni Sandra. Kay hatagan ta kamo 500.
0: Ba... Inti... Akon... Akon ato tingog. Mga animal ka mo, no? Nga, ginrecord nyo ang istoryahanay ta, ha?
3: Paniguro lang tiyan ka mo niya. Diba siya pala matrabisiya kag kami lang niyang manabataw? Mas mayo maging kon advanced thinking bala. Hindi pala, Meg?
2: Amogin, Meg! Meg! Tita Evelyn, bayad na!
1: Ayan na!
2: Bayad na!
1: Ayan na!
5: Evelyn! Hoy! Ba, mayo kinarik ka? Ikaw! Ikaw git man galing nagpahilo sa mga ido ko? Ikaw git man galing!
2: Ano? Kamalo ka na Sandra? Ano na Emily na nagpahilo ng mga ino mo?
5: Oo! Kagkamu tatlong itsugo niya! Matawad bala? Ha? Matawad!
2: Oo, ta! Bait yangin! Ano yangin, ta? Pero... Ano, kami magdidrig ko yun, ha?
3: Oo, ma'am!
2: Ano, ito ba? Ano naman na
0: yan? Ah, Sandra, Sandra. Ay, mal ka. Ma-istoryahan natin niya. Kuhan. Ay, kagaho, dabis ang mga ido mo eh. Ika-istorbogit dyan.
5: Butigon ka! Nga, ako lang idong katagol! Kanamos ang idong sa mga katupad ta! Iakusar ko ikaw, Evelyn. Nakabati ka? No. Sabton mong paghilo mo sa mga ido ko! Ipapriso ta ka!
0: Amiga Sandra, Amiga Sandra, maluhoy ka. Maluhod ako sa tubangan mo. Maluhod ako sa tubangan mo. Mga ayoko sa patawad. Pero hindi lang mo pag-ipapriso pa. Hindi lang. Hindi ay, para, idugid lang to. Mayokon bata ko. Bata mo, ginpahiluan ko kay ipapriso mo git ko.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Problema, gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Juni taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
7: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Sa idalums ng Animal Welfare Act, ginadabilian ang pagmaltratar sa mga sapat. Kunini ginbawian sa kabuhi tungod sa pagpamintas, mga pangatubang sang silot, na pagkabilanggo ang akusado sa sulod sang isa katuig, tubtob anum kabulan, kag isa kaadlaw, tubtob duha katuig. Kag magabayad ini sang pulta o kundanyos ka hindi magsubra sa isa kagatus kalibo ka pesos. Kunano ang madangtan sang kaso, magitpasaka ni Zandrak Bato kay Ibilin, isa lang ang ginapaabot niya. Manabat gid si Ibilin sa yaginhibo nga krimen. Bangod hindi lang isa ka ido ang iyagin panghiloan, kundi tatlo. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay, tubtob sa liwat, madamong ikasalamat siya wala untat ka pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, karma is real! Apang sola pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Evelyn, kag Mabel, Erna Decina Amiga, Zandra kag Elvira, Linilia Miranda, Shine, Melvin Plotenia, Serafin, Elmer Ubaldo, Jimmy, Sister John Bironki, Rukit, Erjan Liva, kaupod man si Angeline Buenafe, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Dule Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
1: tayo ng ako ni
5: allergy?
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
10: Clinica DioFresh.
6: Available now.
7: Gadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gi sa experience ba?
11: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:07. Ininga oras sa Dulong Susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sumuman sang Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
0: This time check is brought to you by Star Nutrimix. Dilang sarap, sustan sarap.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isaka maninainga hapon Surigao probinsya sang Iloilo. Rigya romanta o lop na ngayon makita tub-tub alas 5:30 subong kasidmon sa pagdulong sa mga bintal pangdo sa mga balita ang nagakanabo direkta mismo dili sa inyo dutang na tawhan sa inyong pinlanggang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanawiyaw sa ato sa mga K5 direkt sa 180 tahan ka mga barangay sa syudad sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sang mabutan sang atos nga pagwaragwag nagatutok amo sa inyong sinitag sa kamang radyo yari kita sa FM band 88.7 MHz. Kag sa mga nagamonitor kag nagalantaw sa aton via Facebook Live sa bilog sa nga Western Visayas sa bilog sa nga Pungsod Pilipinas kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa limang bahin sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sa diin ka man nga bahin sang kalibutan, isagi ka man oras sa inyo tanan kag we hope yara lang kamo sa maayos ni nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang ato sini nga pagpangalagad. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Dire kita sa adlaw sini nga Biyernes. Pitsa 26 sa bulan sang Hunyo. Katapusan, ika-apat nagtapusan na nga Biyernes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: El Castigador.
0: Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Apat ka adlaw na nabilin. Bugto na ang urangos sang bulan sang Hunyo. Na sa masunod sa ninga Miyerkules nga adlaw, yaring kita sa ikapito sa ninga bulan, ang bulan sang Hulyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iga-check naton connection naton sa ato siya K5 News FM Sara. Na angot sa sining nga natabo dito sa may isla sang Sikugon. Na sakop ini sang banwa sang Carles. Kay kumagadto na sa Sikugon kag may mga ideya nga nakatabok na dira. Na kumagsakay kapakadto sa Sikugon Island, dili kaya gasakay sa istansya. Na kaya ang istansya ya mas malapit sa Sikugon Island. Mga gablabanta, mga isa ka oras ang ibo sa nga pagbiyahe na sakay sini sa pump boat patabok na sa Sambit sini nga isla. Actually ining Sikugon Island halin sang una matahom na ini na nga isla kag dumdumanyo ining artista nga si Gloria Diaz na diri na digin shoot sa isla sang Sikugon na sa prime time pa na time na ni Gloria Diaz ang title sang pelikula the time amoning pinakamagandang balat no pinakamagandang hayop sa balat ng lupa amoning titulo sang pelikula kag diri sa Sikugon Island ginshoot ana sambit sini nga pelikula mga
1: kakifay.
0: Paglipas sang madamo sini nga mga tinuig madamo na managa-star dira no sa may bayin sang Sikugon Island. Ang Sikugon Island, ginapagiyahan ni sa pamilya sa Rosa. Busalinot, it's a private nga lugar. No? Pero, may mga area dra nga nasakop sang CARP o on Comprehensive Agrarian Reform Program. May mga pumuluyo na nga nag-a-star. Way back, mga halos sobrang root pulo katuig ang nakaligad. No? Nangin mainit ang isyo dira sa may isla sang Sikugon. Now, during the time sa TV pa kita, nakatabok kita that time sa area sang Sikugon Island. Kag mapawaw ka, no? Kay hindi pareho sang Boracay, no? Nga ang Boracay abismong nakuha na mo. Na overuse na blakon sa butang pa. No? Daw na abusuhan ang Boracay. Pero tining isla sang Sikugon, no? Kay limitado lang gid. Kay may pila na ka maporsyon nga pribado. Hindi ka dali-dali nga makasulod ra sa nasambit sa ni nga area. Ilabi na gid nga sakop sang pribado sa ni no, nga duta. Nga ginapanagiyahan sang pamilya sa rusa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: That time ang konflikto sa tunga sa mapumuluyo dira sa Maysikugon Island, no? Kag sa pamilya sa rusa. Kay plano sa pamilya sa rusa nga i-develop ang ining nasambit sini, no? Nga lugar, no? Nga mangin isa sa ni ka tourist attraction, kag nagsulod ini sila, no, sa joint venture, no, opod ang Ayala Land Incorporated.
1: El Castigador.
0: Ang dako nga kumpanya, no, sang Ayala ining area diri sa mga diversion road. Now, may pag-iyahan mo ni sang Ayala. So dito, nagsulod sila sa joint venture ang ining pamilya, no? Kag ang Ayala Land Incorporated nga i-develop ang inyong nasambit nga ng lugar. No? Kag suportado ni, including ang ato sa local government unit sa may Banwa San Carles, including man ang aton sini nga provincial government, ang probinsya sang Iloilo.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: So dito, na nag-subong amat-amat nga na-develop dira mga K5. Kag fortunate, na sa bulig sa amon sini nga president kag CEO, no, nakapatigayon kami dira, no, sang managerial conference dira gid mismo sa sining area sang Hone Hotel sa Sikugon Island.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang ala ni sang resort is Huni, no? H-U-N-I, no? Kay kung nga ako nung Huni,

0: isa sa ka Virgin Island nga hindi na damo tawo na why damo sa pagginutok mga kaki five the way back pa na no amat-amat kin develop sa ulihi may yara sa ibutang dra nga airport na nga nagabiyahi the time ti limitado lang gid no actually ti naka-open pero nagsira doliwat ina no mga kaki five no ang ining nasambit sa ni nga pagsulod sa joint venture sa pamilya Sarosa sa Ayala Land Incorporated no may yara sa mga ginokwestiyon sa Gyapon diri no kay may mga petisyon subong sa korte kay ti ang ining mga una no hambal naton ang konflikto dira sang una ang isyu sa tunga sa pamuluyo sa pamilya Sarosa kay the time niya hindi luyag no sa mapamuluyo nga ang area dira ang Ila Island i-privatize mga kaki five. Dito may mga reported may mga armed group or may mga armed men sa ilas nga area ginapangharas ang iba sa pamuluyo kung sino na nagapamlabag. That's why nga kita nakakadto na time pero sa pagkadto naton hindi pa muna ka-develop ang Sikogon Island way back no sang una nga nag-obra kita pa sa TV sa piyak sini nga waragwagan
1: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa padayon lang that time, amon ikon nga nga may association dira, no? Nga ginatukod mga K5, no? Mayara sang subong, may gitawag si nga Sikogon Island Tourism Estate Corporation, amon nag-involve sa Ayala Land mga K5. Pero, may mga grupo dira, no? Sang mga pumuluyo, no? May association mga sila, no? Sa sambit sa nga lugar, no, dira kun sa diin, no, amo ni sila ang nag-apetisyon subong. Ining kinatawag nila nga Federation of Sikogon Island Farmers and Fisherfolk Association. No, sa subong, may petisyon sila nga pasaraduhan ang nasambit sa nga resort. No, nga gin-file, no, sa korte. Kagluyag nila nga ang ining land pag-convert sa nga duta dira, i-revoke mga kaki-5. Tub-tub nga kahapon, natabo, no, ang ining pag-takeover, no, sang isa sa mga miyembro sang pamilya Sarosa.
1: El Castigador.
0: Ining si Dave Sarosa, mga kaki-5. No, samta nagahulat kita sa report, nagikan sa kaki-5 News FM Sara, i-background tanay, inilsambit sa ni nga hitabo dra ginsulod ni Dave Poras or ni Dave Basarosa I mean ang nasambit sa ninga nga area ilabi na gid dra sa may Huni Resort upod ang mga kaupdanan sa ni nga base report no armed men mga kaki five pero sa video kan makita nat may pulis na dito sa area na ang question ta gani kung pulis kay bana o kung nagasuksok lang sa nga pulis. Pero nato na confirm ngayon yung gatindog sa likod ni Dave Vasarosa, mga ka-K5, isa ka miyembro no, sa Philippine National Police. Pero palangkot, ganun nga, why pagindakop, na? Basi kung ginapainanayal ang gid mo, hindi man itong luyag nga may matabo siya ni nga manging madinugoon ang nasambit siya nga insidente. Kaya kung kaysa ti dapat kwan man, na? Medyo inanay man, na? Kagapayunan eh. Dapat palabaon tama ko ng pixit akong kaisa para malikawan ko ng madinuguon nga insidente. Nga kulang taon naton, samtang gambal na si Dave Sarosa, may mga miyembro sa Philippine National Police. Aga question ganun nga ay pagindakop na. Na? Ti hulaton ta lang ang explanation sa mga police during the time. Kay ti nagkuha sa video ining si Dave Sarosa. Na? Ang ining statement na? Ni Dave Sarosa na kanunguro ipabati naton kay video mabreak kita dugay-dugay na may mga pamuyayaw na gadaan palayo-layo ang na mga kabataan kaya ginabasol sa ni ang pila sa ni ka mga opisyal man naton kun nga nga tabo ini ang ining nasambit sa ni nga pag-takeover tika may mga empleyado na time na nga nag-manage dira sa nasambit sa ni nga resort ang mga kapon kung may natabo sa ni nga ano hostage na pag-take over ni Dave Sarosa sa nasambit sa ni nga resort. Na, kahit may mga unsi the time

0: empleyado, nga ti Waya Makalin, sa nasambit siya na nga lugar, mga kakifay. No? May mga ginabasol, kag kung gilang tawag na ton, nakabuhi sa isang statement, batok sa iyasan ni, no? Nga mga utod, no? Ining nga mga miyembro sa pamilya sa Rusa. El Castigador. Pero ang good news ng dili mga K5, no? Kay ti Armado, ining nasambit siya grupo ni Dave Sarosa, pero nagtapos sa nangin matawhay, no? Nga pamaagi. So gindala kay ina sang aga sa may bayan sang Carles Municipal Police Station sa may main island mismo ha, sang Banwa sang Carles. Kaya bal na 20 pulo niya mo, isla niya ang sikugon. So it will take mga 1 hour ang imo sing biyahe kung magsakay ikaw sa Pampota. Pero ining ginimo ya tilaban-laban may mga kaso ini nga pagatubangon ining si Dave Sarosa mga K5. Dong kaso sini daw damo no ang iya sa ning atubangon. Pero hambal naton ining mga kaso ya available kay ti ining mga pamilya sa Rosa kilala man nga may mga kaya-kaya mo may kulo kwarta ti laban-laban finance ang kaso. Pero ining mga kaso nga i-file sa iya no tanan sini available no ang ining kaso depende kung pila ang ginakwan based sa atong sinang kasuguan kung piya ang iya sa nga bail para sa temporaryo nga kahilwayan.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ibalong ang tanik kay ang nasambit sa nga pagpasirado subong sang resort dira no? Sa may bayan sang Sikogon Island. Dako man sini no? Ang iya sa nga epekto sa turismo sa katon sini nga probinsya mga K5. Nga kung ang taon natin, hindi ba malayo sa isla sang Boracay, ah? Sa katahom sang area, no? Maputi, mga white sand, ano sa ambit sini nga area, o galing kay ti lakal na nakakadto, ang mapumuluyo, kaya ang bagay natin, no? Privado ang pila kamalugar nila, kag, masiling natin, at ang balsat iban, dollar man ang presyo eh.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ay kung sa Boracay, doon hindi masyado ang munit kamahal. So standby ka mga K5, kay pagbalik natin, i-check natin report direkta dito sa mga area sa Carles. Kay exclusive ini ng mga information kag mga balita dinilanggid na sa K5 News FM Iloilo. Kita ni una kay na nagdala sa pagpangalagad sa programa 11 Mbps o Podcast K5 Jan Sapyo. No, isa-isa sa ninga nakuha naton ang detalye gikan sa aton sa ninga sister station sa K5 News FM Sara. Upod man ang aton sa ninga K5 News FM Sara station manager, no, ka K5 Manilin Palek. No, kay K5 Reggie Di Mayo. So pagbalik naton, i-check naton kumusta na, no, ang grupo nanday Dave Sarosa kag ang apat pag sini ka makopdanan. No, mayara na video kay na partner mo pag-abot na sa police station. No, nga nakapusa sila. Hibalaon ta ni sa aton suning nga pagbalik pagkatapos ang plaka importante nga mapahibalo paliog standby.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May
5: kumso. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog it sang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamig.
1: mo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gid. Yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang.
9: Pero
10: sa Star Canada.

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C! Mabakang ang butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sa I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sa I Care Drop. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
10: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Dortes!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa
9: ang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
10: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
10: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay,
10: DTX 500.
16: Masaligan,
10: epektibo,
16: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar,
16: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes,
16: DTX 500.
10: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar,
16: DTX 500.
10: Masaligan,
16: epektibo,
10: DTX 500.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
16: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio,
16: yung may Visio.
10: Ang Visio,
16: yung may D3.
10: Mga butika.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik mga ka-K5 sa ato sa nagpagpangalagad dali sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
4: TGIF, thanks God it's Friday. Ang report ni Kaki5 Manlin na Palik ang inulong sa inyo sang star Nutrimits, di lang sarap sustan sarap. Makakita sang update angot sa saling natabo ng pag-takeover pila ka oras sang isa ka miyembro ng isang pamilya sa Rusa dito sa may bayan sang Sikogon Island. Nagapalindugan ang Carles Municipal Police Station nga wala sa may tabo nga hostage taking na dito sa may area kapon nga daw kundi illegal detention lang. Siguro tiwa yung pagwaan ay inima empleyado dito sa may Huni Resort na sa may Sikogon Island. Para sa kampiyon nga report upod sa ating station manager sa K5 News FM Sara kay K5 Manilin Palik.
6: K5 News FM Kampyon Report.
4: K5 Manilin.
7: K5 Enrico, ang aton diri nga Carles Municipal Police Station padayon subong sa paghikot sa mga requisitos may kang tanan sa sampaw-sampaw niya kaso nga ipasaka batok kay Dave Sarosa kag sa apat sini ka mga kaopdanan. Mm-hmm. Pero sa aton nga exclusive interview dito kay Police Major Carl Jerome Tingdala, ang hepe sa Carles Municipal Police Station, ginatag sa ni K5 Enrico na hindi hostage taking ang natabo sa Sikogon Island kahapon, Hunyo 25, kundi na illegally detained lang ang mga empleyado sa SITEC o kung sa Sikogon Island Tourism Estate Corporation na ara sa Huni Kugon matapos na tigin take over ni Dave Sarosa ang pasilidad. Kaya sa Enrico, suno kay Tingdala na luyag lang ni Dave Sarosa na kuhaon or i-take over ang facility pang wala sa hostage taking diri nga natabo, wala man sang pagbailuhan ay sang lupok nga natabo sa tunga nila sa tunga sang mga awtoridad naton kag kay Sarosa. And ginatag man niya nga matauhay ang pag-aresto nila kay Sarosa. Kung aton balikan kay 5 Enrico, kahapon sang hapon nag-abot si Dave Sarosa sakay sa motor bangka halin sa Negros Island patabok diri sa may Sikogon Island. And then, amo na itong pag-takeover niya sa Huni Kugon, sa hotel nga ini. Mag-luwas dira, antes sa mga pag-takeover niya, ay pag-abot niya, bisa area, may mga nagabantay dila kay Sabi Enrico, nga mga tumandok, eh, mga pumuluyo, nga doon nag-serve, mga security guard sa nga isla. Amo ini nga may kaso siya nga robbery, bangod suno sa mga reklamo, ginpangkuha ni Dave Sarosa, kag sa mga upod niya, ang mga cellphone, mga kagamit, kag ang iban gin panghaboy pa sa dagat. That is why may kasong robbery ka K5 Enrico nga natalana nga ipasaka. Mm-hmm. Pagkatapos sina, nagsulod siya dito sa Huni Kugon Hotel kag dito na binatake over niya. Pero ti antes pa man sina K5 Enrico, may ara naman sang mga pulis na naad na na-deploy na dito sa Sikogon Island. Before pa man nga natabo ining incident dito, may mga nag-deploy na dito nga mga pulis K5 Enrico. That is why may nauna naman dito or kumakitaan ka bala sa video, may ara sa police personnel na ara man dito sa hotel pag abot kito ni Sarosa.
4: Oh,
7: and then amo sabi no na takeover na ang pasilidad. Ang unsa ni Kisas Enrico ka mga empleyado ginabugusan ini sang duha ka babayi kag siyam ka mga lalaki. Kalabanan diri mga security guard man ang ila abing na tawag ni nagapanghimus bala sa mga record kag ang iban diri is ang mga nabilin nga staff kay isang June 15 pa lang iya nag-close na ang hotel. So mga nabili na lang ini iya ka Saitek o nang ina iya ka Sikugon Island Tourism Estate Corporation sa ila abing joint venture dira sa Ayala Land. So amo na lang ang silang nabilin. And wala ini sila K5 Enrico bin pang hostage ni Sa Rosa. Apang pangod sa kakulba, wala K5 Enrico nagpanago ini sila sa mga kwarto. And ini si Dave Sa Rosa naman, green ni siya nagtinil sa do restaurant bala ukon sa ginakanaan ni sa Hunikugon. Dira sa kilid sa nga pool bala K5 Enrico.
4: Very familiar.
7: Alas 7, alas 8, nakaabot na dito ang aton kapulisan. Tawtod man ang mga nag-augment nga team sa second IPMFC kag iban pa nga mga SWAT members. Amo to nga nag-proceed na to kanday Police Major Tinggala ang aton Carlos MPS sa hotel. And ilagin try na manegotiate inin si Sa Rosa. So may mga conditions kung tani isang una si Sa Rosa nga gusto niya makasagilaan ng iyang mga kauturan. Kahit may mga family feud man sila eh, or may mga dispute man sila.
4: Mm-hmm.
7: Apang, wala ininangin na madinalagon K5 Enrico. Kumbaga, na-failed ang ilang negotiation until may mga 9 hasta mga tumang gabi, alas 12 na. And sa mga 12 a.m. na, K5 Enrico, una naman na na-pull out or nakuha abi ang apat ka mga empleyado nga tiara sa mga kwarto. Around 12:30 a.m. naman sa nga nakuha ang pito ka bilog nga nabilin.
4: Oh.
7: And mga 7 a.m. kainas ang aga sa siguro nagkampante ni si Sa Rosa K5 Enrico, nagwa siya dira sa ano bala sa do restaurant K5 Enrico dira sa may pool, wala siya dala nga armas.
4: Mm.
7: And amo to ang tion nga ginpenetrate sang aton ng mga kapulisan ang pagdakop sini kay Sa Rosa kag sa apat niya ka mga upod. Dinathagman so, K5 Enrico ni Police Major Tinggala nga ang apat niya ka mga upod hindi ini sila mga armado kay K5 Enrico kag mga tumandok ini sila ya sang Sikugon Island man. And si Sa Rosa naman ini di ba nagsakay to siya sa motorbangka. May mga kaugdanan di man to siya ka K5 Enrico nga initially may mga armas kaya nga dala pero wala na dito sa area pag-abot sa mga pulista kay dubing dulong lang siya. And din pala ka tinatuya ang motorbangka na din sakyan niya.
4: Okay. Subot sa linggon, kahapon, pag take over dira ni Sa Rosa, why did sa gwardya da ang Huni Resort, Huni Kogon Resort na K5SM, no?
7: Wala K5 Enrico, pali ang nagagwardya lang ang mga pumuluyo man bala nga daw tinagabantay sa area. Eh, pero kung security guard din niya from Ayala, wala K5 Enrico.
4: Okay, so why sa hostage sa taking na tabo, no? Kundi, illegal detention, no? But sa lingon, sa kakolbam ni sa mga empleyado, arang terinir sa mga kwarto K5 Manilin?
7: Yes, correct. K5 okay. Enrico, amo na siyang natabo. Bali, wala gid sila yan, naka-face-to-face, ining ekonse, wala gid ni nila yan, naka-atubang si Dave Sa Rosa. Bali, syempre, sa kakulba, bala nga may mga armas to si Sa Rosa, kag nagapinalupok dito abi sa area, amo na nga wala na lang sila nagwa sa mga kwarto, kag nagpinir dito. Pagkakita nila nga ti may police naman na nag-responde, dito kag daw nag-cool down man abi, may ara sa nga nagaka o kung may gina ano man bala may informant man may nagaka-istorya ang kapulisan tag kani sa mga empleyado. That is why sa mga 12 a.m. kaina amat-amat man sila nga nakangkuha sa mga kwarto kay 5 Enrico.
4: Okay, do kahapon tumalas 4 ni sa hapon, no? Kag Glenn tap kading oras ni Dave Sa Rosa sa mag-live ini siya, no? May pulis to ang balaton sa area, no? Pero the time do ay siya nagpanikasog nga ngadakpon abi ang pag take over dira ni Dave Sa Rosa.
7: Kaysa din rin ko, ang police abi ko na sa area is doon, isa lang man itong makita pa eh. Or daw duha, blind. Hindi kita sure kita numero nila. Mm-hmm. Pero doon butang nandar sila para nga magbantay man o kung mag-coordinate na kung may mga insidente. Pero wala sila sa ikasarang din K5 Enrico nga dakpon dayon si Sarosa.
4: Okay, so amo na nga anang ayo sa sang bulig di sa main land no sa Carles kay mga 1 hour kada nang biyahe sila sa pump boat patabok na si Cogon Island K5 Manila ni.
7: Kung dali ka sa Carles K5 Enrico mahalin, medyo malayo-layo ka eh, pero kung sa Estancia mga 1 hour pa.
4: Okay. So kay na din siya nagdungka sa kan mismo sa Carles.
7: Sa Carles K5 Enrico.
4: So daw dira mga dagan isa ka oras ang tunga o kung mga lapit-lapit duha ka oras kung sa Carles ka magdungka. So dito do nagpalubong abi dito mga pulis tagi panilagan na ang sitwasyon dito kag sa magwa sang aga ining si Dave Poras nga way sang dalaman nga armas way man sang kusil. So sang gidakop siya way mabisang kwan siya do plano nga magbato abi K5 Manilin.
7: Why naman pula siya ka K5 Enrico nagbato? Kaga sang gabi pa lang abi, bala K5 Enrico, antes ko man siya nadakpan kay na sang aga, medyo doon nagtahaw-tahaw naman ang iyang paminsaron.
4: Oh. Kay
7: sa mga information na nga nagkabato na to, medyo may challenge abi, o kundo medyo may problema, bala K5 Enrico man, sa paminsaron. Or hindi naman masilinggit kasi siyempre hindi man kita Dr. K5 Enrico pero may mga na-receive kitang information na nagalain-lain para K5 Enrico ang iyang mga desisyon.
4: Okay. Siling na to na dogin natapos na ni o kung ipasiraan ay ang nasambit siyang operation sang huni si Cugon kagbalay Cugon. Ano nga mga rason sa ni K5 Manilin?
7: K5 Enrico ang huli Cugon kag ang mga pasilidad dira lakip na ang mga airport kag iban pa permanent kag ini ka K5 Enrico nga gin pasirado sa nga June 15 pa lang ini ang gin kasugta na iyasang SITEC kag syempre sa tunga sa nga Ayala Land.
4: Okay.
7: And amo na gani nga indi tani mag pasugot man ining si Dave Sarosa. And init na natin din matulid K5 Enrico, pero hindi lang abi si Dave Sarosa managpanag-iya eh. Sang, kumbaga daw shares, bala kiti may mga kauturan pa man siya. Pero ang mga kauturan niya K5 Enrico, kumbaga ang pamilya niya Yayaka, ang Ayala Land, may ara sila ya sang pag-istoryahan na kung ano ang matabo nila. And bisan pa, nga nagpanirado, iniagi ang huni Cugon sa mga pasilidad, ang nakasaad niya sa joint venture o kung sa MOA, according man to gani kaina kay Mayor Arnold Bitita, nagapadayon iniya K5 Enrico. Bali, nagpanirado lang din sila, bangod hindi mapadayon ang operasyon kay ti syempre may mga losses man bala K5 Enrico.
4: Ah, okay.
7: Kumbaga, wala siya nang successful iya ang operation kay sa pagtalugi kay K5 Enrico.
4: Kaya dugangan pagig nga take on summer amo nang damo ka kadto ti subong niya rainy season kagabay mo nga wala man sang customer. So pero ibanda nga mga empleyado ara pada K5 Manilin kay ti ambal aton sang June 15 nagsirado ining sambit sining nga resort pero may mga empleyado gyapon nga ginpabilin.
7: K7 Rico sa mga empleyado, like for example, mga hotel manager, mga attendant nila abi, wala na ka K7 Rico. Ang mga empleyado na lang nga nabilin, ang sa bookkeeping na lang kini abi sa Ayala, at sa SITEC, mga engineer, kaga ang mga security guard K7 Rico, amo lang na. Pero sa hotel operations o kung sa hotel management, wala na ka K7 Rico.
4: Oo, kung nataw na ito, bisa sa video, no? Ni Dig Sarosa, dumihibubunot siya sa ila siya mag-ulutod, no? Sa mga official, no? Hindi ayan nga daw conflict sa pamilya Sarosa kag dire amo ning rason nga gintik over sa ni ang nasambit sa ni nga area da.
7: Amo man kay Seven Rico ang ginalantaw ni Mayor Arnold Bitita kay siling ganit ni Mayor hindi pwede makapanghilabot ang banwa sa ini issue kay pinamilya ini. kumbaga, business dispute ban sa tunga sa ilang pamilya kag sa Ayala. So hindi pwede makapanghilabot ang banawa. Magluwas lang abi sa security man sa mga pumuluyo. When it comes naman sa joint venture kung sa MOA, siling ni Mayor Arno Bikita, tikong pangkuto niya man itong mga pumuluyo abi, kag ang mga barangay official, wala man dito sang problema kay padayon dito iyaya ang mga ano eh, mga livelihood, padayon dito ang mga relocation, ang mga panimalay, kag wala dito sang may ginapigo o kung ginalupig nga mga pumuluyo sa si Cubon Island. So kumbaga, bisa nag-contact niya operate ang Huni Cubon, ang nakasaad niya sa MOA na ipanghatag abi balang mga benepisyo sa mga affected niya mga pumuluyo, nagpadayon ka sa gihapon K5 Enrico.
4: Okay. So anong subong pag-abot sa may Carles? Kaya nakatag pa siyang statement si Dave Sarosa sa mga sa inyo dira kahit kamo mo lang na nag-follow up ina K5 Manilin?
7: Sa statement K5 Enrico, wala gitagin na tugutan sa iyang abogado nga makuha abi ang iyaman niya side. Kahit again, amo na gani, may ara sa kumbaga, hindi bala kwan eh, hindi diretsyo ang iyang mga ginabuyan kisa nga mga statement or mentally challenged K5 Enrico ang ining suspect. So, mas ginta ka maayo sa nga abogado nga hindi na lang siya magpa-interview kahit iba si kung ano pa kaglain-lain pa ang iyang mabuyan nga mga statement K5 Enrico.
4: So, ano nga mga kaso ang iga-file sa iya K5 Manilin? Ang iya armas ang ginadala na time licensyado?
7: Amo pala kay Sir Enrico ang gina-inventory subong dito sa aton nga soko sa may Carlos Municipal Police Station angot ni sa mga recoveries dito. And regarding naman sa armas lutang niya kay Sir Enrico, hindi pa naton gid matul-id no kon lisensyado ini o kon hindi, pero mga high powered firearms ini sa Granada, hindi pa man naton ma-sure kon may Granada, and magluwas nila kay Sir Enrico. Magapangatubang ini siya sang sampaw-sampaw nga kaso, lakit na diri ang serious illegal detention, attempted murder, ang robbery, titigin pangkuha nito ang mga gamit sa mga pumuluyo nga nagabantay sa isla, destruction of property, kay nagpinalupok to sa K5 Enrico, illegal trespassing, indiscriminate firing, alarms and scandal, grave threats, kag malicious mischief.
4: Pero
7: later on, mafollow up pa kita tuliwat kay Police Major Tingala, kay siling niya, pinakuan pa nila eh, ginahikot pa nila ano pa bala ang pwede mapasaka nga kaso. Initially ka K5 Enrico, ato naman ditong iyang abogado, and at the same time, ang abogado man sa mga SciTech employees, abing nga naapektuhan bala. And sa bahay naman niya ni Dave Sarosa, magpiansa sila once mapasaka na ang kaso.
4: Sige. With this information, our station manager from K5 News FM, Sarah K5 Manilin Palik. Salamat kag may hapon da sa inyo sa kabilugan sa K5 News FM, Sarah.
7: Sige. Thank you, man, K5 Enrico. Direkta diri sa may Banwa San Carlos. Tukod kay K5 Regid Dimayo, kay Ramelo Palik. Ini naman si K5 Manilin Abaro Palik para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.
4: Salamat kid no kay K5 Manilin Palik, our station manager sa K5 News FM, Sarah. Mga eksklusibo sa ding mga development ang nabatian diri sa K5 News FM Iloilo. Na bisan magabihan kang mapagan wag problema ni kay SM Manilin kay upod yaman ang iya sa ning kuana nga tiayon.
8: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
4: Kag of course kay K5 Rigi Di Mayo. Na nga upod man daw nga nag-cover sa sambit sa ning nga balita. Na kay ti ang ining sambit sa problema, ang balatong dugay na nimo. Na way back pa ni sang una mga sobra na pulo tuig. Na dira angot sa pagdevelop pa lang damo na ang nagapamalabag. Pero kita nila overview kung ano mga impact sini. Na ilabi na gid sa turismo. Na dira sa atun sini sa may bayan sa probinsya sang Iloilo. Pero yun yung problema, ti abi isa ni sa mga pamilya sa Rosa na nagwa subong, na kag naghambal, naghibubunot. Pero tiwa itakbalo, na kung nga angat ang iba niya sa mga utod, na why man magreklamo abi mga ka-K5. Na doon sa sambit sa nga area, ti ang iya sa nga actuation, ang iya sa ginimo, bala naton may mga nalapas sa ato sing kasuguan nga ti iyaman sini nga ato bangon. Kag bala mi kun ang konsekwensya daw sang iya sa ginimo no mga K5. Nabantayang dugas ma update ha sa ato sa nga page. Kagriman si Ibang Public Affairs Program sa K5 News FM Iloilo.
9: Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
4: Mayong nga pong kay Ma'am Nadeline Siautong, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Agusto 5 sa may Kuwait, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ka Migs Vlog, nadra sa may Barangay Sapa, sa may Banwa sa Miyagaw, sa Tesoro Nonato kag Pagsugiron Family. Kay Ma'am Chela Lapating Branya sa Kuwait, kay Sir Danny Labrador, mayroon nga po kay Ma'am Rosemary Agramon sa Banwasang Banate, kay Ma'am Laura Magaysay, kay Ma'am Anelia Hordalasa Nagalio, kay Sir Binji Astoria sa Banwasang Leganes, kag Subuman, no? Kay Sir GC James Garvillas, no? Kay Leo Bars, sa may Jell Eatery, sa may Mabulo Delgado, kag kay Ma'am Lori Jean, Barreta, no? Kag kay Sir Binji Astoriasa, pero ay ginya po kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Pabalik natin dugang information update, no? Sa saling kaso nanday Rene Baterbunya kag Subuman ni Divine Adili. May mga pasakaan na sang kaso, may mga ginirekomendar na angot sa ila saling kamatayon. Kaglakip man ang ining update naman da sa ibayin sang pagpaniro sa duwa sinik ka mga minor de edad sa may syudad sang Tacloban. Inigapin pa yung mabalita sa itong pagbalik pagkatapos sa pagkaimportante mapaybalo paliog standby.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TTX 500 ka na!
12: Ang TTX 500
13: ang may powerful compounds
12: na nagapanubos ang imo blood sugar.
13: TTX 500, garantisado,
12: epektibo,
13: aramis wow. TTX 500!
14: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
15: Laingid man kung kana, tigulang kana,
14: oh,
15: tapos hubin pa imong pamatinan,
14: eh?
15: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
14: Oh,
15: no? O ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
16: TTX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan.
18: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow! TTX 500.
20: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may TC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
21: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula, wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, wala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
15: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
14: ay, oh, the more kaga bisyo, the more dapat.
15: No, pili ka lang ha, MyTC or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
14: Ay.
15: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
14: Uy.
15: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag MyTC ka. Or Pure C. Protektado ang mga cellula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MyTC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Sa una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Magamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. For men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo,
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman,
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay,
11: DTX 500.
14: Masaligan,
11: epektibo,
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar,
14: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes,
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar,
14: DTX 500.
11: Masaligan,
14: epektibo,
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may BCO.
11: BCO.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
16: Ang Vizio
3: yung may D3.
16: D3 Bio,
17: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
16: D3 Bio.
18: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio,
3: ang D3 yung may Vizio.
16: Ang Vizio
3: yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Momshie!
19: Angeline?
20: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, kulang na. Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients. Di lang sarap, sustan sarap.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabatas, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
10: Mayong hapon lang kay Ma'am Christine Gardose, kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banwasang Kalinog, kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia da, sa may Maspasan, no? Gapangapiso mong DTX Coffee Mix. No? Kay Ma'am Ana Libahade, kay Sir Nonito Sumbong, no? Dira sa may bayin sang Maragondon na Cavite. Namaulan nung sumbong dito sa may Maragondon na Cavite. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Bing Spes J., kay Sir Rick Mapa, no? Kay Ma'am Melanie Ambot Makiling, kay Ma'am Apple Diapta Bataasan, gamonitor sa may Marvel, no? Prospero Marvel, South Coronadal. Kag Pamilya Tabat sa may Bagong Bayan, Chris Moore, Sultan Kudarat, Mindanao, no? Kag Subuman sa Tabsing Family, Bagong Bayan, Chris Moore, sa may Sultan Kudarat, mao dito guro si Ma'am Apple Subungay. Kagtaasan ni Lado sa may Zone 3 Barangay Ungka Haro, kag diraman sa may Tulunan South Cotabato. Kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, may adaid nga hapon kay Sir Sherwin Marcowi, kay Mama Ritalia Mitsilina, na may adaid gid nga hapon sa may Hong Kong.
2: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
10: Ang mga masunod nga balita ngayon inyo sa ninga mabatian, ginadulong sa usang The Power Trio. Subong at siyempo, bawal magmasakit. Bawal kita magpospital. Pabaskugo na ito. Ito siya immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio. Ang DTX 500, the superior antioxidant. Kagsuma ng Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Atantivo Medicinan Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet naton diri sa Maydalan E. Lopez sa Distrito Sangaro sa tupad sa St. Roberts International College amo ang ato sa klinika outlet. Now, kag subong man dira sa may Banwasang Miyagaw sa may Barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. May free consultation dira kada Domingo sa may Banwasang Kalinog, Coastmart Kalinog atong klinika outlet. May free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Ang tanan sa free consultation, no, alas 9 imidya, tob-tob, alas 3 imidya sa pon. Dari sa may Iloilo City, ang klinika outlet naton, ang aton sininga free consultation, no, kada Domingo, Lunes, kaga Miyerkules nga adlaw. Kaga available man ang ining mga klinika products dira sa klinika outlet sa Quinto Distrito sa may RGM Building, Barangay Apoloista sa Ibanwa Sangsara. Kag pwede kin mabakal sa mga nagpakuna ng mabutika sa inyong lugar, pharmacy, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina Dualas Center.
2: Enrico Zurita Jr., El Castigador.
10: Update ta sa sining nasambit sa ni ng hitabo sa sining pagpanglutang sa 15 anyos kag 14 anyos. Ang masakit na rin kay ang 15 anyos kay isal magpalupok. Wait ka balo ko nang ipalupok sa ni may naigo o kon ang ining 14 anyos amo yang damo ng may igo kay tindo halos sa lapit 40 to ka mga empty shell. Naos ang 9mm caliber pistol ang nakitaan sa crime scene.
2: El Castigador.
10: Pero antes na, dumidak pa naman yung mga estudyante dito sa may Cagayano, no, na kitaan sila kaginsang gincheck, no, kay ti nagkwan, cutting of classes, iling tatlo ka mga estudyante, no, nakitaan nila sa gincheck ang ila sa nga dala, nga bag, mga kaki-5, may nakitaan nga armas lutang.
2: El Castigador.
10: Grabe na subong niyang panyimpo. Subong, no? Mga estudyante naton, mga kaki-5. No, gina-check naton ang dugang sining mga detalye kay ang ining nasambit sini. No, nga mga estudyante, tatlo ini. No, sang Apari School of Arts and Trade dito sa may Cagayan. No, nadakpan ni sila sa miyembro sang Provincial Mobile Force mga kaki-5. No, kay ti nagakating sa ilasay nga klase kasi blagin na munuhan, no, gin-approach sa kapulisan naton dito nakita ang ining armas. Ang armas ni makita naton may kutsilyo kag 38 caliber revolver nga may duwa ka mga bala.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
10: Amo ni subong sitwasyon gid sa palibot, ano? Ah, do hindi tagid ni subong mapunggan ining mga pamatasan na ang ganing mo sa pila naton ka mga minor di edad, mga K5. Mainit

0: Ammunition.
1: El Castigador.
0: Ang update naton sa baybayin sang Tacloban Leyte. Now, sining pagpatay. Now, pagpaniro sang duha ka mga minor di edad. Timbalan nato ang 15 anyos siya ginfailan na sang kaso. Now, depende sa korte kung mayara sa itawag sining discernment ang iya sing akto. Pero yung 14 anyos ni Bay Saton sa abing kasuguan ining pangilinan law waigid sang salabton criminal liability. Pero may accountability. Now, hindi mo silingon nga why ka sa dapat obrahon diri. Now, dalon sila sa bahay pag-asa kung naman tawag na sa ila. Now, tindira, i-counseling. Now, kung ano pag ang pag-ahimuon sa sinasambit sa nga 14 anyos na intervention nga mahimo. Now, pero, amuling natigala naton, kati ang 15 anyos, isalang ka beses nga nakapalupok diri mga kakifive. Pero ti basic question yung sa abogado sini nga isa lang git ang gipalupok sini tao nga pusil pero gin file nga kaso including siya multiple murder.
1: El Castigador.
0: Based sa resulta sang ballistic ag autopsy di ba pagpatigayon sila sa paraffin test ang duha ni ka mga minor di edad kumpirmado positive ang ila sini nga paraffin test mga K5. Basi ang pagwat ang video tos takloban na late partner. Now, based sa resulta sa report sa ballistic kag autopsy sa saring mga biktima, ining tatlo ka mga biktima. Now, ahay ang isa ka Iloy, ang isa sa mga patay dire graduating student. Now, subong, no? Tuyo tani kwani, masakit sa isa ka Iloy nga pilakbulan makitaan mong bata mo nga ma-moving forward nga mag-eskwela sa senior high school. No? Based sa report, mga K5, sang PNP Regional Forensic Unit 8. No? Kaya na-kompleto na nila ang ining ballistic kag-autopsy examination sa tatlo sinika mga estudyante mga ka-K5. No? Kung sa diin, based diri sa ila sa ning nga report, no? Makitaan nga ang ining mga biktima nakaangkon sang pilas, no? Nga malayo sa mga suspitsado.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Dili pakita nga ang ginhimo sa sinduha ka mga suspect nga minor di edad, it's a random shooting.
1: El Castigador.
0: Kay may mga report, abi, nga doon may magpangita sa nga target. Ugali ka doon na makitaan. Kasi dito siguro kung nasinol ito makita nila, amo ang ila sa nga tiruhon. Daw, kwano, masakit. No, kag dito, ang iban siya ni, pinangiro nila sa sulod to sang classroom. Amo ning isa dito nga lalaki nga nagapugong kuntani, no, sa sering tiyartahan, amo ni siya ang naigo, no, sang pagtiro sa sering mga suspek. Kag mga fatal nga pilas, no, ang ila na agom, naigo ang ila sa pila ka vital organs, nga mo ni, ang gitunaan sang gilayon nila nga kamatayon.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ti diri nagapakita nga wala sang igo ining mga biktima nga malapitan, no? Kay kung kaysa may makitaan kasi na sa pilas kung lapit ang tiro nga may mga pulburapan mo, no? May gunpowder, no? Sa kwan sa entrance ang bala. Sa mag-igo sa lawas. Tilunsay di kuno layo ang ining magpagtiro pag-igo sa sining nasambit sa ni nga mga biktima mga kakifay.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Alas 5:21 sa atong siriga pagpangalagad sa piyak nga bahin, update ta sa kaso. No? Nanday Rene Baterbonya kag Sumuman. Ining si Divine Adile, ang bangkay ni Divine Adile na kalabot na dito sa Nigeria, no? Kag ang bangkay ni Rene Baterbonya ginlubong na sa nagligad nga adlaw. At ikan mo damo gin sini ang nagtambong sa pagdulong sa katapusan sa ni nga palawayan mga ka-K5. Tidito based diri sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya, no? Ang ining nasambit

0: sini. Nga mga official nga may mo ang kaso nga tubangon sini no in connection sa anti-hazing law.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Diba si Ma'am Balang Iban, ahazing, ah, katisulod sa paminsaron, ta kung magabagtang hazing niya, binakulay, do marilate na ton mga K5 sa pagsulod mo sa isa sa nika grupo o kung sa isa sa nika fraternity. Nakadula na ton Ma'am Balang nga, ah, ti may mga biktima sa unasang hazing nga nagkalamatay, iban sa niti, damo mga lagob sa lawas, ti anti-hazing law. Pero ang balde ni DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi lang bot silingon, kumakambal kita nga hazing, no, initiation na, no, nga mahimo, nga sa naton, marilay sa pagsulod sa grupo. Pero siling niya, ang hazing, nag-refer sa any act that result in physical, psychological, suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, new fight, applicant, or member that applies to the basketball team.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: So, muni, ang maimo at tubangon kag-inikomendar ng pasakaan sang kaso. Sino ining pasakaan sang kaso angot sa kamatayon ng diary ni Batelbunya? Dali on talaga ito kulabo si Tauras. Ang ilas nga head coach, si coach sa Tab Baldwin. Ang tutuod galing si nga ngalan is Thomas Anthony Baldwin. Si Grant Derns ang strength and conditioning coach. Si Cesar Vincent Javillana Ilumba ang strength and conditioning coach man. Si Den Cesar Castaño ang ila assistant coach. Si Rinaldo Jacinto Jr. assistant coach, si Sandro Nicolas Romero Soriano, Paulo Manuel Masida Divoso ang ilang student manager, Andrew Renzo Bondok Salod ang ilang student manager, si John Eric Kiambao Rueca ang ilang physical therapist, si Aris Ramos Pronce ang ilang utility kag ball boy, kag si Joel Palmiano Rapa utility man kag ball boy nila mga kaki 5.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Amuling 11 ang pasakaan sang kaso may mo angot sa anti-hazing law mga kaki 5.
1: El Castigador.
0: We don't know lang sa admin na no, kay gipatawag man kay na ang sabahin sang management na no, sang bulutuan na no, mga KK5 ang ila sa ninga nga president gin patawag man kay ina sabayin sang criminal investigation and detection group ining si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap na no? Personal si kay ina na no, nga nagpadulong dito kagambalya umpisa nga tabo ini kay Rene Baterbunya kag kay Divine Adili na no, siling niya we have been there since day one.
1: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Buchilingon, why may lagi pabayan ang sambit sa nga natabo kag may ma-report gani based sa Bilyonaryo News Channel na may mga official o staff na sa Ateneo de Manila University naglupad pakadto dito sa lugar na makig istorya sa pamilya. Bala na itong tinamok manbulig na nabatos mong ang pamilya Baterbunya. Pero ang kabahilo si nati ang kabuhi sa isa sa nika 19 anyos na puno sa ngandom sa iya sa ni nga kabuhi. Ang iba sa mga balita kag mga impormasyon, update, mabantayin lang sa amon sa nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Now, kag mayong gabigig kay Tita Rina Mapa no? Da sa dikamay kalanan kay Ma'am Veronica nga nagasurusog bagida meron niya pong kag sa mga nagapamahawa ka nagakaonda sa dikamay kalanan sa may barangay Rizal Lapos namin may yumyohom ni Tita Rina
1: El Castigador.
0: Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad mga moy mga nibin maligo gamit ka mo DTX Beauty Sofa kag sa mga kalakinada extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. sang alalang sa milog singa puwarsa sang K5 News FM Iloilo. Samon singa President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon sa ding Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Samon sa ding Station Manager ka K5 Warren French. Ako man yung lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Gortez!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to Mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino na dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka.
13: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka. D3 Bio with PCO.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka.
13: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Garantisado.
14: Epektibo.
13: Para mismo.
14: DTX 500.
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
14: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauhaw.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Yan ang kapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mabuti ka.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My Kumso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:36. Ining oras sa Dulong Chusang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
23: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
22: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Hunyo 26, tuig 2026.
0: Mga K5s lang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
0: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
22: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bayo sa nagabalik-balik ang lanat ubo kag sipon kag trangkaso mag D3 Bayo. Ang D3 ang bayala sang VCO natural nga antiviral kag antibacterial gani kung gusto niyo mag-ayo mag D3 Bayo kagkaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, mga pasilidad sa Sikugon Island gin-take over ni Dave Sarosa.
0: PB Gen Randolph Tuanyo gin-pahanumdom ang tanan nga kapulisan nga ipabili ng hugot nga police visibility.
22: Sa balita nasyonal, DFA gin-confirmar nga wala sa nadalahig nga mga Pilipino sa magkasunod nga linog sa Venezuela.
0: Pope Leo XIV magpadala sang 10 mil euros nga bulig para sa mga biktima sang linog sa Venezuela.
22: Balita sa patag sang hinampang LaMelo Ball gin-trade sang Charlotte Hornets sa Minnesota Timberwolves kabaylo kay Naz Reid.
0: Sa balitang entertainment, Maris Racal na angko ng pinakauna nga Best Actress Award.
22: Alas 5:38, nabatihan ang aton mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa at mga balita, una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatihan na dulong sa inyosang DTX 500, the superior antioxidant. Gin take over ni Dave Sarosa ang mga pasilidad sa Sikugon Island sang Webes, Hunyo 25, 2026, may bit-bit nga armas lutang. May iso gagitawan ni Dave Sarosa ng land grabber ang Ayala Land Incorporated angot sa madugay ng away sa duta sa Sikugon Island. Sa video, giningadlan ni Sarosa ang iya mga utod na makapilanan niya ginambalan ng land grabber ang Ayala apang wala siya gipamatian sa mga ini. Gindugang pasilinga gutom na matawo sa isla bangod sa nagakatabo sa Sikugon. Gimpahayag sininga G-size katuig na joint venture wala sa mayong natabo sa isla kundi kamatayon lamang sang ila amay. Iya pagintawag nga stupid ang Ayala kagipendugan na makaibalo sila sa pagdepensa sang ila kaugalingon. Ginangkat man sini ang Ayala Land Incorporated nga bawion ang propiedad kung ila masarangan bangod landa sila nga maggamit sang armas.
0: Ginaimbestigaran na sang Carles Municipal Police Station ang nagakatabo sa Sikugon Island. Naibaluan nga ginpahayag nga agaway sa duta motibo sa diin ginaligar nga may armado nga mga lalaking ang yara sa lugar. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang nagtabok na sa isla ang hepe nga si Police Major Carl Jerome Tingala agud pangunahan ang investigasyon. Sa karon wala pa sang matul-id nga impormasyon ang kapulisan bangod may kabudlayan ang signal sa lugar.
22: Sa kaangot naton nga balita, permanente na nga ginsirado sang Sikugon Island Tourism Estate Corporation o kon ang SITEC ang tanan nila nga pasilidad sa isla sang Sikugon sakop sa Banwa sang Carles bangod sa nagapadayon nga away sa duta. Kalakip sa mga pasilidad nga ginsirado amo ang Hone Hotel, 50 ka mga villas, Balay Kogon kag airport nga gintukod sang SITEC bilang kabayin sang Eco Tourism Estate Project. Subong man naguntat ang operasyon sang airport sang uli nga bahin sang tuig 2025 samtang ang hotel kag Balay Kogon ang sira sa nagligad nga Hunyo 15. Natukod ang SITEC sang tuig 2010 pinaagi sa joint venture agreement sa tunga sang Sikugon Development Corporation o kon CDCO kag Ayala Land Incorporated. Sa pinakuli sini nga update na ginaprepara na subong sang Carles Municipal Police Station ang sampaw-sampaw nga kaso batok sa kay Dave Sarosa.
0: Sa dugang nga balita lokal, ginpasidunggan sang LGU Dumangas ang Dumangas Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Ken Albert Lepsha sa pagbaton sang duha ka Certificates of Commendation gikan sa Iloilo Police Provincial Office. Ini may kaangtanan sa giniwat nga pagdayaw 2026. Ang nasambit nga award bilang pagkilala sa mga maayong accomplishments sang Dumangas Municipal Police Station sa pag-aresto sang most wanted persons sa provincial level kag sa ila madilalagon nga anti-illegal drug operation violations nga nagresulta sa pagka-aresto sa high-value individuals.
22: Sa piyak nga bahin, ginpanumdom ni Police Regional Office 6 sa PRO 6 sa Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa tanan ka pulisan niya pabilin ang hugot nga visibility sa mga eskulahan. Nahibaluan niya ginsikyan ni Tuanyo ang pila ka mabulutuan sa syudad sang Iloilo. Agad masiguro ang presensya sa kapulisan kag nakiginunanon man ini sa mga principal angot sa security measures. Suno kay Tuanyo dapat may koordinasyon ang kapulisan sa mga school authority kag maging approachable sa kinanglanon sa mga estudyante, manunudlo, ginikanan kag iban pa. Ana sabi kay tikang ni Tuanyo amo agod nga mapabilin ang masangkad nga kolaborasyon sang PRO 6 sa education stakeholders kag masiguro ang serbisyo sang kapulisan sa publiko.
0: Arestado sa ginkasang drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 6 sa C1 Road, Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City, alas 10:42 sang gabi, Hunyo 25, tuig 2026. Ang subject amo si alias Jasper, 25 anyos, kagresidente sa Barangay Santo Domingo, Arevalo. Nabakla ng police poster buyer nga si Jasper gamit ang 1,200 pesos nga buy bust money. Ang tanan nga droga nagabugat sang 4 grams kag nagabalor sang 27,200 pesos ang market value. Nagdangat naman sa halos duha ka semana ang monitoring sa subject. Nagtuad naman si Jasper nga mayara siya sang kaupdanan nga nagaintra sa illegal nga aktibidad kag sa karon yara na siya sa kustodiya sang ICPS 6.
22: Alas 5:43 nabatian ang detalye sa balita lokal kag karon sa ilo nato detalye sa balita nasyonal.
23: Balita nasyonal.
22: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto niyo man healthy, ilong kamusang Mighty C. Gin-confirmar sang Department of Foreign Affairs o kung DFA nga wala sa nalista nga Pilipino nga napilasan o kung napatay sa duha ka mabaskog nga malino nga nag-igo sa Venezuela. Suno sa DFA, padayon nilang ginamonitor ang sitwasyon pinagi sa embahada sa Pilipinas dito sa Bogota, Colombia, nga mo ang nag-aamuma sa mga Pilipino sa Venezuela. Nag-coordinate naman ang embahada sa mga Pilipino nga nagapuyo sa Caracas, sa syudad sang Barinas, agud masiguro ang ila kaluwasan. Sa karon gipayag sang DFA, wala pa sila sa nabatong na report nga may napatay o kunapilasan na Pilipino bangod sa linog.
0: Sa dugang nga balita national, nagdepensa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pagpasaka sang kaso nga qualified human trafficking bato kay anay Congressman Mike Defensor. Nagpagwa man si Matibag sa mga ebidensya nga sunod sa iya magaangot sa KTV bar kag sa hotel kung sa diin gindala ang mga biktima. Nagpakita man si Magtibag sa mga laragway nga sunod sa iya magapamatuod kumayara sang sexual exploitation sa mga kababainhan nga may kahilabtanan sa operasyon. Una niya naging pamilit ni Defensor ang pagpangipit ang pagpasaka sang kaso sa iya sang NBI.
22: Alas 5:45 nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita sa international.
23: Balita international.
22: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex sa Beauty Soap para sa mga miss maputi singa panit kag para makalikaw kita sa mga skin diseases magamit kita sang Detex sa Beauty Soap. Sa aton sa ring balita international nagpain si Pope Leo IV sang pauna nga emergency aid nga nagabalor sang 10,000 euros o kunyara sa 114,000 US dolyares para sa biktima sang duha ka mabaskog nga linog nga nagtayog sa Venezuela. Suno sa Vatican magalin ang pondo sa Apostolic Almonry ang opisina nga nagdumala para sa mga charity works sa mga komunidad nga nagakinahanglan. Gipayag sang Vatican nga nasambit nga kantidad ang pauna nga bulig lamang agud makabulig sa gilayon nga relief kag rescue operations para sa mga biktima sang kalamidad. Magluwas sa Vatican nagpahayag man nga makabulig ang pila ka mga pungsod kag organisasyon kalakip ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos kag European Union. Naibluan nga naglabot na sa 188 o kunyara na sa 235 ang managkalamatay kag masubra 1,500 ang manapilasan sa duwa ka basog nga linog sa Venezuela.
0: Sa dugang balita international, duwa ka tawo ang gin-report nga napatay matapos magbunggoan ay ang duha ka tren malapit sa West Central Poland. Magluwas sa duha ka napatay, may duha pa ka napilasan sa insidente. Ginpahayag nga isa ka cargo kag isa ka passenger train ang nagbunggoan ay.
22: Alas 5:47 nabatian magdetalye sa balita international. Kakaroon sa ilungan nato magdetalye sa balita sa patagsang sports. Ang balita sa patagsang sports sa dulong sa inusang klinika Deo Fresh para protektado kita 48 oras agin sa atsing body odor, hindi manimaho balhas, hindi manimaho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Gintrade sang Charlotte Hornets ang ila star guard ng si LaMelo Ball. Lakit man si Josh Green sa Minnesota Timberwolves kabaylo kay Nas Reed. Kag pila ka series sang draft picks. Magluwas kay Reed mabaton sang Hornets ang 2033 unprotected first round pick. Kag ang 3 second round picks sa 2029, 2032 kag 2033. Makuha man sang Charlotte ang first round pick swap sa 2028, 2029 kag 2030. Si Ball ang nag-average sang 20.1 points, 7.1 assist, 4.8 rebounds at may 36.8% sa 3-point shot sa 62 ka mga regular season games. Samtang si Reed naman nag-average sang 13.6 sa points kag 6.2 rebounds per game last season kag may career nga 32.1 sa 3-point area. Siya ang 2024 Sixth Man of the Year. Alas 5:48 na batian ang madetalye sa balita sa patagsang sports. Kakaroon sa ilo natin madetalye sa balita sa patagsang entertainment.
23: Balitang entertainment.
0: Naangkon sang aktres si Maris Racal ang iya pinakaunang Best Actress Award. Ginpakigbayin sang aktres sa iya social media account ang litrato samtang ginauyatan ang Best Lead Performance of 2025 sang Society of Filipino Film Reviewers. Ginkilala ini sa iya pag-uyat sang papel sa pelikula nga Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Ginpasalamatan niya ang mga award-giving bodies kung sa diin ginpahayag niya ang espesyal ini sa iya. Ginula naman sang pagpanginbulahan gikan sa iya mga abyan kagaupdanan sa showbiz ang iya pag-angkon sang award.
22: Mayong hapon gig kay Ma'am Idar, kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa Ibanwa sang Kalinog, kay Ma'am Rimia Panes, kay Sir Kim Arisuni Flora sa may Sumag sa may Bacolod, kay Sir Blair Matuliano, mga taxi kag mobile patrollers naton mayad-ayad gid nga hapon kag halong gid sa biyahe. Kaysalan ka monitor, happy weekend everyone. Kagamuyan to mga K5 ang kapusan yung pagbalitang gidoong sa inyong D3 Bayo Afternoon Newscast. Biyernes na daw Hunyo 26, tuig 2026.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Kami, ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
0: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
22: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may sustan-

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
14: masaligan
11: epektibo.
14: DTX 500
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3
11: yung may BCO.
14: Ang BCO
11: yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
11: Yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang
2: nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
3: Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Pinakakasuhan na ng CIDG si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 10 iba pa dahil sa pagkalunod ng 2 student-athletes sa Aurora. Base sa investigasyon, matindi ang pinagdaanan ng mga player sa umano'y boot camp dahil nakasalalay daw dito ang final lineup ng Ateneo sa pagkakasalang sa UAAP. Narito ang agenda report ni Laid Kabagani.
1: Hindi team building, kundi hazing. Yan ang konklusyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa seed drill ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora na ikinasawi ni na Divine Adeli at Rene Baterbonia. Matapos ang mahigit 2 linggong investigasyon, nagrekomenda ang CIDG ng pagsasampa ng kasong anti-hazing laban kay resigned Ateneo head coach Tab Baldwin pati sa 10 miyembro ng coaching staff at basketball team personnel. Ayon sa CIDG, sinadyang pahirapan ng mga atleta sa water-based training kaya hindi ito maituturing na ordinaryong team-building activity.
2: The evidence that was acquired and obtained by the CIDG would show that the supposed team building activity that was conducted in Aurora was precisely made to determine which members of the team will make it to the final list submitted by Coach Tab Baldwin to the UAAP board. This is signified by the fact that 20 members or 20 athletes were present during the activity, but that 17, only 17, would eventually be in that final list submitted to the UAAP, meaning there would be 3 members eliminated. And it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or to as a requirement for entrance into that list.
1: Sinabi rin ni DILG Secretary John Vicrimulya na bago isabak sa dagat ang mga manlalaro, sumailalim muna sila sa sunod-sunod na mabibigat na aktibidad, kabilang ang early morning run at tinatawag na punishment games. Isinagawa rin daw ang sea training habang high tide.
3: Ang Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Hindi po to, ang hazing po, iniulit ko po, ang hazing po ay hindi initiations lamang. Ang dating concept natin ay nagpa-paddle, ang dating concept natin ay hinihiya, ang dating concept natin ay pinapahirapan.
1: Ayon kay Rimulya, saklaw na ng expanded anti-hazing law ang anumang organisasyon na sinasabak ang kanilang miyembro sa delikadong physical o psychological activities bilang requirement para makapasok o manatili sa grupo. Sa kasong umano'y boot camp ng Ateneo, naniniwala ang mga investigador na kompleto ang mga elemento ng hazing. Kaya, nirerekomenda nila ang pagsasampa ng kaso. Irerekomenda rin ng DILG ang pag-issue ng hold departure order laban kay Baldwin. Para sa agenda, Laid Kabagani, Bilyonary News Channel.
4: Pumarap na sa NBI si Ateneo President Father Roberto Bobby Yap para magbigay ng testimonya kaugnay sa trahedya sa Aurora. Tiniyak din ng pamunuan ng ADMU ang patuloy na suporta sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Muling nilinaw ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap na mula nang malaman nila ang naganap na trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora, ay nakipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adeli. Present daw ang mga kinatawan ng universidad mula sa burol hanggang mailibing ang mga yumaong student-athlete.
6: We have been since day one with the Baterbonia and Adeli families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years.
5: Ngayong araw ay humarap sa NBI Homicide Division si Father Bobby para ibigay ang kanyang sworn statement at mga dokumentong hinihingi ng mga investigador. Anya, ang kaliwat-kanang subpoena ng mga otoridad ang dahilan kung bakit hindi siya personal na makadalo sa burol at libing ni Bater Bonya at Adili. Pero pinadala naman daw sina Father Sigmund de Guzman at Father Jose Joaquin Sumpaico bilang mga kinatawa ng ADMU.
6: I would not like to make any more comments because I'd really like to respect the privacy of those conversations, the privacy of what we said. And this is, you cannot imagine, I cannot imagine the grief of Mrs. Bater Bonya, Mr. Bater Bonya. I cannot imagine the grief of Mr. Adili and Mrs. Adili.
5: Una na rin sinabi ni Attorney Israelito Torion, abogado ng mga Bater Bonya, na nakatakdang magipagpulong ang mga kinatawa ng Ateneo sa pamilya para sa Anya's settlement. Nitong Webes ng hapon, humarap din sa CIDG ang nanay ni Rene na si Robelin para magbigay ng kanyang sworn statement kaugnay sa insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Hamon ngayon para sa Tacloban, ang pagbangon mula sa madugong school shooting nitong Lunes. At kasabay ng paghihigpit sa seguridad ng mga paaralan, ang panawagang hustisya ng mga magulang ng mga biktima. Yan ang agenda report ni Miriam Desacada.
7: Tatlong bakanting upuan, 20 sugat ang puso, isang paaralang hindi na magiging katulad ng dati. Sa gitna ng trahedyang kumitil ng buhay ng tatlong kabataan na nag-iwan ng sugat sa maraming guro, estudyante at magulang sa San Jose National High School sa Tacloban. Ang tatay ng hero sa pamamarila si Chris, palak ng ilipat ng eskwela ang isa pang anak dahil sa trauma.
8: Trauma pa rin trauma. Nakikita niya kasi na based daw sila sa mismong banyo para nang-submit daw approach. Yan na pala yung bahag niya. Kaya siya tumakbo daw.
7: Hustisya pa rin ang panawagan ng tatay ng isa pang biktima na si Nico Dazo.
9: Taganlay ang hustisya. Pwede rin mo ako yung niraging buwata na ako ng nakapagawa.
7: Pinulong ni Mayor Alfred Romualdez ang school head na si Dr. Lizelle Polga, mga guro, kawani, opisyal ng DepEd, PNP Tacloban at mga leader ng lungsod. Anya, kasama ang LGU hanggang muling maramdaman ang kaligtasan sa paaralan. Buburahin ang sakit isang pintura sa isang oras bago mag-resume ang face-to-face classes, pininturahan ang lahat ng classroom at piling pasilidad. Simbolo ng pinakabagong simula. Gusto ng city government na salubungin ang mga estudyante at guro sa sariwang kulay, hindi ang alaala ng trauma.
10: I'd like to inform the community that all law enforcement are now looking on this issue and we are doing everything we can to assure the public that I can really say that we are in control of the situation.
7: Pangako pa ng alkalde, hindi mauulit ang trahedya. Mas higpitan pa ang seguridad sa lahat ng pampublikong paaralan sa Tacloban. Mas maraming CCTV na rin ang magbabantay sa bawat sulo at magkakaroon ng panic buttons direkta na pinakamalapit na police station. Bukod sa city hard guards, may mga polis din na mag-inspeksyon sa mga bag at sa bawat papasok. Layon din na maibalik ang tanawin dahil hindi pa raw kayang pagalingin ng seguridad lang ang sugat. Kaya sa unang araw ng pagbalik eskwela, mag-iimbita ang alkalde ng mga sikat na artista at entertainer sa San Jose National High School. Dahil ang unang tunog na dapat marinig ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik ay hindi sirina, kundi pag-asa. Sa mga guro, inihikayat sila ni Mayor Romualdez na maging matatag at magpakatatag para sa mga bata. Para sa Agenda, Miriam Desacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
0: Sa gitna ng panic at takbuhan ng mangyari ang school shooting sa Tacloban, isang bahay ang nagsilbing kanlungan ng ilang kabataan.
11: Yan ang agenda report ni Jaime Gravador na sa linya mula sa Tacloban City. Jaime, ano nang iyong update mula dyan?
12: Rina, viral ngayon ang video na kuha sa kasagsagan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Binisita ng mga otoridad ang bahay kung saan nagkubli ang mga estudyanteng naipit tukan. Bahay ito ni Christy Joy Miranda. At di raw niya malilimutan ang traumatic experience noong Lunes. Bakas pa nga ang takot sa kanyang muka. Kwento niya sa Billionaire News Channel, may ginagawa sila ng kanyang tatay sa bahay nang dumating ang mga estudyante kasama ang isang guro. Nakiusap raw ang mga ito na papasukin sila sa bahay para makaligtas sa gulo ng paaralan.
13: Tulong po, hindi ko po alam na
14: may nangyari.
13: Yes po, hindi ko po alam. Yung naano ko lang po kasi nagsisigawan na yung mga bata. Tapos po, lumabas po ako. Nakakasalubong ko naman po sila. Nung nakita ko na yung mga bata, nakita nila ako, agad po sila humingi ng tulong sa akin. Sabi po na, ate, papasok po kami. Meron po na mamaril po sa school namin. Tulong. Ganun lang po, akala ko sunog.
12: Dagdag niya, natural bilang isang magulang na protektahan ang mga bata sa oras ng panganib.
13: Wala naman pong parent na kayang tanggihan yung mga bata ng kahit ako. Nakita mo kasi yung mga mukha ng mga bata na needed po talaga nila ng tulong. Kahit sino pong tao, wala pong kaya o walang puso na hindi kayo magpatuloy ng bahay.
12: Torina, sa ngayon, nasa magkahiwalay na silid na ang dalawang minor de edad na suspect sa school shooting sa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa Tanawan, Leyte. Hindi muna pinapayagan na makabisita ang kanilang mga pamilya. Tuloy din ang psychosocial briefing ng DSWD kung saan hanggang ngayong araw aabot sa 300 na ng mga individual kabilang ang mga guro at estudyante ang kanilang nakausap. Karina?
11: So Jaime, kumusta naman yung ibang mga biktima? Meron pa bang nananatili sa ospital?
12: Simula nung bilang na 11, Karina, no? As of the yesterday, mayroon ang nakalabas mula sa ospital na 4. Sa ngayong araw naman, as we check, yung merong 4 sa Eastern Visayas Medical Center, 2 dito ay nasa ICU, pero based sa report ni Dr. Haro, ang medical center chief ng EVMC, ay nasa stable condition na. Sa the same rin sa kondisyon ng mga estudyante na nasa Leyte Provincial Hospital Palo Leyte, nasa good condition na, habang napili sa ICU pero ligtas na sa kasalukuyan ang dalawang estudyante naman sa East Medical Center.
11: Okay, maraming salamat, Jaime Gravador. Medyo magandang balita naman yan, ano? Nasa linya mula sa Tacloban City.
4: Kasado na ang Senate investigation sa school shooting sa Tacloban. Pero hindi raw dadalo ang developer ng mobile game na Gorebox. Kaya naman may babala si Senador Risa Hontiveros. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
15: Welcome to Gorebox.
16: Tumangging sumipot ang Germany-based developer ng Gorebox sa nakatakdang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng school shooting sa Tacloban City. Sa ipinadalang email sa Committee Secretariat ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ni developer Felix Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig sa July 1.

0: Bare minimum para sa online companies na nag-ooperate sa Pilipinas ang paggalang sa mga batas at institusyon ng bansa. Ano mang kumpanyang tatangging gawin daw ito ay dapat managot. Hihingi raw siya ng tulong sa German Embassy para mahikayat ang partisipasyon ni Philip habang nananatiling bukas ang kanyang komite sakaling magbago ito ng isip. Pero sa hiwalay na pahayag, sinabi rin ni Philip na handa siyang makipagtulungan sa mga lehitimong kahilingan ng mga otoridad sa Pilipinas habang patuloy ang imbestigasyon. Bagamat wala raw siya sa lugar para i-speculate ang dahilan ng insidente, anya, they have his full cooperation. Pinaalala rin ni Philip na para lang talaga sa fictional entertainment ang Gorebox at hindi nito pinopromote ang real-world violence. Kasunod yan ang naunang hakbang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pansamantalang iban ang Gorebox matapos malaman ng mga otoridad na lulong sa laro ang isa sa dalawang grade 9 student na suspect sa Tacloban school shooting. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Mas malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Ito ang isinusulong ng civil society groups, academic institutions at government agencies sa national launch ng Child Rights Research Agenda sa Quezon City. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
2: Sa ilalim ng Child Rights Research Agenda, layon ng Research Consortium on Children's Rights na matugunan ang mga hamon ng children's safety and security gamit ang evidence-based data. Bilang miyembro ng consortium, binigyang diin ng Council for the Welfare of Children na kailangang bumuo ng responsive policies sa gitna ng mga kasong kinakaharap ng Children in Conflict with the Law o CICL.
3: The numbers have gone down, yet isolated incidents or some incidents including child offending and violence still happen all around us. And of course, the gravity, the use of weapons, bladed weapons, firearms, it's really very alarming po. No? So hopefully, research will tell us why it is still happening.
2: Itong Lunes, tatlong estudyante ang nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. May mga naitalaring insidente ng pananaksak sa Cavite at Negros, habang naiulat din ang isang foiled attack sa isa pang paaralan sa Leyte. Dahil dito, muling umuugong ang usapin sa pag-review ng gun laws, school security measures, at juvenile justice and intervention. Ayon kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, responsibilidad ng mga pamilya at paaralan na magsagawa ng proactive efforts para makabuo ng ligtas at nurturing environment para sa mga kabataan. Anya, dapat bigyang pansin ang pagpapatibay ng human connection lalo na sa digital age. Dahil babad sa social media ang mga kabataan, tila nalilimutan na raw ito ng mga magulang.
4: Pag ang mga magulang ay merong magandang relasyon sa mga anak nila, may open lines of communication, nagagabayan natin na maayos sa mga bata, ang karahasan sa anak natin o ang paggawa ng karahasan ng mga anak natin ay maaari po nating mapababa at maiwasan.
2: Para naman kay Child Rights Advocate Merly Kilala, mahalaga ang agenda para mas makilala at maipaunawa sa kabataan ang kanilang mga karapatan. Binigyang diin din ni Kilala ang positive discipline at edukasyon para sa mga magulang.
5: Naniniwala ako na nagsisimula lahat sa loob ng bahay. Kailangan natin silang yung tamang gabay para sa kanila na paulit-ulit kasi hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa kanila sa labas ng tahanan.
2: Kaugnay naman sa pagbaba ng age of criminal liability, ayon sa CWC, hindi agad-agad na mababawasan ang krimen ng CICL. Kailangan daw palakasin ang mga panukala para sa child safety, kabilang ang pag-review sa social media ban. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
1: At makakausap po natin ngayon kaugnay niya ng spokesperson ng Child Rights Network na si Richard D. Magandang gabi po sa inyo.
6: Magandang gabi, Ma'am Corina, sa inyong mga panausin dito sa Agenda.
1: Opo, dito po sa Tacloban school shooting, paano po natin babalansihin yung accountability o pananagutan at hustisya naman para sa mga batang biktima at yung karapatan naman ng dalawang menor de edad na suspect na ang tawag nga sa kanila ay mga bata pa? At papaano natin ito ipaiintindi sa publiko?

0: una po sa lahat, ang sagot rin po dyan ay ang Juvenile Justice and Welfare Act. Dahil ginawa po itong batas na ito para magkaroon ng hiwalay na sistema ng hustisya para sa mga bata. Ngayon, kung accountability po yung usapin, meron pong sapat na measures ang ating Juvenile Justice and Welfare Act para tugunan lahat ng klase ng krimen o opensa na gagawin ng mga bata, depende sa kanilang edad.
1: So kayo po isang ayon sa kasalukuyang batas na inaaatang ang 15 anyos na siyang tamang edad para managot ano po sa mga panguhusgang kriminal.
0: Kailangan rin po siguro natin linawin po yun, ano, dahil 15 and 1 year old po yung minimum age of criminal responsibility. Ibig sabihin po, kapag ang bata acted with discernment, pwede po siyang makasuhan at dadaan po siya sa regular trial. Pero ano pa rin po, hindi pa rin, hindi siya ilalagay sa regular na kulungan, kundi sa bahay pag-asa pa rin po. At yung below 15 naman po, hindi man sila, wala man silang criminal liability, pero meron pa rin silang pananagutan sa batas at sasailalim pa rin po sila sa intensive juvenile rehabilitation sa loob po ng bahay pag-asa.
1: Ayun. At, sige po.
0: At gusto lang rin po namin siguro linawin sa publiko, ano, kasi meron po tayong parang naririnig na hindi naman daw po makukulong yung mga bata. By all intents and purposes po, sa bahay pag-asa, ito po ay isang pasilidad kung saan merong deprivation of liberty ang mga bata. Hindi po sila makakalabas. So para na rin po itong, kumbaga kung meron po tayong kulungan para sa mga matatanda, ganun rin po, meron din pong pasilidad para sa mga bata.
1: Ayon. Okay, so para malinaw naman na mayroon din talagang punishment, kumbaga mayroon pong hatol. Ano po pagkakaiba? Magkakaroon po ng record yung 15 and above, pero yung 14 ay hindi po magkakaroon ng criminal record.
0: So depende pa po yan, ano? Kasi depende pa po yan sa magiging o sa magiging mangyayari po sa kaso ng halimbawa ng 15-year-old, dahil hindi pa naman po siya nahuhusgahan ng ating batas, hindi pa naman po siya nahatulan. So depende pa rin po yan dun sa magiging hatol po ng judge. At depende po yan dun sa magiging, kung sa tingin niya ay ano yung programa para sa bata na yun, dahil gaya po ng sinabi ko kanina, hiwalay pa rin po ang sistema ng hustisya natin para sa mga bata at para sa mga matatanda.
1: Ano po ang dapat matutunan, sir, bilang huling tanong na lamang, ano ang dapat matutunan ng gobyerno, ng mga paaralan at guro at tayong pong mga nakatatanda, mga magulang sa pangyayaring ito sa Tacloban?
0: Opo, ano? Kailangan po natin isipin na ang Juvenile Justice and Welfare Act, isa lamang po ito sa ating mga child protection laws. Hindi po dapat natin na tinitignan ito bilang tanging solusyon para masresolba ang issue ng violence sa ating mga eskwelahan at mga pamayanan. Ang violence po, pwede po yung mag-umpisa sa ating tahanan, pwede po yung dahil sa kakulangan ng mga pulisiya, o di kaya naman hindi na-implementan ang maayos yung mga pulisiya natin pagdating sa mental health ng mga kabataan at iba pa nilang kinakaharap katulad ng bullying. So, marami pong factors kung bakit nagkakaroon ng violence sa schools at nagkakaroon ng violence sa ating communities. At isa lamang po ang juvenile justice law sa ating mga pulisiya para tumugon dito. Pero hindi po ito ang tanging solusyon para sa lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Child Rights Network spokesperson Richard D. Samantala, higit 9,000 pulis ipakakalat sa White Ribbon Protest ngayong linggo. At outlook ng Fitch Ratings sa banking sector ng Pilipinas, deteriorating na raw. Susunod yan sa agenda.

0: time stress? Nakakasira ng fizz! Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy! Sarap na sarap ang family! Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy!
1: The wait is over.
2: Hello everyone and welcome to the Bigger, Better and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
1: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
3: From the University of the Philippines din naman.
4: From Ateneo de Manila University.
5: De La Salle University.
6: From the University of Santo Tomas.
7: San Beda College, Alabang.
8: From Far Eastern University.
9: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila,
10: FU Alabang.
11: From University of the Philippines, Manila.
1: Will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
12: And I'll be
13: your next Quiz Bee Millionario.
1: Coming soon on the Billionario News Channel.
14: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nakalista sa mga testigo ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara ang court sheriff na pinagsasapak niya noong 2011. Mahalaga raw ang testimonya kaugnay sa alegasyong grave threats laban sa bise. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
15: Ang Article 4 na naglalaman ng grave threats ang gustong unang isalang ng prosekusyon kapag nagsimula ng impeachment trial ni VP Sara. Base sa pre-trial brief document na nakuha ng Billionaire News Channel, kasama sa reserve witnesses ng prosekusyon ay ang psychiatrist para imbisigahan ang estado ng isipan ng bise at ang kapasidad niyang gawin ang pagbabanta. Mahalaga raw ang pananaw ng isang eksperto dahil maituturing itong patas at walang bahid.
16: We can establish an expert analysis, no, as to the seriousness. Nobody can actually be able to establish seriousness of these threats, no, other than I guess someone who has the expertise to objectively, no, assess the utterances. No?
15: Kabilang rin sa listahan ng prosecution witnesses ang court sheriff na sinapak ni VP Sara noong 2011. Naganap ito habang nakaupo pa siya bilang mayor ng Davao City.
16: It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address, no? And hindi dapat maging mangyari na ang bawat halal na opisyal ay pupwede mo nang umaksyon sa bagay na hindi naayon sa iyong tanggapan.
15: Testigo naman para sa confidential fans ang ilang security officials ng bise na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Lieutenant Colonel Dennis Nulasco at si Attorney Zulaika Lopez. Isa si Lopez sa mga closest staff ni VP Sara na naging undersecretary at chief of staff ng OVP.
17: 10 araw na lang bago magsimula ang inaabangan trial at matibay ang paninindigan ng prosekusyon na malalakas ang kanilang mga ebidensya. Subalit sa huli, nasa kamay pa rin ang mga senator judges kung ano ang magiging kahihinatnan ng impeachment case laban kay VP Sara. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
14: Tuloy na ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6 sa usapin ng pagbubukas ng tax records ng bise at ng kanyang asawa. Nasa kamay na raw ng Senate Impeachment Court ang desisyon. Yan ang agenda report ni Hannah T.
18: Isa lang talaga ang tinitignang petsa ng Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. At yan ay ang July 6. Kasunod yan ng 5-day pre-trial conference kung saan may masusing pagbusisi at pagmamarka ng mga ebidensya para sa kaso ng bise. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, walang usapan sa ngayon na ipagpaliban ang paglilitis. Mismong sila raw ay nagtatrabaho na ngayon para matiyak na matutuloy ito sa nakatakdang araw.
5: Walang-walang usapan about any other date being the start of the impeachment trial. Kagabi, nagpulong kami ni Senate President at ang ano namin ay July 6 pa rin ang start ng trial.
18: Bago magsimula ang paglilitis, nakatakdang ilabas muna sa Lunes ang pre-trial order. Nakasaad dito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution at Defense Team ni VP Sara, gaya ng stipulation of facts, mga testigo, mga ebidensya at mga petsa ng paglilitis. May tatlong araw naman ang magkabilang panig para maghain ng kanilang mga komento bago maglabas kung kakailanganin ng isang corrected pre-trial order. Kabilang sa mga hinihintay ang komento ng depensa sa hiling ng House Prosecution na buksan, iimbentaryo at markahan ang nilalaman ng umano'y BIR box na may laman ng tax records ni VP Sara. Paliwanag ni Bantug, ang clerk of court ay walang kapangyarihang magpasya sa usaping ito. Ang impeachment court lang daw ang maaaring mag-utos kung bubuksan ba o hindi ang kahon. Una itong itinurn over sa kusodiya ng Senado kasamang articles of impeachment at hindi ito nabuksan sa Kamara dahil sa posibleng paglabag ng confidentiality rules sa ilalim ng National Internal Revenue Code. Ayon kay Bantug, posible pa rin mabuksan o mamarkahan ng umano'y BIR box kung iutos ito ng impeachment court. Yan ay kahit tapos na ang pre-trial conference. Depende pa rin sa aksyon ng defense at prosecution maging ang impeachment court. Pero anuman daw na maging hakbang sa usaping ito ay hindi dapat maging dahilan para maantala ang trial sa July 6. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
14: Higit 9,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa tinaguriang White Ribbon Protest sa Linggo, June 28. Inaasahang dadalo sa rally ang religious at civil society groups, bitbit ang panawagan para sa electoral reforms at aksyon kontra korupsyon at political dynasties. Iniutos ng PNP ang pagpapatupad ng maximum tolerance habang pinapanatili ang kaayusan at seguridad sa protesta.

0: Nag-umpisa na ang pagdinig ng korte sa kaso ng mga nawawalang sabongero, pero hindi sumipot ang lahat ng mga complainant. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Mula sa original 19 complainants mula sa Santa Cruz, Laguna, dadalawang pamilya na lang ang naabutan ng media kanina na dumalo sa pagdinig ng missing sabongeros cases sa Quezon City. Sila sina Diane Loyola at Teresa Hapag, mga asawa ng dalawa sa mga biktima. Parte sila ng isa sa dalawang grupo ng mga pamilya ng missing sabongeros na binubuo na lang ng 5 katao. Ang kabilang grupo raw kasi, hindi na raw dumadalo sa mga pagdinig matapos umanong maareglo. Ito ang kauna-unahang pagdinig sa Quezon City matapos ilipat ang lahat ng mga kasong nakasampa sa nasa 13 police officers, 5 security guards at sa puganteng si Charlie Atong Ang mula sa Maynila, Bulacan at Laguna.
2: Eh, lagi naman po naming panawagan makamit po namin yung hustisya na para po talaga sa amin.
1: Mag-aalas 9 ng umaga, dumating na rin ang state witness na si Elakim Patidongan. Nakasuot ng isang ballistic helmet at bulletproof vest habang tulak-tulak ng mga otoridad at ng kanyang abogado papasok ng Quezon City Justice Hall. Siya ang kapatid ng isa pang state witness na si Julie Dondon Patidongan, o mas kilala sa tawag na alias Totoy. Tumayo siya bilang witness ngayong araw habang dinidinig ang bail petition ng mga police at security guard na dawit sa kaso.
2: Isa po siya sa lumabas dun sa CCTV na nag-withdraw sa ATM po. State witness po.
1: Naabutan din ng media sina Attorney Bernardo Vitriolo, ang abogado ng isa sa mga police na akusado. Attorney Gabriel Villarreal na siyang legal counsel ni Ang, at ilan pa sa legal counsels ng Patidongan Brothers. Sinubukan natin kumuha ng pahayag ng mga abogado, pero tumanggi muna ang mga ito. Wala ring inik ang kampo ng bilyonaryo gaming boss na si Ang sa mga alegasyong ginagapang nila ang ilan sa mga pamilya para hindi na umano dumalo sa mga pagdinig. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Walang humpay ang search and rescue operation sa Venezuela matapos tamaan ng twin earthquakes kahapon. Sa inisyal na datos, nasa higit 200 na ang namatay sa kalamidad. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
4: Ito ang La Guayra ngayon, matapos yanigin ang dalawang malalakas na lindol ng Venezuela. Kitang-kita ang lawak ng pinsala, mga gusaling nasira, ang iba, gumuho. Marami ang pinangangambahang naipit sa ilalim ng debris. Sa Nagua-Nagua, kita sa video ang pagbagsak ng isang gusali. Matindi rin ang sinapit ng Caracas, kung saan patuloy ang paghahanap ng mga survivor. Ang mga residente, balot pa rin ang takot.
5: Everyone was frightened and nervous. It was the first time this had happened. I am in my apartment upstairs. Everything is destroyed. Everything is broken. Everything is cracked.
4: Nagpadala na ng tulong ang ilang mga bansa, kabilang ang search and rescue teams mula Estados Unidos.
6: They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas, but we're going to help them out.
4: Naglabas na rin ng emergency assistance ang United Nations.
7: The Secretary General is deeply saddened by the loss of life and widespread destruction caused by the devastating earthquakes that hit Venezuela. He extends his sincere condolences to the families of the victims and wishes a speedy recovery to those injured.
4: Wala pang eksaktong bilang ng casualties sa back-to-back quakes sa Venezuela, pero posible raw itong umabot sa 100,000. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Bilyonaryo News Channel.

0: sumipa ang mga di nababayarang utang sa credit card ngayong taon. Ito ang babala ng International Debt Watcher na Fitch Ratings matapos itong ibaba ang grado ng local banking sector. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Banks may face loan losses dahil tila maraming borrowers ang nahihirapang bayaran ang kanilang mga utang. Kaya posible raw na lalong mag-iingat ang lending institutions pagdating sa credit o loan systems para sa businesses at consumers. Kasunod ito ng pag-revise ng Fitch Ratings sa 2026 outlook para sa Philippine banking sector. Dating neutral, ngayon deteriorating na. Ano ang ibig sabihin nito para sa banking sector? Babala ng mga eksperto, posibleng humina ang kita ng financial institutions. Posibleng higpitan din ang sistema ng pagpapautang. And for the broader economy, posible pang bumagal ang spending, expansion at job creation. Ayon kay economist Jonathan Revelas, ipinapakita ng latest outlook ng Fitch Ratings, Philippine banks are entering a more challenging part of the credit cycle. Sabi ni Revelas, tapos na ang tinatawag na easy phase para sa mga bangko dahil sa mas mabagal na economic growth, mas mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo at mas malaking pressure sa budget ng mga pamilyang Pilipino. Kaya naman daw nahihirapan ang ilang borrowers na makapagbayad ng kanilang loans. Isa sa pressure points na pinuntirya ng Fitch ay ang unsecured consumer lending, lalo na ang credit cards. Ayon sa Fitch, credit card loans have tripled mula noong end 2020 at umabot na sa humigit-kumulang 8% ng total system loans noong end 2025. Babala ng Debt Watcher, posibleng sumipa ang credit card defaults sa gitna ng mataas na living costs at mahinang disposable income. Pero giit ni Revelas, senyales ito ng cyclical trend at hindi structural problem. Dagdag naman ni BDO Capital and Investment Corporation President Ed Francisco, nananatili sa matibay na posisyon ang Philippine banks at kayang saluhin ang posibleng shocks. Punto rin niya, may pagtulong mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at wala pang malinaw na senyales ng credit deterioration sa ngayon. Isang posibleng relief factor naman para kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang recent drop sa global crude oil prices. Maaari daw magbigay ito ng konting ginhawa sa mga pamilya at negosyo. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Dating Congressman Mike Defensor, kinasuhan na ng NBI ng qualified human trafficking. At ang star-studded birthday celebration ni Rufa Gutierrez. Susunod yan sa agenda.

0: Sustainability promotes growth. Growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month. Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Formal nang isinampa ng NBI ang kasong qualified human trafficking laban kay former Congressman Mike Defensor. Kaugnay yan ng umano'y sex den na sinalakay ng mga otoridad sa Pasig City. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.
2: Katatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha sila.
3: Katawa-tawa raw si NBI Director Melvin Matibag at ang reklamong human trafficking ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor.
2: Alam mo, yung pagkatanya, huwag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan, anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan.
3: Paliwanag ng dating mambabatas, walang kinalaman ng ownership niya sa kumpanyang Pax Libera na una nang sinabi ng mga investigador na may kaugnayan sa Cliff Point Corporation. Ang Cliff Point ang may-ari ng establishmento sa Pasig City kung nasaan ang KTV Bar na sinalakay ng mga operatiba. Isa umano itong sex den kung saan 55 kababaihan ang na-rescue. Hindi rin nakaligtas sa banat ni Defensor ang blueprint at floor plan na pinakita ni Matibag kaugnay na umano'y infrastructure alterations para maitago at masagawa raw ang sexual exploitation.
2: Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office, meron pa siyang presentasyon nung detailed building planning. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building?
3: Hapon itong Biyernes inihain ng NBI.
2: Ako, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita.
4: Ang sinasabi nga ni Secretary Mike, talagang pinatarget siya for a non-bailable offense. Kita nyo, sinasangkot din siya.
3: Ilan sa mga ebidensyang naipakita na ng NBI ay mga alteration sa building at mga larawang nagpapakita ng working condition ng mga umano'y biktima. Hamon sa ahensya na palalimin pa ang ugnayan ng insidente kay Defensor, na patutunayan naman na wala siyang alam o kinalaman sa umano'y mga operations ng KTV Bar na may kinalaman sa sexual exploitation. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonario News Channel.
5: Humarap na sa korte ang isang tanyag na PhilAm nurse practitioner na tinuturong mastermind umano ng halos $1 billion healthcare fraud scheme sa Estados Unidos. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Cheryl Picho.
6: Isang PhilAm nurse practitioner na pinarangalan bilang isa sa 2025 Top Outstanding Filipinos in the World ng TOFA ay ngayon humaharap sa isang malaking federal case sa U.S. Si Maricel Yuki na inaresto sa Houston kamakailan lang ay inakusahan bilang tagapasimuno sa isang $906 million healthcare fraud scheme.
7: Ilang araw na lang matapos i-unseal ang isang federal grand jury indictment, humarap sa federal court si Maricel Yuki matapos siyang kunin at ilagay sa kustodya. Itinakda ng hukom ang piyansa na $1 million at $600,000 na secured at $400,000 na unsecured. Ngayon, tuloy na ang kaso sa federal judicial process habang naghahanda ang mga prosecutors at depensa para sa mga susunod na pagdinig at legal na laban.
6: Isang kababayan na nakakakilala kay Yuki na ayaw magpakilala ay nagkwento tungkol sa image ni Yuki sa Houston PhilAm community.
8: They moved here and they're a swell, very friendly din and very accommodating. They would support Filipino projects, community gatherings there. They'll be there supporting the community.
6: Ayon sa mga investigador, pinondohan ang image na yan ng perang galing sa Pandaraya. Nakalista sa court records ang isang $865,000 Bulgari diamond necklace, isang $600,000 Ferrari at walong ari-arian kabilang ang anim na bahay sa Nevada, isa sa Houston at isang multi-million dollar na bahay sa Hawaii. Ayon sa kanyang kakilala, ikinagulat ng marami ang mabilis na pagyaman ni Yuki. Ayon pa sa prosecutors, maitinatayong 4.6 million beachfront resort sa Santa Ana, Cagayan, Philippines si Yuki na ngayon nais kumpiskahin ng gobyerno. Bahagi ang kasong ito ng malawakang crackdown laban sa healthcare fraud sa buong bansa. Sa parehong operasyon, naaresto rin ng mga otoridad ang fugitive na si Herbert Leon Kimball sa Pasig City sa tulong ng Philippine Law Enforcement. Ang anak ni Yuki na si Alessa Dominique Yuki ay nadawit rin sa kaugnay na civil asset forfeiture proceedings pero hindi siya humaharap sa kasong kriminal. Nakatagdang humarap si Yuki sa paglilitis sa Southern District of Texas sa mga kasong conspiracy to commit healthcare and wire fraud, healthcare fraud, illegal kickbacks at money laundering. Siya ay naghain ng not guilty plea at pinalaya habang hinihintay ang paglilitis sa ilalim ng mahigpit na kondisyon kabilang ang home detention. Para sa Agenda, Cheryl Pixiu, Bilyonaryo News Channel, Houston, Texas.
1: Umigting ang tensyon sa pagitan ng local at Chinese business communities. Kaugnay ng pagsalakay sa Philippine Sansia Steel Corporation, iniuugnay ang naturang kumpanya sa umano'y drug lord na si Tony Yang. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
9: Niresbakan ng anim sa leading business organization sa bansa si Defense Secretary Gibo Teodoro at ang mga otoridad na nag-iimbestiga sa Philippine Sansia Steel Corporation. Ito ang kumpanyang sinalakay noong May 15 kung saan nadiskubre na gumagamit umano ng health hazardous materials ang naturang steel plant. Sinabi rin noon ni Teodoro na posibleng substandard ang steel products na manufactured sa naturang planta. Konektado rin umano sa umaming fake Filipino na si Tony Yang ang kumpanya. Arestado sa raid ang nasa 70 Chinese nationals na base sa initial investigation ay kulang-kulang daw sa mga dokumento. Sa isang joint statement na nilagda ng Federation of Philippine Industries, Global AI Council, Institute of Corporate Directors, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Iron and Steel Corporation, nagpahayag ng pangambamang organisasyon sa tinatawag nilang public health and environmental concerns, substandard structure risks at national security vulnerabilities na naisiwalat umano sa nireid na planta. Ito raw ay mga seryosong alegasyon na dapat maimbestigahan na maayos at naayon sa batas. Dahil daw rito, dineklara ng mga organisasyon ang kanilang full support sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Department of National Defense, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Nananawagan din daw sila ng isang timely, coordinated at lawful investigation kaugnay ng insidente, pagsusuri sa regulatory compliance, safety standards at oversight mechanisms ng kumpanya at ang pagsasagawa ng Kongreso ng mga reforma sa ating national security. Pero tila negatibo ang reaksyon ng Chinese business community patungkol dito ayon sa isang mataas na Chinese business official na tumanggi magpakilala. Ayon sa informant, una pa lang ay unverified na ang mga alegasyong ipresenta ni Secretary Teodoro. Dahilan kung bakit nagalit daw ang Chinese government at nagpataw ng sanctions laban sa kanya. Dagdag pa niya, laya na ang 70 Chinese nationals na inakusahan na kulang-kulang ng dokumento. Dahilan para questionin naman ang motibo ng nangyaring pag-aresto. Ayon pa sa informant, tila panunulisit umano ng signature for support ang ginawa ng DND kaya pumirma ang naturang business organizations. Kasalukuyang nakasara ang Philippine Sansia Steel Corp. Paninindigan ng mga pumirmang business organizations, hindi maaaring magkaroon ng economic progress kung wala ang public safety, rule of law, at institutional integrity. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
10: Pagod na si Bianca Manalo sa mga anyay walang katotohanang intriga. Sinabi yan mismo ng former Miss Universe Philippines kay Abante Entertainment editor June Lalin nang dumalo sa birthday party ni Rufa Gutierrez sa BGC. Nadawit si Bianca recently sa hiwalay umano ni na fellow beauty queen Celeste Cortesi and tech entrepreneur Jonathan Sterling. Una nang dinenay ng kanyang talent agency ang alegasyon. Nakatakda naman maglabas sina Celeste and Jonathan ng docu-series na tatalakay din sa kanilang love life. Single and glowing at 52, si Rufa Gutierrez. The actress confirmed her relationship status during her star-studded birthday celebration. Aside from Bianca Manalo, spotted din sina businessman Sam Versosa, Sunshine Cruz, Aubrey Miles, and Troy Montero. Also in the event, sina Ina Raimundo and Barbie Forteza. Present din, of course, ang parents ni Rufa na sina Eddie Gutierrez and Annabel Rama. Ginanap ang party sa Medusa Supper Club sa BGC. Not just one, but two Dali De Leons ang agaw eksena sa latest season ng Avatar The Last Airbender. The Pinay Golden Globe nominee stars as the twins Lo and Lee, who serve as royal advisors sa Fire Nation princess na si Azula. Masisilayan na agad si Dali sa episode 1 pa lang ng season 2. Una nang sinabi ng aktres na dream come true ang kanyang dual role sa hit series. Aside from Dali, parte rin ng Avatar cast si film actor John Briones, who will play the swordsman Pian Dao sa third season. Mapapanood na ang 8 episodes ng season 2 on Netflix. Pinoy filmmakers also making waves sa prestigious Palm Springs International Short Fest in California. Alamin ang mga kalahok na pelikula sa Agenda Report ni Manny the Movie Guy.
11: Maraming salamat at magandang araw, Bilyonaryo Family. Ako po si Manny the Movie Guy, and ang init-init dito sa Palm Springs. But you know what's even hotter? Filipino cinema is sizzling right here at the Palm Springs International Short Fest.
12: Paano mo bang masasabing mahal mo yung tao?
11: Una sa lahat, Honey, My Love So Sweet by Filipino director JT Trinidad. This tender, heartfelt short follows a young genderqueer child named Life, navigating first love inside a decaying pre-war Manila cinema. Napaka-poignant. JT told me exactly where the story was born.
13: Heartbreak when you were a child is something that we don't often talk about. That exploration that you don't understand within yourself. And I think that's why it became the central question of my film.
11: And that crumbling theater, hindi lang ito backdrop. JT says it's a mirror for life itself.
14: Eh, bakit po di po kayo magkasama?
13: When something is in decay, something, a life also contends in these forms of decay. But I feel like these forms of life is an indication of resistance.
11: Talaga namang maganda. Screening right in the heart of Pride Month and Filipino History Month, perfecto ang timing. Perfectly felt.
14: Ay, Anita.
11: Susunod, Ali, a historic Bangladesh-Philippines co-production. Itong pelikula made history as the first ever Bangladeshi entry in official competition at Cannes. At nanalo pa, taking home a special jury mention. Si Direk Adnan Al-Rajiv told me what Ali is really about.
15: So, Ali actually talks about resistance. Ali talks about voice. Ali is basically a film which I felt like giving a gift to the people who are marginalized and who actually can't speak up.
11: Ibang klase. And that haunting atmosphere, Adnan made a bold creative call on the sound design.
15: I don't want to use any kind of music. So the sound is my music. The whole space is my music. The nature is my music.
11: Filipino post-production talent helped build that soundscape. Isang katunayan ang collaboration natin sa mundo ay world-class. No borders, pure artistry. At ngayon, multo. Alam niyo ang ibig sabihin noon? Ghost, directed by Coleman Wymer, who filmed this supernatural drama sa kanyang childhood home when his family was on a church mission in Antipolo, Rizal. He told me returning to that house after decades was like stepping back in time.
16: The smell of the house was the same. The wood inside the house had trapped that scent and kept it for years. I was like, oh my goodness, I'm right back in it.
11: Nakakakilig at nakakatakot at the same time. And the film's big theme, Coleman put it perfectly.
16: Histories we are not aware of and how they affect us. Bringing to light the true story of a place and the history of that place.
11: At huwag kalimutan, Agapito from Filipino directors Arvin Bilarmino and Kyla Romero. A film pulsing with cultural soul and visual poetry. Deeply rooted sa ating kultura and identity. The kind of intimate, grounded storytelling that reminds the world why Pinoy cinema belongs on the global stage. Apat na pelikula, apat na kwento, one undeniable truth. Filipino cinema is a force to be reckoned with. Para sa Billionaire News Channel, ako po si Manny the Movie Guy, right here at Palm Springs International Short Fest.
10: Mga mangingisda sa Batangas, apektado na raw ng ginagawang Taal Lake Circumferential Road. At nawawalang kapatid ni Jericho Rosales, nahanap na. Susunod yan sa agenda.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver?
21: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
19: Oo.
20: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
22: Ang mealtime stress, nakakasira ng Fizz! Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy.
1: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Halos isang dekada matapos ang kontrobersya sa paggamit ng tobacco excise fund sa Ilocos Norte, wala pa rin daw linaw kung saan napunta ang pondo na dapat sana ay para sa mga magsasaka. Ang questionableng transaksyon nangyari sa administrasyon ni Noy Governor at ngayon ay Senador Aimee Marcos. Narito ang agenda report ni Hannah T.
23: Hinihiling ng isang grupo ng mga magsasaka sa Ilocos Norte na direkta sanang maramdaman ng tobacco farmers ang mga benepisyo mula sa gobyerno. Yan ay sa bisa ng RA 7171, ang batas na naglalaan ng bahagi ng nakokolektang excise tax mula sa Virginia Tobacco para sa mga probinsyang nagtatanim nito. Sabi ng grupong AMIN o Alliance of Farmers in Ilocos Norte, sana ay direktang maipaabot sa mga magsasaka ang pondong ito sa anyo ng insentibo, ayuda o kaya naman ay kagamitang pangsaka.
24: Awan ma'am, manay po di 2017 ma'am, naging ganay tawang pati natanggap ni ma'am. Bye ma'am.
23: Dati na rin lumitaw sa isang House Committee hearing ang grupo para ipanawagan ito. Isa sa mga pinakatinalakay noon sa imbestigasyon ng Kamara, ang paggamit ng tobacco excise tax funds sa pagbili ng mga sasakyan ng probinsya. Base sa laman ng isang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2018. Sentro ng ulat ng komite ang pagbili umano ng nasa 110 na sasakyan ng Provincial Government of Ilocos Norte noon gamit ang Tobacco Excise Tax Funds. Nasa higit 66 million pesos ang halaga ng mga transaksyon na ito. Ayon sa batas, dapat ang pondong ito ay mapunta sa mga proyektong magpapalakas sa kabuhayan at pagiging self-reliant ng tobacco farmers. Base sa salaysay noon ni then Ilocos Norte Governor Aimee Marcos, rekomendasyon ito ng barangay affairs sa kanila na nagre-request umano ng mga sasakyan. Pero tila hindi raw ito naramdaman ng ilang kooperatiba ng mga magsasaka, ayon sa grupong amin. Lumitaw sa imbestigasyon noon ang pangalan ni Mark Chua, na nooy kinilala ng komite bilang longtime partner ni Senator Aimee. Si Chua raw ang nagsilbing tagapag-ugnay sa supplier ng mga sasakyan bago ito na ibenta sa provincial government. Sa panig naman ng probinsya, iginiit ni then Governor Aimee na may benepisyo ang mga sasakyan sa mga barangay at magsasaka. Depensa rin ng probinsya, ang mga sasakyan ay bahagi ng programa. Lamang tutulong sa kabuhayan ng mga tobacco farmer 10 hanggang 2016. May mga pinuno rin noon ang komite sa cash advances, procurement documents at iba pang kontrata ng probinsya. Ipinatawag ang mga opisyal noon ng probinsyang may hawak sa treasury, accounting, budget, cash disbursements at iba pang records ng mga transaksyong sinusuri. Kalaunay, nakilala sila bilang Ilocos 6. Ayon sa House Committee, paulit-ulit umanong tumanggi ang mga opisyal na sagutin ang ilang tanong kaugnay ng mga transaksyon, gaya ng cash advances, paglabas ng pondo at mga dokumentong hinihingi ng mga mambabatas. Dahil dito, ikinontempt at ipinaditini sila ng komite. Kalaunay dumulog ang mga opisyal sa korte at naglabas ng writ of habeas corpus, ang Court of Appeals, na naguutos sa Kamara na palayain sila. Paulit-ulit din ipinatawag si Mark Chua sa pagdinig, pero hindi siya sumipot. Dahil dito, na-cite siya in contempt at inutusan ng komite na ipaditine. Kalaunay inirekomenda ng House Committee ang pagsasampa ng administrative at criminal cases laban sa mga nasangkot sa transactions na inimbestigahan. Bagamat itinanggi ni Nooy Governor Aimee ang anumang irregularity sa paggamit ng tobacco excise tax funds ng probinsya, nagbukas ng motu proprio fact-finding investigation noon ang Office of the Ombudsman. Tinanong na rin ng BNC ang Ombudsman kung ano ang naging kalagayan ng nasabing investigasyon, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, 8 taon matapos ang kontrobersya, nananatili ang panawagan ng ilang tobacco farmers na direkta nila sanang maramdaman ang mga benepisyong nilalayong ibigay ng batas. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Yes, only to sustainable development. Ito ang panawagan ng ilang grupo kaugnay ng ginagawang Taal Lake Circumferential Road sa Batangas. Posible raw kasing makasira sa kalikasan ang patuloy na pagtatayo ng mga kalsada sa gilid mismo ng Taal Lake. Narito ang special agenda report ni Joash Malimban.
9: Araw ng pag-aani ng bangus at tilapia ngayong araw sa Talisay, Batangas. Banye-banyerang isda ang kinakarga mula sa mga fish cake. Age, papunta sa bagsakan bago tuluyang dalhin sa
0: Auckland Talisay.
2: So usually sa pangisda, ano yung mga isda na nakikita niyo dito sa mga Talisay?
0: Mga ano po, tilapia tsaka bangus, minsan ano po, mga kanduli din po.
9: Para sa mga small-time fishermen sa Taal Lake tulad ni Christian, sapat na ang 3,000 pesos sa month na kita sa pangingisda. Rumaraket din daw kasi siya bilang bankero at tour guide sa mga nais pumasyal sa paligid ng Volcanic Island.

0: isda. Tsaka hindi nakakain ng madudumi.
1: Pero may isa pang problemang kinahaharap ang Taal Lake ecosystem na tila hindi masyadong napapansin at napag-uusapan. Yan ang panganib na dala ng binubuong Taal Lake Circumferential Road o TLCR, ang mahigit isang dekada ng in-the-making na kalsada na sinimulan pa ang pagpaplano sa Administrasyong Noynoy Aquino. Dala nito ang pangako ng mas mabilis na transportasyon at mas maunlad na ekonomiya. 6 billion pesos ang initial estimated budget para rito nang ipresenta ang plano noong 2013. Noong 2020, una nang nagbabala ang Philippine Society for Freshwater Science o PSFS kaugnay ng mga maaaring maidulot ng pagtatayo ng mga imprastruktura sa paligid ng lawa, partikular na ang TLCR. Ayon kay PSFS President at UST College of Science Dean Ray Don Papa, posibleng maapektuhan nito ang ecosystem at ang water quality ng lawa, partikular na sa littoral zones nito o yung mga parte ng lawa na malapit sa Pampang kung saan pinakamayaman ang biodiversity. Sa bahagi ring ito ng lawa nagsisimula ang buhay ng maraming wildlife tulad na lang ng endemic species na Lake Taal Sea Snake at freshwater sardines ng Taal na Tawilis.
2: So alam namin na kapag yung construction ay nilagay mo ng sobrang lapit dun sa existing shoreline or yung mismong tatama na dun sa tubig, no, ma-affect yung littoral zone ng lake, magkakaroon yun ng negative impacts dun sa littoral zones, no, ma-alter yung conditions, yung environmental conditions dun sa area. Pwedeng makakause yun ng decline ng population ng ilang mga important species.
1: Aabot sa mahigit 100 kilometro ang haba ng nasabing kalsada na babagtas sa 12 bayan ng Batangas sa paligid ng Taal Lake. Ayon sa pinakahuling pagtatala ng Department of Environment and Natural Resources, tapos na ang halos kalahati ng proyekto, habang inihintay pa ang final realignment proposal ng ilang bahagi ng kalsada mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH Transparency Portal, mayroong mahigit 40 existing contracts para sa construction ng TLCR sa ngayon. Kabilang dyan ang mga kontrata para sa mga kalsada, mga tulay at flood control. Binisita ng Bilyonaryo News Channel ang ilan sa completed at ongoing projects. Bagaman may mga babala ng posibleng epekto nito sa kalikasan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatambak ng mga bato sa gilid ng lawa. Patse-patse rin ang completed portions ng kalsada, tulad na lang ng naabutan namin sa lungsod ng Tanawan.
3: Nandito tayo ngayon sa isang bahagi ng ginagawang Taal Lake Circumferential Road dito sa may Tanawan City. Kung makikita ninyo, mahangin. Dahil yung kahabaan ng kalsada na ito, bumabagtas doon mismo sa gilid ng lawa ng Taal. At magaman ilang daang metro pa lang yung portion na ito, marami na mga motorista yung gumagamit ng kalsada para makatawid doon sa iba-iba mga barangay dito sa may Tanawan.
1: Ayon sa pag-aaral ng grupo ni Nadine Papa noong 2021 hanggang 2022, unti-unti nang lumalaki ang ecological changes sa lawa ng Taal. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila na hindi volcanic eruption o ano pamang natural factors ang pinaka-nakaaapekto sa mga pagbabagong ito, kundi mismo mga aktibidad ng tao. Hindi lang din daw endemic species tulad ng Tawilis ang maaapektuhan sakaling magtuloy-tuloy pa ang construction sa paligid ng lawa. Damay rin ang mga isdang bangus at tilapia na produkto ng aquaculture o yung mga inaani mula sa fish cages kapag bumaba ang kalidad ng tubig ng Taal Lake.
2: Ang kasunod niyan, mas dadami yung foot traffic, mas dadami yung tao na pwedeng may access dun sa area na yon. Yung nutrient enrichment, mangyayari yan dahil dun sa extra inputs ng mga tao, no? Organic load, no, papunta dun sa lawa.
1: Sa pinakahuling pahayag ng DNR noong June 16, pinanindigan ito na dumaan sa required environmental and protected review processes ang proyekto. Mayroon din daw itong sapat na approvals, kabilang na ang Protected Area Management Board clearance at Environmental Compliance Certificate o ECC noong 2018 at 2019. Hindi naman daw kontra ang PSFS sa pagkakaroon ng kalsada. Pero paninindigan nila, dapat magkaroon ng sapat na pag-aaral sa mga lugar kung saan ito pinakaangkop na ilagay. Oras na rin daw para maging sentro ng usapan ang pagsusulong ng kaunlaran na hindi naiiwan ang kalagayan ni Inang Kalikasan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
4: Nahanap ang nawawalang aktor at kapatid ni Jericho Rosales na si Jeremiah. Inanunsyo ito ng kanyang asawa na si Jen at past 3 this afternoon. No other details were given. June 20 daw nang hindi na umuwi si Jeremiah at umalis sa kanilang subdivision sa Antipolo aboard a motorcycle. On that same day, susuntuin dapat siya ng rehab staff. Ayon kay Jen, bumalik kasi si Jeremiah sa dating bisyo dahil sa friends at nagkaroon sila ng madalas na sagutan. Nahinto ang concert ni Lionel Richie sa Minnesota after he felt dizzy on stage. Sa viral video, nahilo ang 77-year-old music legend while performing Dancing on the Ceiling in Minnesota. Napaupo si Richie mid-performance and after about an hour, dinala na raw siya sa ospital. Nangyari ito sa opening night pa ng kanyang sing-a-song all night long tour with Earth, Wind and Fire. The band's drummer told the Star Tribune, dehydrated kasi si Lionel Richie. Dahil sa incident, postpone na rin ang upcoming shows nila sa Chicago on Friday and sa Columbus, Ohio on Saturday. Brad Pitt scores a legal victory sa winery dispute nila ni Angelina Jolie. At King Charles, hindi na titira sa Buckingham Palace. Susunod yan sa Agenda.

traffic check ulit tayo sa elliptical road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Patinista rin ako. Yan ang sagot ni Interior Secretary John Vic Remulla sa mga basher. Pino na kasi ng ilang social media user ang pagtutok ni Remulla sa pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo na matinding karibal ng University of the Philippines sa UAAP. Pero giit ni Remulla, sa Ateneo siya nagtapos ng high school. Nilinaw din niya na supporter lang siya ng UP Fighting Maroons at wala siyang opisyal na posisyon.

0: mayor ng Bigas sa Barangay Gulod sa Quezon City, tinawag ni ML si Mayor Joy Belmonte na senador.
1: Matching. Maraming salamat, Mayor Joy. Senator Joy, okay, nandito po ako ngayon. Alam mo, tatlong beses na kami itong linggo magkasama si Senator Joy. Ang galing talaga ng mayoran yon.
0: Naispatan rin kanina ang closeness ng unang ginang at ng mayora. Pero nang tanungin ulit natin si FL,
2: are you supporting Mayor Joy as senator? Are you supporting her? If ever she'll run as senator?
1: Who?
2: Mayor Joy. You mentioned Senator Joy. Are you supporting her, ma'am?
0: Hindi rin naman nagbigay ng direktang reaksyon si Mayor Belmonte. Pero nagpapasalamat daw siya dahil bumabaha ng biyaya sa Quezon City.
3: Well, una, nagpapasalamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Lisa Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin, na mabisita ng tatlong beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan.
0: Huling termino na ni Belmonte bilang mayor ng Quezon City na magtatapos sa 2028. Kaabang-abang kung aangat na ba siya sa posisyon at kung sino ang magiging pambato niya sa iiwan niyang lungsod. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.

bagyo. Alas 7 po kahapon ang unang bagyo na si Bagyong Francisco. At alas 9:30 naman po ng umaga kanina ang Bagyong Gardo. Pareho na po.

nagtatagpo ka sa pag-asa bukas, June 27, araw ng Sabado, sa Luzon, mataas pa rin ang tsansa ng ulan dito po sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, Cavite at sa may Occidental Mindoro mula umaga hanggang tanghali dahil sa habagat. Simula naman alas 2 ng hapon hanggang gabi, marami pang lugar sa Luzon na magkakaroon ng saglit na ulan at thunderstorms. Pinakamalalakas po sa may Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley at mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Para naman sa mga weather or para sa mga magse-celebrate po ng Pride celebrations this weekend, payo ng pag-asa, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong at kapote. Pagsapit ng Linggo, June 28, posible muli ang light rains sa umaga at tanghali dito pa rin po sa kanlurang pati ng Luzon, kabilang pa rin ang Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang kinahapunan, posible pa ang light to moderate rains sa halos buong Luzon, kabilang ang Metro Manila. Dahil lamang ito sa habagat at hindi naman po tuloy-tuloy, pero mainam pa rin na magbaon ng payong. Sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang ng Sabado, may chance na ng light to moderate rains dahil sa ITCZ sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region at Caraga Region. Habang pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin ang ulan at thunderstorms sa may Western Visayas, Negros Island Region pa rin, Eastern Samar at sa mga rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga. Kaya ka-weather, huwag kalimutan ang pagdadala ng payong. Sa araw ng Linggo, maraming lugar pa sa Visayas at Mindanao ang makakaranas ng bahagyang maaraw na panahon mula umaga hanggang early afternoon. Subalit pagsapit ng alas 4 ng hapon hanggang gabi, maraming lugar na po ang magkakaroon ng makulimlim na panahon at mapag-ulan dulot ng ITCZ. Lalo na po sa Eastern Visayas, Cebu, Negros Oriental at Mainland Mindanao. Kaya sa mga bahain na lugar o mabundok na lugar sa Mindanao, ang payo pa rin na pag-asa, mag-ingat pa rin po sa banta ng mga flash floods sa mga mabababang lugar at yung malapit po sa ilog at landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.

0: Brad Pitt scores a legal victory sa winery dispute nila ni Angelina Jolie. Multiple reports say a court in California granted his motion to compel depositions from spirits and wine giant Stoli Group. Ayon sa company Pitt, the company had first-hand knowledge of Jolie's alleged unauthorized sale of their French winery back in 2021. He also says the sale to Stoli Group jeopardizes the vineyard's reputation dahil sa controversy sa kumpanya. Pitt and Jolie bought a controlling interest in Chateau Miraval in 2008. The actor had claimed he and his former wife agreed not to sell their stakes without the permission of the other. After nearly two centuries, Buckingham Palace will no longer be the primary residence ng British monarch. Hindi kasi rito titira si King Charles even after its 10-year refurbishment finishes next March. Royal officials say he will remain at nearby Clarence House to allow greater public access to the palace. Kasabay ng announcement, ni-reveal din ang tax details ni Charles for the first time. The king paid £12.9 million or $17 million in 2024 to 2025, placing him among Britain's top 100 taxpayers. By law, hindi required ang monarch to pay income, capital gains, or inheritance tax, but King Charles has voluntarily done so for greater transparency.
1: Nako, nakakalungkot naman yung ano, no, yung nangyayari sa Ateneo. I mean, such a respected institution na nasasadlak sila ngayon sa sobrang kontrobersya. Naaalala mo pa ba yung hazing case ni Lenny Villa? O hindi ka pa pinapanganak noon?
2: Ako'y bata pa.
1: Dated na naman po ako.
0: Wala pa ako.
1: Puro
0: noon.
1: Mga bata ang kasama ko dito. Hindi na nila naaalala ang kaso ni Lenny Villa. He was a law student and then ganun din, hazing ang kaso. Ateneo din yun. Yeah, so to me, it's kind of deja vu because sana napapakialaman talaga yung ganong mga activities ano ng pamunuan mismo ng Ateneo.
0: Pero Corina, nakamit naman yung hustisya noon.
1: Mm-hmm. At noon? That time? Yes, oo. Okay. Kaya nagkaroon ng anti-hazing law.
0: Right.
1: Because of what happened there.
2: Saka ngayon, very specific yung elements eh, no, na kailangan para masabi na hazing na ang nangyari. Mandatory ba yun? Requirement ba? Ang sinasabi, requirement pala para pumasok daw sa final lineup.
1: Yes, oo. Ang nakakapagtaka lang talaga, parang parang akala nila kahit meron ng babala, makakalusot pa rin. Apparently, binigyan naman sila ng babala. Pero yun na nga lang, nobody wanted this. Clearly, they probably were doing this for a while with other batches of aspirants. Pero darating ang panahon kapag talagang sinuway mo ang mga ganyang klaseng babala at banta ng kalikasan. Ayan nga ang nangyari. Pero sana yung tama lang ang mangyari. Nakakaawa din kasi, di ba, itong mga mananagot, hindi naman nila ginusto, pero kailangan talagang panagutan ang batas.
2: Ayan. Right? Mapapanglalakbay yun yan.
1: Oo.
2: Tapos meron pang Tacloban school shooting, no?
1: Yes.
0: Ano ba nangyayari?
1: Ano ba ang nangyayari? Oo nga. Pero ngayon lang natin napapansin.
0: Tama.
1: Siguro matagal na rin yan nangyayari, hindi lang nababalita.
2: Yes, tama lang na pag-usapan din para maiwasan na mangyari ulit yan.
1: Oo, at saka dapat managot tayo, hindi yung ang ating pagbibintangan ay yung gadget.
0: Yung video games, hindi lang naman yun yung ano eh, that's not the only thing that we should be talking about or worrying about.
1: Wala, naghuhugas kamay nga tayo eh. Hindi ba yung mga nakatatanda? Actually, it is the responsibility of the elders to guide the children. Diba? Ay, nako, paulit-ulit na tayo dito dyan.
2: Take responsibility.
1: Correct. Take responsibility. Hindi lang yan madadaan sa pagpapataas ng bakod ng eskwelahan.
2: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Trent.
0: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
3: K5 News FM. Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Milyonario News Channel Agenda. News Tonight.
5: K5 News FM.
3: FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa tanantang tagpalmati, mga suki sa aton nga pagturunan o palatuntunan na tinig ng informasyon, kamusta ka mo? Tanan naman nga mga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo? Sa Gyapon, layawang tang Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpakamaayo na iagin buko sa aton. Nga permi kita na kapaton sang physical, mental, spiritual nga protection ato na baton sa iya, financial na baton ta siya nga ato na supplyan ang aton mga needs. Kay importante masupplyan ang needs ta. Amo na nga kamusta man ang inyong pagtuo, kamusta man ang inyong pag-alagad. Nga permi naton diri ginabalik-balik nga hindi gid naton pagkalipatan nga ang aton kang tanan sa Dios amo ang pinakaimportante nga bagay or butang diri sa kalibutan. Kay bisan pa mabaton mo ang bilog kalibutan, wa man ang tawo nga nakabaton sang nagala panag-iya sang bilog kalibutan. Wala man gani bisan isa ka nasyon, wala man gani bisan isa ka probinsya. Di ba? Wala man gani bisan isa ka isla, luwas ta kun gamay nga isla. Muna nga si Kristo, grabe gid niya nga padasig sa iya mga gitutunan nga ano pulos sa tao kung maangkon ang bilog kalibutan pero madula iya kalag. Ang butang balon, maangkon mo ang manggas kalibutan bisan bilog pa kalibutan pero may impirno ka naman lang, wala iya pun pulos. Ang importante, buhi kita, biskan nga kita pingado, biskan nga kita pachan maambaltan lang ang imbol, hand to mouth. Pero kung nagalagad ka sa Ginoo, paglabot sa tiyon, mangin man garanon ka kaangay sa ginhambal ni Kristo sa sulat ni Apostol Pablo nga ang Dios nga manggaranon sa tanan nagpakaimol agud nga sa iya nga pagpakaimol mangin manggaranon man ang magalagad sa iya. Amo na ang pinakaimportante sa aton kabuhi. Walang na nga dumdumon tanan pirmi kay kung indi tana madumbuman malipatan tanan siya. Amo na nga diri sa kalibutan malingaw kita pero paglabot sa tiyon, paglabot sa katapusan sang panahon, ang matabo, impyerno ang aton gatuan, kadilikan. So, magtuon kita karon sa Gyapon sa puno sa Ginoo, kag antin kita magtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po ay lumunulog sa inyong banal ang kulukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa inyong banal ng masalita. Nawa, ito'y aming maunawaan. Aming may lata, may bibigay sa inyo ang aming buhay. Nanawa, ang aming sarili may karapat-dapat sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, pagpalain mo man ang Siyuro Camilo Oy at pamilya. Patuloy na wa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling, pagpapala na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Pero din sa lahat ng mga kawani. At ang kasama, ang mga nakikinig sa pilan pong ito, nawa, maunawaan namin, inibanan ng masalita upang ito ay maging gabay sa aming pamuhay, sa aming paghahala sa aming sarili. Sa pagpalito na inyong bugtong na anak. Ito ay aming hiniling, kasamang papatawaran sa lahat na may makasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Kapinesos. Amen. Ang aton nga tunan subong sa gihapon magutoran, importante, katama. Ang ginhalinan sang ginhalinan kagtuyo sa matuod nga edukasyon. Sa aton nga kalibutan subong, perti kalipay ang ginikanan, mga kaparintihan, mga friends. Kung ang isa ka tawo post dayon sa Facebook, nakagraduate tapos cum laude. Dayon, labi na kong magna cum laude. Labi na gid kong summa cum laude, perti na kalipay. Pero sa tutuod lang, hindi na siya ang matutuod nga alam or edukasyon. Ang edukasyon sa kalibutan, temporal. Kung mapatay na, halimbawa, kagay na lang kay Jose Rizal, nagpabilin ang iya monumento, nagpabilin ang iya El Filibusterismo,
nagpabili ng iya, no limit ng hiri. Ang iya kasi saya nagpabilin, yes. Pero di naman siya. Di naman siya. Ginhimo pa ganit siya ng Diyos-Diyos ang iban. May mga grupo, may mga Rizal yan. Nagpati sila nga si Rizal. Ang muna ito ang ilang Ginoo. Mga anting-antingan. Mga may orasyon. Ng orasyon na sa Espanyol, pangamuyo man lang na siya. Now, ang point of three is, ang importante nga edukasyon is ang pagkadok sa Ginoo. Ha? Anong ginhambal sa ato na basa sa Proverbio Noi Bijis? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Amuni ang pinaka-importante katama. Ngaman, kay ang pagkahadlok kali sa Dios, ang pagkahadlok ng ginhambal dira is amunang respeto, pagtahod. Pagtahod. Ngaman, kay kung hindi kita nagtahod sa Ginoo, amunang wala kita pakialam siya pulong. Hindi kita magsunod siya pulong. Hindi kita magbasa siya mga pulong sa Biblia. Wala kita respeto. Labi na sa subong nga, damo na kita, ara na kita permi sa social media, ara na kita permi sa cellphone. Ang hampang, ara sa cellphone. Ang mga kung ano-ano, tanan, ara sa cellphone kung ano ang gusto mo. Basta may load ka, naka-wifi ka. Ah, grabe. Ang pulong sa Ginoo, wala. Ginpahigad lang. Muna nga, hindi malipay ang Ginoo. Madumduman na lang nato ng Ginoo kung may mga trahedya na. May mga bagyo, may baha, may linog. Ah, grabe, puro ba, ang baba, puro Ginoo. Pero wala na sa kipusoon. Wala na sa una-huna. Nga man, kulpyada lang na nagwa, bangod kay may ara katalagman. Ba? Amo na nga, hindi tani amo na siya. Hindi malipay ang Ginoo. Kung madumduman lang siya, kung may katalagman, may balatian, manaara kapigaduhon, or ara ang kalipayon nga daw imo gusto nga malabot kay grabe nga kalipay, pero talagsa lang na siya. Talagsa lang ang nalipay nga nagpanawag sa Ginoo. Muna nga, aton man tunan maayo, sinugid bala ang ginhalinan kagano tuyo sa matuod nga edukasyon. Ang matutuod gibala. Muna nga tuntunan siya. Unas tanan, basahon ta ang Proverbs. Proverbs man to 9 verse 6. Ayan, verse 10. Kay ang sunod ng basahon ang Hulubaton Yapon or Proverbs 3, 1 to 9. Hasta sa Noibi. O 8. Diri mong kuturan, baton ni baton. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Ano nga knowledge gali? Knowledge kuno sang balaan. Amo ang paghangop, pag-intindi sa pulong sang Dios paagi sa Biblia. Muna nga diri sa Hulubaton or Proverbio 3. Ambal diri. Anak, hindi pagkalimti ang ginatudlo ko sa imo. Dumdumi o dumduma sa gihapon ang akon mga sugo sa imo. Ang Dios naghambal diri pagi kay Hari nga Solomon. Kay ini maghatag sa imo sing malawig kag mainuswagon nga kabuhi. Kung matinumanon ka sa sugo sang Ginoo, maglawig ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Labi na gid maglawig nga hindi na mapatay kon maluwas na. Kay hindi maluwas ang tao nga nagalapas sa sugo sang Dios. Hindi pagpabayi ang imo pagka mainunungon kag pagka matutom, kundi ipangulintas ini kag hupti ini sa imo tagipusoon. Kung himuon mo ini, mahamuot sa imo ang Dios kag mga tao. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon kag hindi magsalig sa imo pagulingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo kag siya magatuytoy sa imo sa matarong nga dalanon. Hindi ka magunahuna nga maalam ka na gid. Magtahod ka sa Ginoo nga kag hindi maghimo sing malain. Kun himuon mo ini, mang
mangin kaangay ini sang imo sang maayo nga pulong nga nagaayo sang imo mga pilas kag nagakuha sang mga kahapti. So muna nga dirihi makuturan, self-explanatory ang mga pulong diri ni Hari Solomon nga unas tanan ingamit ni diri nga ang sugo sang Dios. Unas tanan kinahanglan nga iligid pagkalimtan, hindi pagpabayaan. Naman, agod maghatagan sang kabuhi nga malawig o kag mainaswagon nga kabuhi. Dayon, ang pagka mainunungon, hindi gintani mapabayaan. Ano matbalon? Ang imo nga kamatinumanon, padayon, hindi off and on. Daw, kan bala? Daw, marumduman o makatuman, maayo. Kung hindi, hindi, maayo lang yapon. Ah, hindi man mali pa yung Ginoo. Kay kung himuon ta nga kita mapinadayonon, aton tipigan, aton huptan sa aton tigipusoon, tapos kangay daw sa isa kakulintas, ipangulintas ang iyang mga pulong, ang iyang kasuguan. Ang matumalon, ang iyong mga kulintas na hindi manginama kakas na pirmi, diara mo na pirmi sa muliog. Lagsama na siguro nga may naligo ngayon kuha ang kulintas. Laban, kung nagkulintas na, basta maayo lang ang pagkatakod. Hindi man na madula, hindi man na mahulog. Amo na, dali ang kaimportante ang pulong, labi na ang sugo sang Diyos. Amo na nga, ang aton pagkahandlok sa Diyos, ang ginhambal to fear God, is amo na ang pagtuman sang sugo. Kaya kung basahon taman ang Ecclesiastes, ining ara sa Ecclesiastes nga libro, 12 mga versikulo 13 kag 14. Importante man kaayo gyapon nga aton maintindihan. Kay kung hindi, nagsiling diri ang aton mabasa, ang importante gali is ang kasuguan sa Ginoo na sa tapos sa ditanan, amo na lang ini ang akon masiling, ambal ni Solomon. Magtahod ka sa Dios, magtahod diri ang fear God, na magtahod ka sa Dios kag tumana ang iyang masugo. Ang pagtuman sa sugo sang Dios isa na siya kapagtahod kay kaangayan na sa aton nasyon sa Pilipinas. Nga nga may ara kontra ang ginkabig ng mga New People's Army in PA. Kay nga man nga ang mag-inaway sila kung magsugata sila ang mga sundalo man sa gobyerno. Kay mga sundalo man adaw sila sa bukid. Muna na sila. Pero nga ang mag-inaway sila. Tungod kay nagsumpak sa sugo sang gobyerno ang mga amuna nga mga grupo. Mga rebuilding ang mga tao. Kulayandain nga grupo sa mga rebuilding ang mga tao. Amo na, kung hindi kita magtahod sa Dios, hindi kita magtuman sa sugo, wala kita respeto sa Dios. Amo na nga diri, balikan ta pagbasa diri sa Manugwali or Ecclesiastes 12, versikulo 13, 14. Sa tapos sa sinitanan, amo na lang ini ang akon masiling. Magtahod ka sa Dios, kagtumana ang iyang mga sugo, tungod kay amo ini, ang bugos nga katungdanan sang tao. Hindi gid kita makalikaw bisan ano ka nga rasa, insik ka man o hapon ka man o Pilipino ka man, bisan ano pati man kadamo kita diri sa kalibutan nga lain-lain nga mga rasa, lain-lain nga mga nasyon, bisan gani sa Pilipinas lain-lain man nga mga kaliwat kay lain-lain nga probinsya, lain-lain labi na dito sa Luzon, bisan diri sa aton sa Visayas o sa Mindanao, pero may lang sa Visayas Mindanao kay damo Bisaya o bisan na Ilonggo, ari man kita sa Visayas. Pero ang pointer is bisan ano kita nga klase nga rasa sa tao, aton bugos nga katungdanan ang pagtuman sang sugo sang Dios. Kaya nga man, ang Dios maghukom sang tanan nga aton ginahimo, maayo man o kon malain bisan ang mga butang nga ginahimo sa tago. Damo kita ginahimo sa tago kay gusto kita nga hindi mabalaan sa atong mahal sa kabuhi. Di mabalaan kung sino, pero ang tanan nga nakatago, abre na siya, kitao na siya sa mga mata sang Dios. Kay para sa iya, ang gabi kag adlaw parehas lang. Kung inyo basahon o basahon natun ang sa mga awit,
or Salmos dire nagasiling sa 139 magkaturan dire makita ta amo na nga tandaan tagi na siya nagasiling dire ang mga sulat ni David, mga pulong ni David naman kita dire samtang si David naga pamalandong sa kagamhanan sa Diyos ambal ni dire o Ginoo, inuusisa mo ako kag nakilala mo ako. Nabaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, nahangpan mo ang akon mga pangunahuna. Makita mo ako. Bisan nagaobra ko kon nagapahuway ako. Nabaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. Bisan sa wala pa ako makahambal, nabaluan mo na ang akon inugsiling. Yari ka sa palibot ko. Sa atubang, sa likod, sa kilid, ginaapinan mo ako sang imo gahom. Ang imo na ibaluan, nahanungod sa akon, tama ka makatilingala. Tama ini kadalom para sa akon paghangod. Diin bala ako magkanto, agod, makapalagyo sa imo espiritu. Diin ako magkanto, agod, makapalayo sa imo presensya. Kung magsaka ako sa langit, dito ikaw. Kung maghigda ako sa lugar sang mga patay, dito man ikaw. Kung maglupad ako sa unahan sang sidlangan o kung mag-istar sa pinakalayo nga lugar sa nakatundan, dito ikaw sa pagtoy-toy sa akon. Dito ikaw sa pagbuling sa akon. Mapangabay ko ang kadudulman sa pagtago sa akon. O kung ang kapawa sa palibot nakon nga magmangin gabi. Pero bisan ang kadudluman hindi madulom para sa imo kag ang kagabihon subong kasanag sang adlaw. Para sa imo ang kadudluman kag ang kapawa palariho. Ginhimo mo ang tanan nga mga bahin sang akon lawas. Gindihon mo ako sa tiyan sang akon iloy. Gindayaw ko ikaw tungod kay dapat katahuron. Ang tanan mo nga ginahimo makatalang haga kag makatilingala. Nahibalaan ko ini sa pugos ko matagipusuhon. So diri makuturan gibasa ta ang Salmo 139 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 14 kag diri aton nabalaan kung ano gid bala ang Dios. Amo na nga kung hindi naton irespeto ang Dios sa iya nga makatilingala, iya nga grabe kagamhanan, amo na nga paglabot sa tiun ang tao. Gusto magpalagyo pero hindi na maka-iskapo, hindi na maka-ikyas. Amo na nga, ang importante, sige sila nga aton diri, aton tunan maayo, diin galik gahalin ang matuod gid nga edukasyon, kag ano ang tinutuyo. Ang aton mga ideya sa edukasyon nagakuha sang tuman ka makitid kag tuman ka manubo nga kasangkaron nga aman. Sige na siling ko na nagsalig kita kay suma cum laude, magna cum laude o cum laude naman lang o bisan wala cum laude basta bright school, ah lipay na ang ginikanan, lipay man estudyante, ah, pabugal da yun, post din sa Facebook. Damo dayon mag-like, damo mag-dayaw dayon. Pasalamat, damo na. Pero kung ikumpara naton sa espiritual ng edukasyon, ang aton ideya gali sa edukasyon, tuman ka makitid, kag tuman ka manubok nga kasangkaron. Kinahanglan ang mas malapad nga kasangkaron, mas mataas nga kinatuyuan. Ang matuod ng edukasyon, nagkakulugan sing kapin pa sang sa pagtinguha sa isa ka kurso sang pagtuon. Nagakahulugan ini sing kapin pa sang paghanda para sa kabuhi nga amo karon. May kang tanan ini sa bugos nga pagkatao kag sa bugos nga panahon sang pagluntad nga posible sa tao. Amo ini ang nagahisantuay nga pag-uswag sang physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Ang matuntuod nga edukasyon makaturan amo gid galining nagisantuay nga mga pag-uswag sa physical,
mental kag espiritual nga mga gahom. Ginahanda sini ang estudyante para sa kalipay isang pag-alagad sa sini nga kalibutan kag para sa mas mataas nga kalipay isang mas malapad nga pag-alagad sa kalibutan nga mag-aabot. Ang kabuhi na nga walay katapusan. Ang ginalan sang among edukasyon ginapakita sa sining mga pulong sang balaan nga kasulatan nga nagatudlo sa isa nga wala sing katapusan. Sa iya natago ang tanan nga mga bahandi kag kaalam pulong sa 2:3 may laygay siya sa kag paghangop Job 2:13. Ang kalibutan mayara sang iya dalagko nga mga manunudlo, mga tao nga may higanti nga intelekto kag malapad nga mga pagpanalawsaw, mga tao nga ang ila mga hambal nagpukaw sang pangunahuna kag nagbukas sa pagtan-aw sang malapad nga mga patag sang ihibalo kag ining nga mga tao ginpanunggan bilang mga giya kag mga manugbulig sang ila rasa apang maisa nga nagatindog sing mas mataas sang sa ila. Tuod gina siya, sino man siya ang Dios. Kaysa subong tuod man nga may Grolier Encyclopedia, may Encyclopedia America, di ba? Padamo kita encyclopedias. Pila na ko volumes perti kadamo, sobra 40 nang iban kadu volumes. Nga man kay ginsulat na sa mga tao nga ginkilala sa kalibutan nga perti ka lapad ang ilang nga ibalo. Sa ilang nga patag sang ibalo. Pero may isa, sino man ang isa? Ang Dios. May isa nga nagatindog sang mas mataas pa sang sa ila. Mahimo naton nga masubay ang linya sang mga manunudlo sang kalibutan tubtob sa mga record sang tao apang ang kapawa yara sa ila atubang. Subong nga ang bulan kag ang mga bituon sang aton solar system nagasilak paagi sa ginapabanaag nga kapawa sang adlaw amuman tubtob sa matuod ang ila manudlo ang dalagko nga mga manugunahuna sang kalibutan nagapabanaag sang mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Ang tag sa kasilak sang pangunahuna, ang tag sa kapagsilak sang intelekto naghalin sa kapawa sang kalibutan. Sino na siya? Amo tumbalon kun ano man kaalam ikaw subong, ano ka man ka bright, ano man kurso na tapos mo, hindi mo na maabot kung hindi bangod sa Dios. Amo na nga siya ang aton dayawon. Hindi nga dayawon ta ang aton mga professors. Although nga gin-recognize ta sila kasi lang manudlo, pero tanan ang ginpangop diri sa aton nga ginatunan is ang tanan gali nga nabaton nga profesyon sa mga tao sa kalibutan, tanan nga alam naghalin na siya sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo ang aton nga dayaw. Sa sini nga mga inadlaw, madamo ang ginahambal nanungod sa kinaugali kag importansya sang mas mataas nga edukasyon. Pero ang ang matuod nga mas mataas nga edukasyon, amo ang ginhatag niya nga sa iya may kaalam kag usog. Job 2:13 nga ikan sa iya baba naghalin ang ihibalo kag paghangop. Kolobaton 2:6. Sa isa kay hibalo sa Dios ang tanan nga matuod nga hibalo kag matuod nga pag-uswag mayara sang ila ginalinan. Bisan diin kita mangliso sa physical, mental o kon espiritual o espirituhanon nga duog, sa bisan ano nga aton makita magluwas sa kalalat-an sang sala ini nga ihibalo ginapahayag. Bisan anuman ang linya sang investigasyon ang aton ginasunod, ang nga may sinsiro nga katuyuan nga magakalabot sa kamatuoran, dinadala kita sa pagpakingangot sa hindi makita gamahanan nga intelihensya nga nagapanghikot kag paagi sa tanan. Ang unahuna sang tao ginadala sa pagpakigupod sa unahuna sang Dios, ang may katapusan sa wala sing katapusan. Ang epekto sang amo nga pagambitanay sa lawas kang unahuna kagkalag hindi mabana-bana. Amo na nga amo ni ang pinakaimportante nga edukasyon nga tani aton maabot. Sa sini nga komunikasyon
makita ang pinakamataas ng edukasyon. Amo ini ang kaugalingon nga pamaagi sang Dios sa pagkuswag. Ipakilala mo karon ang imo kaugalingon sa iya. Job 22:21. Amo ang iya mensahe sa katawhan. Ang pamaagi nga ginbalay sa sining nga mga pulong, amo ang pamaagi nga ginsunod sa edukasyon sang amay sang aton rasa. Sa himaya sang walay sala nga pagkatao ni Adan, nagtindog sa balaan nga Eden, amo ini ang gintundo sa iya sa Dios sang hindi pa siya nakasala. Agon mahangpan kon ano ang mahangpan sa pilikoton sa edukasyon, kinahanglan naton binagbinagon ang kinaugali sang tao kag ang katuyuan sang Dios sa pagtuga sa iya. Kinahanglan man naton binagbinagon ang pagpag-o sang kahimtangan sang tao paagi sa pag-abot sang isa kay hibalo nanungod sa kalautan kag ang plano sang Dios pagtuman gihapon sang iya mahimayaon nga katuyuan sa edukasyon sang katawhan. Kang sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga, nagdala siya sa iya physical, mental, kag espiritual nga kinaugali sing kaanggid sa iya manunuga. Gintugas ang Dios ang tao sa iya kagulingon nga larawan, Genesis 1:27, kag iya katuyuan nga kun mas malawig ang kabuhi sang tao, mas bugos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bugos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Lamang maguturan ang aton nga oras nagkaubos na gali, dili lang kita anay aton nga siya padayunon sa sunod nga aton nga pagtuon, aton nang inisya tapuson sa lubog nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalip mong ito, lumudog kami muli sa banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at awa. Maraming salamat sa paggamit ng K5 News FM Philippines upang maipalaganap ang inyong katotohanan sa mga nangailangan. Pagpalain mo ang siguro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Pagpalain mo man lahat mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami man ay maging karapat-tapat sa inyong mga pag-iingat at patawarin. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamilitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

Ebanghelyo ng Kaligtasan. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng magandang kalusugan at mapayapang pag-iisip. Sa araw na ito, tayo ay magsama-samang mag-aral muli sa banal na mga salita ng Diyos. Sa layunin, tayo ay lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mapagmahal at maawain naming Ama sa kitaasan ng mga langit, kami ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito upang aming idulog sa inyo ang aming ginagawang pag-aaral ng inyong mga salita. Gabayan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at bigyan kami ng tamang pangunawa sa paksa na aming pag-aaralan. Patawarin nawa ninyo kami sa aming mga pagsalangsang at turuan at palakasin kami na lumakad ayon sa inyong mga tuntunin at gawin kaming maingat sa pagsunod sa inyong mga batas. Ito po ang aking dinadalangin sa inyong Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Hebrews 11 verse 6 ay sinasabi ni Apostol Pablo na kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Without faith, it is impossible to please God. Kung ganon, kahit ang ating ginagawang pag-aaral sa paksa ng pananampalataya ay matutuwa ang Diyos dahil ito ay nangangahulugan na mayroon tayong layunin na magbigay ng kaluguran sa Kanya. Kaya ituloy po natin ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ngunit alang-alang sa mga kaibigan natin na ngayon lamang sumali na makinig sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ay ating banggitin ang ilan sa mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pananampalataya. Makakabuti rin ito sa mga laging sumusubaybay sa ating palatuntunan upang higit nilang maintindihan ang mga pinag-aaralan natin. Una, tinalakay natin ang biblical na kahulugan ng pananampalataya na nakasulat sa Hebrews 11 verse 1 na sinasabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kung tayo ay sumasampalataya, tayo sa ating isipan ay sumasang-ayon sa mga salita ng Diyos at tayo ay naniniwala na anuman ang kanyang sinabi ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay tiyak na kanyang gagawin. Ito ang uri ng pananampalataya na taglay ni Apostol Pablo, kaya nakapagsabi siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 na gayonmay hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos naniniwalang maiingatan niya ang aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa wakas. Ikalawa, napag-alaman natin na ang kahalagahan ng pananampalataya ay tulad ng susi sa isang sasakyan na kung saan ang sasakyan ay hindi mapapatakbo at hindi mapapakinabangan kung walang susi na gagamitin sa pagpapaandar nito. Gayon din na ang pagtugos, pagpawalang sala at pag-aaring ganap ni Kristo sa atin ay hindi rin natin mapapakinabangan kung hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Halimbawa, napag-alaman natin sa Galatians 3 verse 13 at 1 Peter 1 verse 18 na tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mahal na dugo. Sabi rin ng Romans 5 verse 8 to 10 at Colossians 1 verse 13 and 14 na tayo ay napawalang sala, pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Dagdag pa rito ay nalaman natin sa 1 Corinthians 1:30 at Romans 5:17 and 18 na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kautusan at ginawa tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan din ng 1 John 5 verse 11 na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, sabi ng Hebrews 10 verse 26 to 29 na kung tayo ay hindi sumasampalataya, matapos na malaman natin na tayo'y tinubos, pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, ay hindi tayo maliligtas kundi mapapahamak pa rin dahil parang yinurakan natin ang anak ng Diyos at linapastangan ang dugo ng tipan na nagpabanal sa atin. Ibig sabihin na ang mga sumasampalataya lamang ang maliligtas ayon sa John 3 verse 16 to 18 at Mark 16 verse 15 and 16. Ikatlo, ating napag-alaman na hindi rin lahat ng nagsasabi na sumasampalataya

Palataya ay maliligtas. Dahil ayon sa 1 Corinthians 15 verse 2, may mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang katangian ng mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan at nalaman natin na sarili nila ang itinataas sa halip na ang Diyos. Ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang. Ayon sa John 6 verse 26 hanggang sa 66, sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos. Ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad. Ayon sa Acts 20 verse 20, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Ayon sa James chapter 2 verse 17 and 26. Napag-alaman natin na kung tayo man ay may taglay na katangian ng walang kabuluhan na pananampalataya, ay huwag tayong manlupaypay dahil ayon sa Romans 12 verse 1 and 2, ay pwede naman tayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Siyempre, ito ay sa tulong ng Diyos. Tinalakay din natin ang anim na katangian na pagkakailanlan sa tunay na sumasampalataya at nalaman natin na sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa. Ayon sa Titus 2 verse 14, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig. Ayon sa Galatians 5 verse 6, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos. Ayon sa Romans 3:31, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ni Abraham. Sila ay handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses. Ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25, hindi nila gustong magpatuloy sa kasalanan. Ayon naman sa Romans 6 verse 1 and 2. Mula dito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang pinakaunang hakbang sa tinatawag na salvation experience. Sa nakalipas ay ating pinag-aralan na may tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Sa unang bahagi ay wala tayong bahagi na naitulong dahil lahat ay ginampanan ng Panginoong Jesus para sa atin. Subalit sa ikalawang bahagi ay kailangan ang pakikipagtulungan ng tao sa Diyos upang matagumpay na misagawa ang gawain ng kaligtasan na ito. Dito sa ikalawang bahagi ng kaligtasan ay mayroon tayong bahagi na dapat gampanan. Ang pinakaunang hakbang na dapat nating gawin tungo sa ating kaligtasan ay sumampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Sa Acts 16 verse 30 and 31 ay may nagtanong kina Pablo at Silas ng ganito, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan." Sabi sa Romans 10 verse 9 to 13, na kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang tanong, ano-ano ang mga dapat nating sampalatayanan kay Kristo? Ito ang ating isa-isaing pag-aralan. Una, kailangang sampalatayanan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Sabi ng John 3 verse 16 and 18, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ayon sa Philippians 2 verse 6, nang hindi pa siya nagkatawang tao, si Jesus ay likas at tunay na Diyos. Kaya ang tanong, bakit siya tinawag na anak ng Diyos? Dahil ba sa ang Diyos ay literal na nanganganak tulad ng isang babae at nagsimula ang kanyang buhay bilang isang sanggol na Diyos sa sinapupunan ng kanyang Ama sa langit? Basahin po natin ang sagot sa Luke chapter 1 verse 35. Sumagot ang anghel kay Maria, "Sasa inyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito,
ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Yan ang unang dahilan na tinawag siyang anak ng Diyos. Ano pa ang ibinigay ng Biblia na dahilan kung bakit si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos? Basahin natin ang Romans 1 verse 1 to 4. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag akong maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang kapanganakan kay Maria bilang tao at kapangyarihan din ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pangalawa, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang Kristo. Basahin natin ang Matthew 16 verse 13 to 18. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Hindi lamang dapat paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos, kundi paniwalaan na siya ang Kristo. Matapos kinilala ni Simon si Jesus na siya ang Kristo, sinabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka, Simon, kaya mapalad ang sinumang sumampalataya kay Jesus na siya ang Kristo. Ano ang kahulugan ng pangalan na Kristo at anong gawain ang nakaugnay dito? Basahin natin ang sagot sa John 4 verse 25 and 26 at verse 39 to 42. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ano po ang idinugtong nila doon sa katawagan o pangalan na Kristo? Ha? Sabi po dito, nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ibig sabihin na ang sumasampalataya kay Jesus na siya ang Kristo ay naniniwala na siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang hindi kumikilala sa kanya na siya ang Kristo ay itinatanggi niya na si Jesus ang tagapagligtas ng sanglibutan. Sabi pa sa 1 John 2 verse 22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa mangkatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ikatlo, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Ito ang pinatutunayan ng Colossians 1 verse 15 and 16. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa John chapter 1 verse 1 to 3 and 14,
ay ganito naman ang ating mababasa. Sa pasimula'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanglibutan. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Lahat daw po ng bagay ay si Jesus ang lumalang. Kaya sinasabi sa John chapter 1 verse 4 na mula sa kanya ang buhay. Subalit may nalilito sa sinasabi ng Colossians 1 verse 15 na si Jesus ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Akala nila na ang rason ay sapagkat siya ang unang nilalang ng Ama sa lahat ng mga nilalang. Subalit hindi ito ang sinasabi ni Pablo na dahilan kung bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayon sa verse 16 ng Colossians chapter 1, kaya tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang. Kailangang sampalatayan natin na si Jesus sa kanyang likas na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung sa English ay Almighty God. Ito ang ika-apat na dapat nating sampalatayanan kay Jesus. Ayon sa Revelation 19 verse 13, ang isa sa pangalan ni Jesus ay salita ng Diyos. Pinatunayan naman sa John chapter 1 verse 1 na si Jesus na kilala sa pangalan na salita ay kasama ng Diyos Ama sa pasimula at ang salita ay Diyos sa kalagayan tulad ng Diyos Ama. Ito ang mahirap paniwalaan ng ibang tao kahit sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano dahil ayon sa kanila ay hindi daw pwedeng may ibang tunay na Diyos maliban sa Diyos Ama. Pero haka-haka lang nila ito dahil ang Diyos Ama ay may kinikilala na tunay na Diyos maliban sa Kanya at ito ay ang Kanyang tinawag na anak. Basahin po natin ang Hebrews chapter 1 verse 8 to 12. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino po ang nagsasalita dito? Ang Ama. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka

Jesus ay Panginoon at Diyos. Ano ang sabi ng Biblia sa mga taong hindi naniniwala sa patutuo ng Diyos Ama na si Jesus na kanyang anak ay Panginoon at Diyos at siya ang lumalang sa lahat ng bagay? Basahin po natin ang sagot sa 1 John chapter 5 verse 9 and 10. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos, at iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Sabi ng iba, oo na, maniwala na kami na si Jesus ay Diyos, pero maliit lang siya na Diyos. Hindi siya yung makapangyarihan talaga na Diyos. Totoo kaya ito, mga kapatid? Tuklasin po natin. Basahin po natin ang Exodus chapter 6 verse 2 and 3. At ang Diyos ay nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah, Yahweh sa ibang version. At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah o Yahweh, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Ayon sa ating nabasa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakita kay Moses at nakipag-usap siya sa kanya. Ito rin yung Diyos na binabanggit sa Exodus chapter 3 na nagpakita kay Moses sa bundok ng Horeb at inatasan siya na pumunta sa Egypt upang palayain ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin. Dito sa chapter 6 ay nakipag-usap na naman siya kay Moses at sinabi, ako si Jehovah at ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino daw po itong Diyos na nagpakita kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sinasabi na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Akala ng iba na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses at nagpakilala na siya ang makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos Ama. Pero akala lang yon nila. Ang totoo, siya po ay si Jesus na kasama ng Ama mula pa sa pasimula. Paano natin alam na hindi ang Diyos Ama ang nagpakita kina Moses, Abraham, Isaac at Jacob? Dahil mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang Diyos Ama ay hindi kailanman nagpapakita sa mga taong makasalanan. Ang Diyos na laging nagpapakita sa mga tao ay walang iba kundi si Jesus na kinatawan ng Diyos Ama sa mga tao. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Wala daw pong taong nakakakita sa Diyos Ama kailanman. Ang bugtong na anak ang laging humaharap sa mga tao na nagpapakilala sa Kanya. Kaya hindi po ang Diyos Ama ang nagpakita kina Abraham, Isaac, Jacob at Moses, kundi si Jesus, dahil siya ang tumatayo na kinatawan ng Ama sa mga tao at nagpapakilala sa Kanya. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at tanging tagapagligtas. Sabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa John 14 verse 6, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi rin ng 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili sa pagtubos sa lahat. Ang ibang mga reliyon ay may ibang kinikilala na mga tagapamagitan sa Diyos at ng tao maliban kay Jesus. Ngunit ang totoo, mga kapatid, ayon sa Biblia, si Jesus lamang ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao at wala na pong iba. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Kaya huwag po tayong magpaloko sa ibang tagapamagitan o iba na nag-aangkin na sila ang daan ng kaligtasan. Ayon sa Acts chapter 4 verse 10 to 12, talastaysin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga
nagtayo ng bahay.

0: na naging pangulo sa panulok at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayong nalaman ninyo kung ano ang mga dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo, nawa po ay sumampalataya kayo sa Kanya ng buong puso't diwa ninyo upang kayo ay maligtas. Ganon din po ang aking sinisikap bilang inyong kapatid. Pagsamantalang tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

nakadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at